0: ning aware about ang ano eh, ang sa sila ay nalanggit mo.
1: Ah, okay.
0: Dari, why na? Dari si Sistore na?
1: Oo.
0: Oo.
1: Pero nakatinirgin man siya sa, ano, sa Victorias?
0: Why na na-mention kung nagtinirta siya sa Victorias?
1: Mm.
0: Kaya ang last three ang na-mention is from Silay mo.
1: Silay?
0: Tinapit so, na. Tinaparti, nabatian tapos si Kapitan.
1: Oo.
0: In padulungan, taling pamilya, kata Farwin sa Barangay 1, ang iyang stepmother lang ni Nabtanta.
1: Oo.
0: Yung kilala kay alias Bingbing.
1: Oo.
0: Kaya sa istorya nga na-receive na doon kay alias Bingbing, si Jomar nga ni kata Farwin, naglisin siya ni Kuno sa iyang tatay kag sa utod niya sa itong Setyembre 29 nga malakad ni Kuno sa Silay. So no mismo gani sa kay ano sa kay Bingbing ani do nagambal pa sa kani Kuno sa iyang utod niya, pantayin mo gid si tatay ha, so may ano na kunoblaw.
1: Oho.
0: So may something na kunoblaw nga do alleged nga do na milimlilin bala. Kaya hindi pa man ko, tamali ka to Farwin, kung every time kung ako maglakad na siya,
1: oo.
0: Why man nasa kanuga mo na?
1: Gusto
0: mong nang ito kung na taboto ka to Farwin, ito na maguhan sa gani kanug lang.
1: Daw na gano?
0: Doon natin alas na gani nga nagtaboto sa kanug.
1: Oo.
0: So, diba si mga sinyalis na to bala?
1: Oo.
0: Pero ka to Farwin, in confirm sa aton, rin ni Bingbing, ang stepfather sa biktima, na napanagugin mo na sa kanug mo. Duhay na doon sa gani ko noong masyadong napakita, gitara. Laka na lang doon sa kanong tiner. Kahit ka tropa Irwin, dapo mo kanong may nagapangita sa iya.
1: Oho.
0: May mga nagapangita na sa iya kung di na siya o kung nagapangita.
1: Gapangita, manugsukot,
0: mareklamo. Oo, na kung ano na. Ano na mga transaksyon ng sa iya kung nga ginapangita sa. Pero tingnan mo ni ka tropa Irwin, ginasikaso na ito sa karoon sa iyang amay, ang bangkay sa itong kabata, ay tiyang iloy siya nagaling, eh, nagtaliwan ako, no? So, ang amay na lang na, kasi mo itong stepmother yung natin na ito, no? So, tingnan ko, Farwin, pamalihan, ito na palang payag ni Alice Bingbing.
1: Aha, sige ba, sige ba.
0: Stepmother ni isang biktima.
1: Oo.
2: Ma'am, good morning.
3: Good morning.
2: Ano rin magkilala mo lang niya sa kay Bonbon,
3: eh? Hmm, kakilala ko siya, bata lang sa sangako niya. Alam mo nang ya papa na ako niya po. Tapos yung humisag ka at tumuli sa amon.
2: Tapos
3: sa unang katinira din sa kaso, subong iwan sa katinira, di kayo damo sa ano mo nang ginahimot. Bila nga marami okay. Yung yeah. Siyempre, di ko gusto nga madalahin ka man yun sa unang. Pero diligin na sa'yo.
2: Pero tiyo, ma'am, nakaisa rin anay ka mo nga. Ante siya nag-lindering, when is brother po ulit?
3: Nagkantuli sa kanon sa 29, sa iya nga utoda.
2: Tapos?
3: Pagkantuya, da, nabilim sa kami ko nga ano sa kanon ng niya jo liuko bakit papa nga masilay sa kuno di
2: mo tinapos
3: masilay sa dito sa matinir
2: sang 29 September
3: ano
2: okay ma
3: tiway na sa may kapakita sa alin sang 29 tiway kami kabalo kay si Pres si papa nga may makabiyay kay gubang sa lakya
2: yes ma'am
3: eh si Lingko si amo to nga nagisulan ay kami tagina nga mo na ba niya niya ano si papa juan ang atay mo si papa ang sinanay
2: muna
3: oh. Kaya makabalo kayo ako yung wala ka
2: hindi naman ako isang salon lang na niyagin na ba isang 29
3: isang 29
2: doon ang punto ito doon
3: na
2: bilin
3: na bilin na sa kuro okay, ang to tiway ko kumalo kagina lang yung istorya sa ako kaya nakamagugap uli di mo
2: pero hindi man na permi nga mabatian
3: yung hindi mo ay first time ito
2: nagambat doon unusual to man ito mo tapos ma'am pero may mga tao nga nagpangita din sa iya, sa kari pa din
3: sa? Sa kari sa damo, kapangita sa iya. Sila nga, muna nga, sa nga, iway sa dati niya. Disa, sila ko na ako, kaya ito nga. Kaya pangimok sa iyo, parahabat
2: sa lang. May mga taso sa
3: ano? Tawat lang gitang iya yung ano, muna. Okay.
2: Kaya ang pamangkot ko si Kapitan, di kage sa kano priso mo?
3: Oo, kage sa Kapitan, nakabalo na si Kapitan. Kaya pero may sa kakanto, sa barangay, pero sa... Ano na di kakanto sa balay?
2: Ano ni man? Eh, well, kabalo ka mo ni kung ano nang natabungin sa iya nga mo to
3: station. Ano kan mo nang mati ko? Ang kabalo ko sa iya na daligin ano sa mo, yung podyo ta sa bursa na alanda o okay. Kung ano, kasi oh. Nga tulog na sa kisa kay Ga.
2: Okay,
3: natulog na sa siya di ganang kundiin mo. Na padaan sa nayang sa piyak, yung lulang na padaan sa kanoon, sudaan. Malakap na sa dayon, mga ilan sa pulo, 20, okay. Amula na sa...
2: Pero ma'am, sa nga mo to nga tiyon, kasi mga pag-ibalo, aray na di siya sa Bacolod, siyang ginpudyot di siya?
3: Oo, diligat sa Bacolod. Papuli di sa pangalo sa kanungkang sudan, tapos kung diligat na sa downtown, gigda-igda na kung diin, kaya muna nang pula sa iya.
2: Pero kagapon siya nakita, pero sa sa mga sinisining mga adlaw, nakita niyo ba siya?
3: Uway, hindi siya kapakita. Motong na idlawan nila ngayon sa nakasimana, uway, hindi siya kapakita. Sa San 29, okay. Tapos sa Gapol, sa nabalaan niya muna.
2: Okay, pero kapatid ka nga nakapuli na di siya? Sa atesto sa, ano?
3: Hindi rin na sa igatid.
2: Posible nga rin siya ginkwa na?
3: Gulo, hindi, basi ba yung yup, damo sa nga barkada, okay, sa silay, upon mo, okay. Malaki, amo lang ba yan, okay. Ikusak naman tinay sa silay.
2: Ah, muto galing.
3: Ang muto nga, pag tinay sa silay, gulo, may ginagad sa iya, yes, tapos, din, dito sa ginung, amo na tabo sa iya, o, okay. Tapos, uy, din siya kita, ah. Okay. Waraw-waraw na siling.
2: May na, ano ba, kung may mga balaan, din nga mga person na naging mo, kasi ma, ano ka mo, ma, mapahal ka mo kaso.
3: Ah, ang buti sa ina ko, mapahal sila, ay, kay, may kukabalo sa ina nga, ano, kay, okay. Mga bata, yeah. Ay, magkagina, arigi.
2: Okay, ma.
3: Sige ma, ano lang ikit para matagaman ng ustisya kung ano din ba nang iyan at abo sa iya.
2: Sige ma.
1: Grabe ba? So ang pagdudasang tiya niya, gin sa pipi siya gin kuha di sa bakulod.
0: Posible mo nang iya yan, no? Ako nang iya nga pagpati man ka tropa Irving. Kaya hindi man nila mabalaan kung aray man din mo. Ngayon di do, kaya may masyado na pagkita ano bala.
1: To, mismo pamilya, hindi makasure ha? Sa iyang whereabouts ko na ready siya?
0: Oo. Kung din siya ka to, basta mo na, kaya ka doon lamang ko.
1: Basta yung damo na natakaan, bala si Yablo?
0: Pwede na kasigurado na, basta kung isa man nagkuro sa mga rasonin sa ato farewell eh.
1: Oo.
0: Basta si Bito yan na, kasi dito ya kurang nakita sa ibang nga banwa kung syudad ang katapat man eh.
1: Gani man? Ahay. Pero subo man kay ti napatay na, pero ang problema kay ti duwi ti mapungyan sa pangawat siya.
0: Amo na. Muna gani no. Hey, di mo man mabasa lang komento sa tao nga. Muna gani, pero isyo magalis lugar na. Bina nang nagkakadapat, may amo na bala no. Well, hey. Eh, galing hindi amo lang naman tapos naging patay siya.
1: So, di ano, so, imbestigahan pa ni?
0: Ang paano nila imbestigaran man?
1: Ang polis may imbestigar pa ni.
0: Yes, ongoing investigation si ni Katropa Irwin eh.
1: Oo. Oh.
0: Uh-huh. Like, I think though, nalis na ga, ongoing ni hila kapag-pray sa kaso.
1: Oo. Uh-huh.
0: Pero Katropa Irwin, may interview tada with Police Lieutenant Enrique Casilla.
1: Oo.
0: Ang Deputy Chief of Police ang Victoria City PNP. Kung paano ni Katropa Irwin na kilala na tapuan ng bangkay, no?
1: Oo. Uh-huh.
0: Kahit isang kagahon ko, no, mga last dos ang kagahon sa October 6, may mga nagkatrabaho na ganito sa kampo. Kasi yung doon, sa kolong may nakabati, wala ka sa Farbin, may lupok sa armas, o kung may nagsunod na binya, kung anong kasalakyan. Kaya doon may nagpangapay pala, nagpangayo ulig pala.
1: Oo.
0: Kahit yung alas dos ang kagahon, naranat sa kolong nagkatrabaho sa upa mo, sa kampo mo.
1: Oo.
0: Kung ganito yung mga ka sa Farbin, why man sa ganito na may natalupang danto. Pero galing pisang sa nagsanag na, so na nila, dito na may nakatalapangod ngayon sa katao nga nakalabay na sa lugar. Kaya ang plasada dahil sa lugar nga sa Farwing, kampo mo. Tapos
1: oo.
0: May andalan, wala, ano bla, lutakon bla.
1: Oo.
0: No?
1: Oo.
0: Eh, ano bla, ng dudaga, ano blang dalan.
1: Oo. Oo.
0: Tapos ang plasada sa alagyando, tricycle, makaigo lang mo.
1: Ah, okay, so kung mga four wheels, abi medyo mga bulubudlay-budlay.
0: Ah, basi siguro. O kung ano ka to four wheel, basi makaigo magulong four wheels bala.
1: Oo.
0: Ah, makaigo ganyan four wheels eh.
1: Igo, igo.
0: Makaigo four wheels eh. Oo, nakakuha so, ganyan sa ambulansya to.
1: Dua ka bagay, gin bit-bit sa gintapok na sa, or gin sakay sa gintapok na sa.
0: Correct. Kaya ang investigation, ginapatiyan nga basi wala na siya gintapay sa lugar.
1: Oo.
0: So kung sa ibang lugar sa ginpatay, sa gindili na dakay.
1: Oo.
0: Kung dira sa ginpatay, posible nga may mga ano na yun, may mga evidences bala.
1: Oo.
0: May
1: oo.
0: Mga evidences, pero parang just like empty shells, ang fire cartridge, ang armas sa lugar para ma-identify nga, oh, dira sa ginpatay. And also sa traces ng blood bala. Kaya sa investigation, so namin sa kay Lieutenant sa Casilla, dugin guyod siya ka to Parwin eh.
1: Ay, okay. Guyod?
0: Dugin guyod siya kung napasulod mo.
1: Sa kampo?
0: Sa kampo. Kaya ang plasadaya, i-confirmed ako nakagapo, sukosod wala, nakabaklid, wala. Kaya nga, sa moto, wala ka pa far away sa may doon pag magigda, kabi nga, i-mobala ka mo, i-stretch mo bala pa direction sa ulo mo.
1: Oo, oo.
0: Doon nagkakamiyang, gito siya ka pa far away na.
1: Oo.
0: Kaya doon nakakitaan sa sinyales, kaya doon gindrag siya, doon gindutong pa kato sa ano.
1: Oo.
0: Sa kampo, no?
1: Mm-hmm.
0: So, tiyan mo na daw, huwag din sila may nakatalapangod to, huwag din sila may nakaibalo kung ano to, masalakyan ang dala sa iya. Katunan ng oras na siya katoparwin nga gindilin, but posible, na ba siguro sa Gapina sa October 5, October 5.
4: Oo.
0: Tapos sinasapuan siya aga na sa October 6 katropa Irwin. Tinareport na ganito nung sa ila, mga alas 11, quarter to 12 na kinakita ng bangkay, mga 11:30 sa aga mo kapon.
4: Mm-hmm.
0: Kaya alas 12, din report, no, mga lapit alas 12 na nareport sa ila, to gila yun ni katropa Irwin, din respondiyahin niya lang tao.
4: Oo.
0: Dati, amo na gali, no?
4: Pero so, hindi pa man advanced state?
0: Sa karoon ng going investigation, ang Victoria City PNP, pamarkenta na si Police Lieutenant Enrique Casila, Deputy Chief of Police ng Victoria City PNP.
4: Oo.
5: Ayun, sir. Good evening. Sa gano. Kasi, sir, atay niya sa mga araw ng 11:30.
4: Oo.
5: So, ang nakalabay niya, si Kadadal sa Lanugar, ang overseer. So, around 11:30, sir. Hindi na report sa amon din, sa amon din exactly 11:40 sa aga.
6: Okay, sir.
5: And then, according din, may aras na kung naman nakita na nakatay na lawas ang tao na naga, ano, sa Kayaon.
6: Okay, sir.
5: And then, nabibigay ang after na patroller nag-sugir niya to verify ang nasambit na report yun, no?
4: Okay.
5: So, and then,
6: Sir, may mga markings sa lawas. Tattoo, sir.
5: Sir, may mga tattoo sa sir yung sigural. Tattoo sa sir sa iyan na mga lawas, sir.
6: Mm-hmm.
5: Okay. Nakita sa...
6: Do puno lawas, sir, sa tattoo, hindi man.
5: Yes, sir, almost na muna, sir, yung lawas. Kumbaga, sir, yung term niya, tatuan.
6: Tatuan, gano'n. Okay.
5: Mga tatuan sa mga lawas.
6: Yes, sir, how do you describe sa, ano, sa built sang tao nga na, sir? Medium build? Medium build sa sir? Anong height na estimate niyo?
5: Hindi lang po, sir, nakaano, kay gina... makadetermine pa sir kaya ang suko to sir na
6: okay
5: na nagsasanin pa sa sir.
6: Yes sir. Pero sir, buhay panigyapon na identify?
5: Yes sir, sa subong sir na identify.
6: Okay.
5: Kaya ang mga palibot sir, based sa investigation itong ina sa ato na investigator sa palibot hindi natin kilala sa tagadas sa sobrang
6: okay. Pero wala ka sa sir na gapos or na ano naputo sa
5: wala,
6: mundo?
5: Wala sir. Pero sir, wala ano sa matalino, nakayao na sa sabi niya nakamot ng dula para sa may babo sa ano.
6: Dugahamiyanggit siya?
5: Yes, sir, gagawin
6: lang sa basa. At ginguyod siya?
5: Ginguyod siya, yes, sir.
6: Okay. Pero sir, ang distance siya, sir, isang bangkay sa Alagyan, gibla doon sa dalan, ano sir, do, layo sa sir, metros, ang distance siya. Doon siya sa tunga sa kampo ni nakita.
5: Yes, sir, o sa Alagyan, na sir, daw... Parang ang mga taisikyo ng sir na kaagi.
6: Sa road siya?
5: Yeah, nag-approad. At yung mga road, sir, alam sa nagdasa, nagdalan.
6: Mm-hmm.
5: Almost sa mga 3 meters, sir.
6: Ah, okay. 3 meters?
5: Oo.
6: Okay, sir. Matira-tira, sir. Okay. Pero sir, nang hindi siya familiar sa mga residente, ano? Hindi siya familiar ang inaatawo.
5: Yes, sir. May simple siya na conduct my investigation lang ito na investigador. And then, sa mga pumuluyo ba, ay hindi na siya kilala. Kaya isa pa siya, layo sir sa mga resident siya dito sa mga lugar.
6: Kampo, ito galing
5: yan? Sa mga na lang alang ba, sir?
6: Ah, okay, sir. Kampo, ito galing yan. Pero, sir, nang wala na reported sa Victoria City nga may missing person?
5: So, pa, sir, sa subong, sir, wala pa, sir. Kung pinapanawagan na naman, sir.
6: Okay.
5: Kali din pinapanawagan naman sa social media.
6: Yes, sir.
5: Kung sunod lang may nadulaan na pamilya.
6: Okay. Pero, sir, nang, ano, ano plano nyo? Mag-coordinate ka mo sa malapit pagid ng mga police stations, tira, sa mga nearby, ano wala nga, mga towns and cities?
5: Yes, sir. Kali sa din, ano naman, sir, yung inform na naman, sir, ang mga... pati including ang adjacent na mga stations, sir.
6: Okay.
5: Kung sinunod, sir, missing na...
6: Yes, sir.
5: ...aparito na sila na naman nakapulit, sir, ang ilan na mga sa ilan nakapinda, sir.
6: Okay. But how about the reason, sir, sa Bacolod? Do may plano? Maka mo mag-coordinate man sa BCPO?
5: Yes, sir. Sorry, sir. Na, ano na naman, sir. In-inform na naman ng
6: disipilo. Okay.
5: So, sana naman distributor, sir.
6: Okay. Sige, sir.
5: Sabi-sabi po sa naman, sir, sa Facebook.
6: Yes, sir. Pero, sir, nung ano ni, doon may empty shell ka mga nakita sa crime scene?
5: Wala man, sir. And ang palibot. So, wala, sir. Wala.
6: Ah, okay. Yes, sir. Pero ano man, sir? Ano, puncture wound or ano, sir? To sa ulo, yaba?
5: Hindi ka nakadetermine, sir. Kaya ang sofa pa sa sumo, sir, na
6: okay.
5: Ato na distributor.
6: Yes, sir.
5: Ito, sir, nagsasaila,
6: sir. Estimate, sir, sa kalawigo na isang bangkay, sir, possibly, you know, kainas ang kagaho na dasa, or?
5: According sa ano, hindi naman sir makadetermine. Pero sa ang kainas, ano, sir, ang base sa ito mga patman dito sa maran mga last dos ng kagahon. At sa mga sir, kami may siyempre mga arag o brasser sa ano, sa pagkatubuan sa kampo, alas dos arag na kung sir mo. So wala man sa tumulot, it's all man lang tumulot yan. Sa akin na, sa saan na naman ino.
6: Ay to, sir, pero wala bisan sa lakyan nga nagsulod or ano, the any kind of ano? Ay, okay. Sige, sir, no? So, basi, posible, ayan, gabi isang, ano, kagapon?
5: Yes, sir.
6: Gabi?
5: Simple na po na, sir.
6: Mm-hmm.
5: Ito yung kain ng simple. Ika hapon, sir, nag-inulan. Isa,
6: ah, okay. Nag-ulan-ulan.
5: Sabi yung panulat na, sir.
6: Okay,
5: sir. Panulat na, sabi pagin, sir.
6: Ah, okay. Okay, sige, sir. Pero, ano, sir, no? Hindi pa ni natin gid masiling kung may foul play ni, no?
5: Yes, sir. Yes, sir.
6: Okay, sige, sir.
1: Katropa, friends?
7: Katropa, Irwin, no? Si Police Lieutenant Enrique Casila.
1: Oo, oo. Hi. So, grabe man, pero ti, tabo na niya, no? Police na niyong bahala sa pag-imbestigar sa natabo ni sa lalaki, ho? Base may nalapakan ni sa iguro? Damo ni sa...
7: Damo
1: nagdumot lang?
7: Ang bakit katapat siguro na negating na sa gataan niya gina.
1: Muna yung kalabanan katabo kung daw ka damo nagid bala sa mga nadalasa mo? Kaya wala ka na pakundangan? Wala na pagbago?
7: Correct it, no? So, tingin na pa, may naman yung update, ha?
1: Oo.
7: Si Patrol,
1: mm-hmm.
7: sa lahat, inisi katropang France, Andro Burgos, doon ang mga bukol-bukol sila, was mag-desomarsan Santon Plus Travel Capsule. Para sa nag-augin nga Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Salamat kid katropang France sa mga latest update. Ang mga ginahambal na ito sa mga kulturan na nagahimo sa hindi amobla. Okay na kung maka-strike ka mo, no? Maka-score ka mo. Kamong maka-abanse. Pero kung kamo ang ma-abansehan gani, kagdamo na kamo sang daw ka-unstoppable na gid, daw hindi na mapunggan, yung mismong kapitan sa barangay nagambal na to nga siya mismo ginpa-priso yan. Ang biktima. Tiga ako naman pagbana-bana mga katropa, base ba naman nagdumot gid. Kag na... himuan niya sang mga pagpangawat or ano nga sitwasyon nagdumot ginlaot ni sa amo na yung resulta mga katropa, no? Sa istorya nga patay sa ginapakamalaot ta mga katropa, denounce naton ang sahi. Okay, at the end of the day mga katropa, it's crime being committed, no? Krimen nga naghatag sa aton sang kulpa na concern sa safety kag ang aton judicial process para sa isa ka lalaki nga ginpatay. Okay? And that's why bisan naano nga mga sitwasyon ng aton pulis mag-imbestigar kung sino ang responsable sa pagpatay sang sining biktima. Ato naman ayo mga katropa, madakpan ang responsable, madakpan man ang katulad sa mga katropa bala nga mga krimen nga ginahimo man, no? Subong abi ipit-ipit kayo, no? Pagpakamuhi ta, wait akbano kun ang kaso sa pagpangawat nagtaas gid man. Wait akbano kun ano gid man ang sitwasyon nga gakratabo subong, because ang sitwasyon ang ini nga mga bagay-bagay nga experience sa natong subong mabog at ini, no, mga katropa, no, ng mga palaminsaron para sa tagsa-tagsa. No? Ang pagpakabuhi ta, medyo ipit-ipit, medyo bulubudlay-budlay, but nonetheless, mga katropa, it is what it is, no, sitwasyon. Nga kinahanglan na natin i-endure, kinahanglan natin nga atubangon sa siling mga panahon. Ang aton ayo, kadlagko sa mga dawas ta, kadlagko sa may mahimo ta, nga mga awat ka, no? Nga mahimo ka sa mga krimen, ha? Para lang may ara ka sa kwarta, no? Damo sa pwede mahimo mo, no? Para i-sustain ang pagpakabuhi ng mga katropa, mga abyan, no? Amaray ko gani kung kisa, kakita ka na sa mga kauturan ta nga nag pagpundo mo bala, mabalsa, sir, pwede tinuan na mo na yung mga motorsiklo, o, ikaw gambal, sige ah, o. Kaya bisan pila man lang na mahatag mo na sa ila, at least mga katropa, pagpuli nila, may na bit-bit sila, may kwarta sila, o. Direya, mga katropa, natabo, ang aton pila kamaturan, no, takanan sa kamuna, no, gusto nila, bulto-bulto nga kwarta lang bato nila, pangawat, ha? Di ko marakpan ka, okay lang na kung na mapriso ka, kung, pero kung matuis ka gani, ate, goodbye Philippines eh. Morning sa mga katropa naton, sa kay Mecca Tumbos, Makalalag, mayong aga sa inyo. Thank you so much. Salamat gid. Elvira Gilogo, thank you. Sir Lloyd, kay Shirley Arevalo, dira sa kaban ka na nakatutok naman. Ambal ni Popoy Rivera. O sinya, Tani, may ara sa student day man ba? Ano na sa man? student day, no celebration man. Kay may teacher's day mo, no? Ah, okay. Ayoon ta na. Mga, nga may mga student's day man. Nami sa proposal ba? morning sa kay Popoy. No, Popoy, morning sa inyo. Salamat gid, no? Sa kay Remel Mamilya, nakatutok man sa buong mga katropa, no? Sa family sa sitio Tigisan, Barangay Montilla, mayong aga sa Moises Padilla. Thank you so much sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Marine Mayna Siladora Dumepig, nga nakaupod man sa aton programa. Thank you Junior Alegria, Tristan Yatgulay. Salamat sa pagpamati, mga katropa, dito sa ating palatuntunan. It's Wednesday, pero ang feel bala, mga katropa, do Friday na, no? Do kahulat ka na bala, no? Pero, mga katropa, damo pa sa mga posible himuon ta, ha? Damo pa sa posible mga bagay, ha? No? Ang ginapreparahan lang naton, ang ining Super El Nino, ang aton nga pila ka mga LGUs nag-preparar naman, ang provincial government na ito, mga katropa, nag-ano ka naman sa budget sila, di, para sa mitigation assistance, support sa ito nga mga farmers, there is Negros Occidental, nga hindi may go, kag hindi matamaan sa Super El Nino, okay? Ang projection dyan ni mga katropa, may go sa ang pinaka-peak yagid, even though nga October, hambal nila ako, no, nagasugod na ang Super El Nino. Hindi ta pa mabatsagan, no? Ang ini, no? Pero ang pag-init, no? Sa dalom sang, sa kadagatan sang Pacific, mga katropa, amat-amat na, no? Hambal nila, may, ano kuno eh, may 2 degrees Celsius nga pagsaka sa temperatura, pero i-convert mo na siya diri sa aton lugar, medyo mataas na siya. Ang gina-expectoran natin diri nga mga temperatura is beyond normal, no? Ang normal tanga temperatura is 36 mo. Pag 37 mo na, may ara ka na sang gamay nga hilanat. Sumaka ka 38, mga katropa, init na na kayo, okay? Pag 39 mo, kinahanglan dalon ka na sa ospital kay basi makumbulsyon ka na, no? Ang hambal sa mga eksperto naton, posible magasaka ang temperatura naton as high as 40 45 46. Grabe na nga saka sang temperatura, mga katropa, no? Pero more than that, ang ginalantaw naton is mismo ang kahandaan sang aton probinsya. ang kandaan sang aton pong sod sa Super El Nino, mga katropa, no? Sa sining panahon, ginestoryahan natin ini para i-inform aton pumuluyo, mga katropa, tungod sang ining impact niya sa aton, no? Epekto sa mga pananom natin diri sa Negros Occidental. Anong mga posible maapektuhan? Una, ang tanom natin sa panay. Ikadawa, ang aton nga mga kararoton, no? Ang mga prutas nga ginabaligya natin, ang mga utak, nga ginabaligya sa aton nga mga food hubs or sa mga bagsakan natin, no? Next naman, mga katropa, ang production sa kalamay natin in the next 2027, no? So initanan, ginakulate din ang mga data, mga katropa, kag kun paano mahimo sang aton nga mga ahensya sang gobyerno ang ilatag sa ka mga preparasyon. Pero we really have to prepare, katropa, whether ano ni sa karseryoso, pero hambal nila nagasugod na ang Super El Nino. Kung lang taon ta mga katropa sa aton nga mga lugar, di gawin ulan pa ta. And we're so very fortunate, mga katropa, there is Negros Occidental. Because as of now, yesterday, kahapon, may pagulan-ulan, na? May pagbubo-bubo sa ulan, no? Nagligan nga daw, nagbubo mo na ang ulan, mga katropa, mga bayan, no? So, ang sitwasyon, medyo mahambalta nga hindi pa kita apektado, sini. Pero, sumugod gani, kuno Nobyembre, mamatsagan ta na ini, mga katropa, mga kauturan. So, ginaistoryahan na ni Subong sa aton nga Provincial Disaster Management Office ang ini nga mga isyo kay para mapreparahan as well sa mga allocation para sa aton mga farmers nga hindi sila matampan sa Super El Nino, mga katropa, no? This is the first time worst kuno mo, no? Ang termino is worse than the previous El Nino nga na experience naton diri sa pungsod, mga katropa. So brace yourself, dapat naton preparehan man tuod aton nga mga farmers, dapat bayara naman sang pagpanghanda, no? Sa aton naman, mga katropa, diri sa Bacolod, ang aton nga ginalantaw, posible nga lantaw ta ang ukon makuha ta ang pinaka mga data so that mahaboy naton sa pinaka mga kuturan ta ang tubig, no? Isa sa mga concerns naton, daw nga diri sa Bacolod, mga katropa, tubig ta mugit problema naman di eh, no? Bisan wala pa El Nino, ga super naman ta sang problema sang shortage ng tubig, mga katropa, mga bayan. So ini gina-expectaran nga ba sa magsaka, no? Pinaka recent nga advisory, mga katropa, sang DOE, ang probability lang, ha, nga posible magasaka man ang presyo sang kuryente during sang pagpanalasa sang Super El Nino, mga katropa, no? At the same time, because nga sa mga panahon yun, especially pasunod ta sa December, gataas ang consumption, ang demand mo, no? Sang kuryente, mga katropa, mga bayan, no? So kung sige pa rin mga outage sa mga pila ka mga planta, ang posible medyo malapit sa malapit nga manubo, manipis ang supply naton sa kuryente. And eventually, ang aton nga demand mataas because di hindi ka man pwedeng magtiner sa balay mo, nga hindi ka may electric fan, no? Sa aton pila ka mga kuturan, may mga suspension of classes. And iban nga mga kumpanya would probably implement sa mga work from home, para mabutang sa insakto o kung sa ang safety sang aton pila ka mga trabahante, no? So tinirta tanan sa barayta, matinirta tanan sa barayta. Nagataas ang aton demand, nagataas ang aton nga consumption, no? Maiban di ka mga kuturan ta, may kwarta, mapa-aircon sa balay nila, kahit hindi man pwedeng agwantahan mo tong init mo, no? Ang electric fan, nag-isa-isa, sumungti, nag-dua-dua na, ha? Ang i-butang mo para makontrol lang, para hindi matamaan sang sining ginakabig na ton, Super El Nino. So, these are situation nga kinahanglan nato na endure, mga katropa, at this point of time. So, kinahanglan taman, mag-preparar para sa mga kauturan ta nga posibleng maapektuhan. Tubig. Ang tubig, because sang prolong nga init, so wala sang sang refilling ba sang tubig snuta, ha? So mag resulta naman sa sang kakulangan sa tubig diri sa aton lugar, kag tanan ta maapektuhan. So that's why ang aton nga local government, I think daw nagpreparar na sila sa mga trucks to nga posible gamiton para sa mga rationing sa tubig, because expectedly there would be shortage ng tubig dere sa Negros Occidental kag Pilipinas mga katropa mga abyan. So what ang aton pinaka mauturan ginahimo nila bakal sa mga container para maastakan sa tubig to, no, in case gitman may tubod sa tubig, may ara sang preparahan, may ara sang angkatan sa tubig mga katropa mga abyan. Damo sa mga kulturan na nga nagpreparar na subong man mo, no? At least, no? At least, mga katropa, may ara na sa gamay nga preparasyon nga hindi na tamatamaan, nga hindi kita ma-igo sini. Because ang El Nino could be shortage, food shortage, no? Tubig, no? Shortage man sa tubig, mga katropa. And it could be health, no? Nga mga factors nga mag-apekto sa pagpangabuhi natin, mga katropa. Okay? So, kinahanglan ta magpreparar. Aton nga preparan aside from tubig, aton pagkaon, no, ang ibandig imbak na sang mga sako-sako sang bugas kay para magbakal sila para makarapot pa ni mga katropa until next year, because nga gina-expectaran may ara man shortage sang ano mo sang bugas subong. So ako nantaw ba si panic buying naman dasun bla mga nadlaw. Kumabatsagan tarang init di panic buying na ta kay ti kulang na sang bugas, wala na sang bugas. So hindi man amuna ka gina-expectaran ta, hindi man amuna ka worse, no, mga katropa, no, this year. But probably because ang January February nga ari pa ning Super El Nino will cross over sa aton summer season. So we're not expecting sang isa dua ka bulan for this year nga maigo sa aton, and another 2 months next year, January and February. But because this will cross the summer season nga ang ulan, ang init mas ma-intensify pagid tungod sang summer diri sa pungsod Pilipinas mga katropa. Okay? Manapos ni siya until May 2026. So imagine the first quarter sa 2027 matsaganta ang 2 months ka init. So wala pa, even though mahambal sabi natapos na ang Super El Nino, pero it's summer season din, mainit Japan panahon mga katropa, wala sang refilling sa tubig sa ating mga kadutaan subok, no? So medyo concerned mga katropa sa mga eksperto kung paano natin inipunggan. It's a natural phenomenon, ganapat natin preparahan mga katropa, and it's the first time nga na-experience natin ang Super El Nino mga katropa. We'll keep you posted sa pinaka mga latest development updates ini, because kinahanglan natin abi mga katropa istoryahan ini para sa aton preparasyon, no? Para sa aton nga pwede mahimo. Now sa health naman mga katropa, aton nga mga elders, aton nga mga kabataan, mapreparahan man nila. Okay? Ang aton nga mga kabataan dapat may ara mga suplemento kay sakto, ha? Para sa aton mga elders, kita nga mga working group, kinahanglan man steady man ang atoy kayong lawas, no? So mas maayo kung may ara kita sa mga suporta, bra, ariwa, no? Ang aton ginahambal mga katropa, supplement kita sa nga Xanthan Herbal Capsule. Amuning mga kinahanglan ta nga mga ingredients mga katropa nga mga suplemento para mapabakod sang aton immune system, no? Nga bisan na anuman kapag usang panahon, dapat preparado kita mga katropa. May mangustin kag malunggay, no? Kung malunggay mga katropa, istoryahan ta taran nga mga vitamins, minerals halin sa vitamin C, potassium, vitamin D, ara da sa malunggay mga katropa mga diyan. Ang mangustin ginambal naton antioxidant, bato sa mga free radicals kag iban pa nga mga posible maghatag sang sa aton sang mga masakit, no, infection kag kuno ano pa, dako ni bulig mga katropa, no, sang Xanthan Herbal Capsule. Pwede niyo na babakal mga katropa diri sa aton nga mga butika o hindi gani dara sa barangay nyo. You can visit sa mga barangay nyo sa kung may ara da sa butika, for sure may ara kita mga supply dara. Ang Mercury Drug Store, South Star Drug sa TGP, sa Generica mga katropa, may ara kita ng mga supply dra mga katropa. You can check that out, no, sa aton nga mga butika. Pagkatapos ng taon nyo man ang mga dugang mga ang kape naton ara gid, no? Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, no? Ara man da, no? So kompleto mga katropa, okay? So pwede man kamo kabisita sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Oras naton it's 8:32 na sa pagpakaraga naton sa aton latitudan. Let's pause for a break mga katura pa. Balikan ta mga ba-update naton pagkatapos sa mga pahibalo. Stand by.
8: Bullseye XFM 90.3. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
8: The secret of health.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako ng problema ngayon.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
10: Marami na ang natulog.

0: Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung kape. Gato kang pagitpagkadit. Doso ko, ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. System pain.
6: Edgar, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Stress for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Balik tayo mga katropa sa pabangarang ganda. May gina-propose mong nga sweldo, abing nga saka sa sweldo. Ambot ko na nung gina anong pag-take din sa mga negosyante ta, no? Pero is makulod, kahit ang last time to pagbasa, pagpayag nila, hindi pwede nga ipasa lang kuno sila. Pero ang point, mga katropa, ibet na kayong tao. Check on, tasubong kayo may consultation sa mga katropa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang sa proposed wage increase. No? Ari ko rin si Sir Noli Rosales sa atong linya. Sir Noli, good morning.
1: Yes, good morning, katropang Erwin. Good morning sa mga listeners, viewers.
0: Oo, kag ano kay kami, nagpaninghuha kami, Sir Noli, para makalabot na. Sir, anong update, sir? May naistoryahan na initially para sa saka sa suldo nga na ito?
1: Yes, kahapon, no, nagsugod na ang ato niya public hearing sa WIDS. No, kahapon niya adlaw, amo to ang istoryahan naton ang IACA industry, industrial kag IACA services. So, subong adlaw, iyan naman yung ka-agricultural na pagpasaka sang sweldo. So, update ko lang kagahapon niya adlaw na natabo sa public hearing, no?
0: Yes, sir.
1: So, kagahapon ginduso naton ang salary increase na 250 pesos.
0: Oo.
1: Tungod na nakita naton niya, dapat na may adjustment na sa sining bulan.
0: Oo.
1: Tungod nagsaka ang aton September 28, nagsaka ang pliti, peso. Nagsaka ang aton niya fuel sugod sang February until October. Mga 50 to 60 pesos na per liter ang ginsaka. Na siling domino effect ini sa aton niya basic commodities. Na nagsaka man ang bilik sang aton niya mga pagkaon. Last day, nagsaka ang kuryente, no? Sugod sang June until December. Mga 2 ini ka pesos. Ang saka sang kuryente nga mo ini plus anon
0: yes, sir.
1: Sang aton mga ordinaryo nga mga maumugon nya kun sa diin dapat na magasaka man ang ilang sweldo no so pero kapol nakibot lang kita
0: oo
1: syempre ang sentimento sang aton mga opdanan nya mga kautoran nya mga management sector
0: oo
1: wala kapasidad kuno sila nga magpasaka tungod igo man sila kuno sa sining crisis nya ginaatubang naton. Pero ang simple lang justification naton diri katropang Erwin. Ang ako lang nga ako may crisis. Nga amo na pirmi ang gina-justify sang aton mga employer. Pero nga wala kun wala kung kun wala crisis, nga wala man gyud sila gapasaka sang ila ka mabuton sa ila mga umugon para mag-angat man ang ilang palangaboyan. So amo to gapon may mga debate so ang ibang gusto man nila nga management ang gusto man nila kuno dapat ang rate naton mapareha dito sa rate sa Cebu nga nag-increase na kita is 42 pesos dito sa Cebu pero nga aton diri ginagiit nga dapat basis sang atong constitution ang living wage nga dapat 1,300 ang daily minimum sa aton niya mga mamumugon nga nagka-membro sang lima. So amo na gani gapon nag-init ang aton ulo. Sining
0: as usual
1: Philippine Statistic Office tungkol nagdalatag siya sang data nga ang kaya ko no, no sang ipaswildo kag mabuhay ang isa ka pamilya nga may lima nga membro. 14,683 a month.
0: Aliwato Sir Nori, apat sa pamilya, lima. Katulsi may buhi na.
1: Five, mabuhi siya sa 14,863 taga bulan.
0: May tari ko naman isuldo sa mga gaubra sa PSA ba?
1: Tingin sumahan ko sila katropang Erwin. Kaya gusto natin ipakita sila ang summary.
0: Oo.
1: Kung masurvive ang isa ka Pilipino, kung amuli ang iya bulan, 14,000. Siling ko, ang 14,000 i-divide natin sa lima. More or less, mga 449 pesos lang na a day ang sa family of five. So siling ko, sa katatlo si ano sila sa ang 400 i-divide natin sa lima. But siling ko, mga 92 pesos lang. Ang 92 pesos...
0: Plite mo lang na subong.
1: O katatlo sila magkaon sa isang adlaw. 32 pesos lang ang ilang adlaw, taga-pamilya. Diyan mo na siling naton, masurvive man to na naton mamamugon, buhi sila, pero lospan.
0: Adding insult to injury.
1: Yes, amo na sa naton insulto ini sa mamamugon, yang gobyerno mismo. Siya ang nagabarat. Sang para masaka ang Swedish sa naton, mamamugon kita mo yang PSA, below minimum wage pa yang iya yang summary.
0: Oh. Ga subong gani ga avance na ta 14,000 ma kabut diamond sa brand. Pero sir, anong possibility?
1: Nga ma pamatian. Yes, nga may ari gusto naton ma

0: Aba.
1: So, paano sila makahambal nga hindi dapat mag-adjust? Hindi, paano maghambal ang aton business sector? Nga zero adjustment kita tungkol nag-suffer sila kung lang unang gobyerno mismo ang iadita. Fastest growth ang aton economic sa isla San Migros. So amoy na aton nga ginamangkot na dapat ang capital ang labor equals profit. Pero ang aton mga labor sector nabilin sa laylayan. Samtang ang aton mga kauturan niya mga business sector naga nami ang mga salakyan na aga pa eskwela sila kabataan sa mga maayong eskwelahan. Nag taga December naga bakasyon. Pero ang aton ordinaryo nga mamumugon halos hindi mabuhi sa yung nga sweldo. Amo na gani ang realidad. Wala pa niya na obrahan. Napangutangan niya na.
0: Gani man.
1: So, amun ang matoto niya sitwasyon sa nga ito nung mugon. Kay, natikala kita sa survey sa gobyerno nga kay labi na kay BBM, nga ara na kuno ang Pilipino sa middle income class. But sinigun lang ba, ayaw na pala nga buyan.
0: So, sa may batsagante na ba? Ang naindi kay Tino ka systematic mo na, nga gobyerno matag sa data pagkatapos sa manibasihan sa mga kumpanya, kung magpasaka, pagit, pwede. Naika, balikan ko to Sir Noli, anong possibility if may increase yun man, pwede nila makontest sa korte? Since nga dito sa Metro Manila, 80 pesos, dagdagan man to TRO sang isa ka korte. To which I believe, ang jurisdiction ara sa labor eh.
1: Precisely, dapat naman ang hambal na itong Japon, basi ang matabo sa NCR, matabo man na di sa Negros, basi may mga business sector dere, nga labi na zero increase sila. Basi mag-alaot nila si Korte, kag basi man ma-TRO. So dapat gina-challenge na itong dere, no, si RTWPB, si Department of Labor and Employment, especially si Secretary Tolentino. Nga panindugan ang ilang decision, especially sa wage increase, para maproteksyonan man ang kahintangan sang aton mamumugon. Nga hindi lang bala nga daw ka doon nagpakitang tao, pugi po wens, pataason to ng sweldo, pero pwede man lang gali mati-RO. So anong matabo sa aton mga mamumugon? Kung ang gobyerno mismo, siya mismo ang wala sa kaprotekta sa aton mamumugon para makabuhi ng sweldo. Kaya nga balgani naton sa konstitusyon is living wage. Ginadiscuss nila di ang living wage. Gapon, kapila ibalik-balik ang living wage, pero hasta na lang sa living, nalubong ang sweldo sa aton mamumugon. Sugod sa pagbarat, no, sang mga employer, nga dapat maging balance, mag-improve aton ekonomiya, dapat nagasunod dira ang pag-angat man sa palangaboyan sa aton mga mamumugon sa bugos nga Pilipinas.
0: Pinali, Sir Noli, ano ang may ara sa mga, since kaya ginention mo nga zero gid sila, hindi sa mga pasaka to, anong possibilities, what is feasible as of this time sa discussion ninyo?
1: Yes, amoy na nga, hindi tama ka sure, no, kung posible may ara, mangidya may matap, hindi man pwede nga wala ingres mo, pero ang pamanggot pila. Amo ni mo ang pamangkot pila. Tiyan mo na sila naton, niya kinalan iduso sang hanay sang mamumugon. Nga iduso ang aton niya petition niya 250 pesos. So hindi kita pwede magpanubo dira, hindi kita pwede nga hambalon lang naton, hambalon lang nga pulo, top 50. So dapat mas taas pa kung kaya ang 250 pesos nga iduso naton. Kay may ara man protection katropang Erwin. Ang aton mga micro, small and medium entrepreneur o enterprises. Nga maproteksyonan ang ilaman niya kinamataro nga hindi wala kapasidad, no, nga mag saka sang sweldo tungod magamay sila nga mga negosyante. So gin float na aton Japon, ano na lang ang papel sang gobyerno para maproteksyonan ini nga aton mga gagmay nga mga negosyante. Para makasabay sila sa saka sang sweldo sang aton mamumugon. Hindi na pala ihatag ang burden sa mamumugon niya, sige gamay kami. Di mo kasi dula akong kapasidad ng pasaka sweldo mo lang, mo sweldo eh. So hindi dapat ang gobyerno nga ginapangawak na lang ng billion-billion niya kwarta. Dapat isubsidiin na sa aton mga small and medium enterprises para kaya nila magsabay sa mga sweldo pag sa mga benepisyo nga kadapat sa aton mga mamumugon.
0: Sir, lastly, may proposal nga subsidy na lang, isubsidize na lang ang aton nga mga workers, trabahante, pinagi sa aid abis gobyerno, tiyari naman ta sa ano, instead of i-implement ang 250 pesos nga wage increase. So may counterpart dapat kuno ba ang gobyernos na. Anong take niyo, sir?
1: Yes, dapat may counterpart.

0: Halimbawa, pero yun yung mga dagko, yung companies like ACOF, ining Employer Confederation of the Philippines, kaya nila niya. Ang aton man lang yung ginaproteksyon ng dere, para mabuhi man ang aton mga small and medium enterprises, no, nga hindi man sila maapektuhan sa sining saka nga sweldo, para makasurvive sila. So, papel na sa gobyerno, para mabuligan sila, na isubsidize nila, kung halimbawa, ang kaya lang sa aton mga business sector nga gagmay, 500 pesos. So, ang kulang sila, dapat ang masolder, ang gobyerno, ginapangawat niya malang ang pundok sa kalin sa taxes ang aton mamamagon.
1: Anyway, sir, we'll hope for the best sa deliberation karon. Sir Noli, thank you.
0: Yes, amuman nga sa katropang Erwin, subong na aton man italakayon dari ang agricultural. Kaya gusto man aton iduso dari nga ang kag-i-abolish yung Pacquiao system nga amo ang halos katulo na ang dugo no sa aton mga farm workers, pero ang ilas wildo mo kag-remorse gapon pinaagi sa Pacquiao system. So ang aton ginapanawagan, kung hindi pa man may basura ang Pacquiao system sa subong nga tion, so dapat 75% on top no sang ilang salary increase, para makita man aton yung mag-ulibantar ang palang buyan. Kung hindi man mag-ulibantar, at least masapin-sapinan ang panginanglanon sa aton mga Pacquiao system ng katrabaho sa kasindahanan dari sa isla San Negros.
1: Dala na yung mga benepisyo sa aton ng mga farm workers, Sir Noli?
0: Yes, precisely. The benefits is mandatory by law. So nga wala man din gani ginabayular damo gabayular sina sang aton mga kautoran niya mga sundero, mga planter. So dapat si Department of Labor strengthen the routine inspection and the basic ini asindahan. So, hindi natin nakita nga nagabisita ang aton Department of Labor to the asindas kay tungod kinanglan na mag-complain. So no need na siguro mag-complain to inspection sa aton yung mga kasindanan. Labi na ga-open subong ang galing. So, eh, parang di ba yun lang tinamatarong sa aton mamugon na wala na may mag-ahibi ng mga workers na kulang i-benefisyo sama sa lolita. So dapat, ang Department of Labor, papilyan to ensure na maprofeksyonan ang aton niya mga mamumugon sa kasindanan para makita naman nila ang gobyerno ara sa ilang tupad niya para magproteksyon tani. Sa ilang problema, suli Pinanglan pa magkadto sang workers, labi na sa mga farm workers, dito sa ilang opisina, kung makita gani nga daw nagkalamugo, hindi pa sa akomodaron. So, amo na problema sa ato na hindi siya, especially ang Department of Labor and Employment.
1: We hope for the best, Sir Noli. Thank you so much. Salamat, good sir.
0: Yes, madami mga salamat, Ketro Pangyarin. Jag, mabuhay ka mo.
1: Ang sulto ni mga katropa, inipermi ginabay santa. Permi ang pinaka bugat nga diskusyon mga katropa sa tunga sa mga trabahante naton kag sa aton nga mga kumpanya diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa. But all the way ang gusto lang naton is that justisya man nga bayad para sa mga trabahante naton, sa mga minimum wage earner naton, dala na sang mga benepisyo na mahatag sa aton nga mga kauturan. Because kung taas abisweldo mga katropa, okay, sa negosyo abi mga katropa, kung ano mga incurrences, like for example, nagtaas fuel mo, nagtaas ang imong manpower mga katropa, ha, nagtaas ang imong mga cost dra mga katropa, all you have to do is to pass on sang ining mga additional expense no sa imong operation no, at least may leeway ka pa. Pero kung ang trabahante gani, mag-superer tungod sang ninet kag hindi makaigo ng sweldo, kinahanglan niya paigoon, no? Anong matabo? Utang sa kumpanya, utang sa Turko, utang sa konsadin, diin nga pwede kuhaan sang source anay, ha? Bulig anay mga katropa, para at least ang hindi lang nami, or kita ko tong data, sang PSA nga hambal nila kuno ang 14,000 igo na kuno no ang ano ang kita o kun ang ina ka kwarta ang ina nga budget mga katropa for the family of 5 no maka survive na abot kun paano ni makwa wala ko kabalo mga katropa kun nagalapak punis duta ang aton nga PSA no sa paghatag sa mga data nila sa mga sitwasyon sa aton pumuro yung mga katropa. Kaya nga, ihaboy nila yung data, akseptaron sa aton kamahensya nga may problema ang aton nga labor sector, nga may ara sang inflation, no? May ara sang gap sa tunga sang sa presyo sang mga nagapanguna ka mga baraklon kag sang sweldo, kita sang tawo. No? Akseptado na sa mga labor sectors, no? Ang aton gani executive ehekutibo nagapagwa gani sa mga assistants para makabulig day, no? Ang aton SSS gani mga katropa may ara sang uplift sila, no? For those below 15, below threshold nga ginahambal nila nga sweldo, may ara sang posible nga mga yuda mga katropa, pero unlang taon ta si Kwawi ang presentasyon sa mga data sa PSA nga kung 14 mil kita mo, goods ka na, mabuhi mo na ang tatlo mo kabilog ng mga bata. Kag ang bilog ng pamilya, membro sa pamilya, lima ka mo, makasurvive na. Tarobla, plate mo palang subo mga katropa, tarobla. Maghalin ka sa Granada, dako-dako ang imong abot yung pinaplate high subong sa Granada. Away pa. So, probably 90, no? Oh. Back and forth mo, 40 na. Kaunan mo na, ngita ka lang ito ka. Amot yung makakaon ka pa 50 piso. Subong mga katropa, puro lang guro. Unlimited eh, puro-puro lang kanon eh. No? So, paigoy-goon mo na mga katropa. So, dira pa lang dahil 50. Hindi na kaigo ang imong shin. Oh. What if ang ginatrabahoan mo dito kapaya sa kapukpukan? Tatlo ka sakay. Kaigo na siya mo sa PT parang gani, kulang-kulang na. Amunin mga katropa, mga data sa mga insas gobyerno naton, wala nagkasanto sa ilang mga sa pagkinahanglan sa tao. And that's why galala ang aton inflation, ang lala ang krisis sa pungsod Pilipinas because ginapatalang pirmi. Gusto tatabunan ang problema ngalapnagon sa aton pungsod mga katropa, which poverty, no? Kapigaduhon ang ginabatsag naton. Ang bottom 30 mga katropa, sorbihon muna sa subong, hindi na makakseptar, nga ay hindi na kami ara sa middle class. Pigado na kami. Pamangkutod mo ni si Jansky Gaspar. Mahambal sa manggaranod ka kung hindi. No? May duta ni siya mo. Lapad ni duta ni Jansky Gaspar. Dito sa Kamangkalan. Mahambal sa hindi kuya manggaranon. Kaya nga akong ginatanom, wala man sa produksyon. Pamangkutod mo ni si Popoy Rivera. No? Ari trabahanti ni. Nagakita ni siya. Nagapautang ni. Subong ka problema, ayawan sa dalato sa mga demand lettero. Kay ninit na gani mga katropa, kung pigado ka, kag wala ka nakatuan, the most you could do is utang. Kanto ka sa mga 5-6-2, bala na, no? Ang hapos utangan. Kay kung magkanto ka man sa mga bangko, grabe nga mga requirements man. So hindi, kapaniguro mga ngaton ng mga financial institution mo, nga mabalik ang kwarta nila. So, the most nga pwede makatuan, bahala na, no? Dito ta sa 5-6, para at least makabulig-bulig. Pag abot sang kita mo, naggamay pagid kita mo, nga, bayad mo to, pagkatapos, plusan pa sang interest, may na, patay ka na. Paano ang eskwela sa bata? Paano pagkauna daw-daw? Paano ang pliti-pliti daw-daw? Mangutang ka naman mga katropa, lubong ang tao sa utang. Lubong ang tao sa mga obligasyon nila sa ilang ginhulaman, no? Pag abot sang sweldo, wala na sang hugoton, no? Kanton lang ta simbahan, mga muyo na lang ta. Kay para base pa lang, mabuligan, gaga may ara sa mga grasya. Wala na sa kantuan, kanto ka lang to, dito sa lutuhan, handum. Nga base, magdaog ka, malibantar pagpakabuhi mo, no? Wala ka na kantuan, ati scatter tanay, base, pwede pa na, base, madaog pa na. You know, we are exploring possibilities nga basi may mga source kita nga pwede kuhaan. Pero in reality, nagapalala sa sitwasyon ta. Nagapalala sa sitwasyon sa aton nga mga trabahante. And at this point of time, always mga katropa, dapat isa eh, ang mga negosyante ta kag trabahante. And whatever output nga na-deliver sa aton nga mga trabahante, mag-bulig man na siya sa performance ng imo negosyo. nga magyambo, nga maging successful, mga katropa, mga abyan. If ang insakto nga kita, mga katropa, sang aton pumuruyo, buhi ang mga negosyante, ha? Sa mga kumpanya, no, sa mga malls, no, may ara na sang sobra nga ibakal, ha? Sa mga paglagaw sa downtown, no, especially Mascara Festival, makapungko-pungko at least 2 bottles lang, hindi na pwede 3, may gasto na na siya, at least 2 bottles sa masarangan, no? May kita ang mga negosyante, ha? Sa aton nga mga kauturan nga ara sa merkado, bakal ka to sang pagkaon mo, bakal ka tunga sa sako. May budget eh, may kwarta eh. Pero ipit subong, bakal ka rin, sige lang, kaigo subong isa ka kilo sa amon, isa ka kaunan, isa kilo lang anay. Tanaon ta, kung makaigo ang kwarta ko, dason. Kung hindi ganit, mamutang ta, na? Amo na kabuhi natun diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa, mga biyan. So, this bottom 30, ang tunga-tunga, na bala mga katropa, nga ginahambal natun nga middle class. Ining grupo sa mga tao, nga may trabaho, may income, may suro sobra-sobra. Amo na nisla subong, ang nag-aakseptar, nag-ahambal, nga pigado. Kami na ang bagko nga pigado sa pungsod Pilipinas. This is the worst ever nga na-experience natun sa administrasyon ni Marcos. Amo ni pinakabugat subong naging experience natun sa panahon sa pag krisis kaya natubang natun tara nagsiraas na I don't know kung it is handled properly, why ko kabalo kung insakto ang pag-uyat sa mga katropa, but one thing for sure, there is a problem na dapat solusyonan, dapat respondihan sang aton gobyerno, because kita mga katropa, hindi natun inikaya. Sulbaron kita lang. Ha? Laknagon niya siya eh. Sistema ini mga katropa nga nag-apekto sa tagsa ka mga trabahante, mga kumpanya, negosyo, binugpungsod. No? Nagkinahanglan sang, programa nga dapat makabulig sa aton pinakamang sektor. No? Ihatag tali sa mga economic managers natun. Ha? I hope tani lang taon Manila, hindi lang ang ila puro pagwapo, hindi lang ang ilang ngalan, kundi ang solusyon mismo sa problema ta. Istorya ang tarakarong blado kayo kay mga katropa. Kay may mga topic ko pa ta, nga nakahilera, ini ang problema naman supply sa tubig ko. Kay do tumangon, tagin ni Dason nga may nadlaw, Dason nga mga binulan, mga katropa, din tumakwa supply man. Kay ang kahambal to, kung basi magsaka man, ang presyo sang tubig sa aton lugar mga katropa, because nga ti may shortage ng matabo during sa pagpanalasa sang Super El Nino. Balikay ta pagkatapos sini mga katropa, standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-premium D3 na.
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Sister Pain.
10: Ako ba, Lisa?
9: Phyllis, and I'm proud sis the Phyllis. Kay one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sis the Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang

0: Bukas.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
4: nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Mga katropa, humble ni Jatsky, sige good morning da. Shout out lang dira sa Sitio Bunga, Barangay Urong sa Kabangkalan. Sa mga katropa natin da sa siyudad sa Kabangkalan, may nga sa inyo. Thank you. Salamat gid sa pagpamati. Salamat gid sa pagtutok no, sa atong programa. Sa kay Popoy Rivera, humble ako no, sige, di na pasaka sweldo, sir. Panubuon ng presyo sa Baraklun. Kay useless man gyapon, saka sweldo, saka presyo, Baraklun. Manadad, gani. Dira ang nagasulot ang inflation. Nga kita, ang distansya lang, gap mga katropas kita ta. Pakadto sa mga kinahanglan natin ng mga Baraklun. Nagalain. No? So, konta mga katropa, because ang problema naman tatun subong, ang supplies ng tubig. Nga base magsaka naman eh, mga katropa, no? Sa panahon, sa pag-igo, sa Super El Nino. Ano nga mga preparasyon na pwede mahimuan, mahimo ta? Anong gina-expectaran natin sa mga water utilities natin deris makulod? Nga tub-tub subong, bisan hindi El Nino, ginakulang ta tubig. Ari ko na sa linya mga katropa, we have Sir Christian Weber, no? Ang convener sa Amlig Tubig, Amlig Kuryente. Sir, good morning.
6: Yes, sir. Well, good morning. Kansa tanan ng kamati sa iyong programa.
5: Sir, gina-expectaran nga base magsaka man ang presyo sa tubig, my God. Subong, kay tiara kita sa pasulod na sa Super El Nino, may ara sang shortage ng tubig. So, by law of supply and demand, base masaka ang presyo sa tubig ta. Sir, may ara na sang kabogin istoryahan. Anong possible nga gina-expectaran ta sa mga water utilities natin sa atong syudad?
6: As of right now, Sir Win, I think last time or the other day, nag-meeting si Mayor Greg Caupod, sila Councilor Wilson Gamboan, the management of Pasiwa and Hiraya Water, no?
5: Oo.
6: So far, ginatanuhan pa na nila, and wala pa man sila specifically nagpagwaas ng statement po anong ilang plano. But definitely, sa side sa Amig Kubig, ang amon niya nga, ginasuggest pa rin pa sa una, no? Nga dapat ang madugang kita sa mga water tank sa mga kada barangay.
5: Oo.
6: And then ma-outsource kita ya sa mga ano, sa supply sa tubig, additional sa tubig.
5: Oo.
6: And then ang isa pang issue no, dapat na pugtun gid sa Basiwa Hiraya Water.
5: Oo.
6: Ang mga non-revenue water, no, amuning mga guba, ang mga pipeline, amuning damo leakages.
5: Oo.
6: Especially sa mga major lines na dapat na ito na kita nila. And then, ang isang man ginasuggest namon is that when the time comes, kasi nga wala naging ulan, ma-decrease na water supply natin when they should implement strict rationing na gid sa tubig.
5: Oo. Sa mga barangay. Oo.
6: Well, actually, is nasubo lang, Sir Win, no, kasi kada tuwid naman nila katabo. No? Mm-hmm. Pero of course, right now, it is more scary kasi ginahambal nila yung Super El Nino gidin eh.
5: Oo.
6: Kaluyan lang kay you know, it started September but pasalamat lang kita September, October, ulan-ulan pa.
5: Aha. Sir, other than bulk water, nga amuning nga ka-supply sa Basiwa, o sa Basiwa Hiraya, ano pa possible gila lang taon nyo maging source of water? Because we cannot rely gidya dari sa supply sa tubig sa Bacolod, no? Naganubo gidya kayo ang water table ta. And anong gina-expectaran ta nga pwede pa maging source naton sa tubig diri sa Bacolod, sir?
6: Well, sa diri, matapig kita no, sa mga possible na mga supply nga, I mean, sources.
5: Oo.
6: Because, kaya mo na gani, because right now diri sa Bacolod, no, kita man naton nga hindi dyan tanahan ng mga barangay masuplayan ng tubig. And bugay naman na namang kita reklamo nga,
5: Kaya
6: dapat ma-outsource na ganyan natin ng syudad. Tansang isa pa nga ginano na issue din eh, isang pressure gano'ng isang tubig, hindi kalabot sa iba ng mga barangay. Like panguna nung dumaman ko, daw may mga area na at panghub na tunuig, wala dyan tubig.
5: Oo.
6: Pero may mga linyata na dahil sa ang Basiwa.
0: Oo.
6: So, ang main gate ngayon mo, nagigitong syudad na ito, ma-outsource gate, Sir Win.
0: Oo, outsource gate na tubig.
6: Tapos, ma-outsource, pagdugangan ang mga reservoir natin, Jerry.
0: Oo.
6: Because kung hindi na natin pagdugangan ang mga reservoir natin, kung if we stick with the current ones that we have right now,
0: oo.
6: Again, wala pa super El Nino or wala pa El Nino, hindi na ganyan makasupply sa maayos sa tanan ng panimalay. Kasi hindi sila ganyan ka-deliver from 24/7 yung supply.
0: Oo. So, ang coordination with other LGUs, apparent, po'y digit siya. Possibly, sir.
6: Oo. Dapat inaya. Kaya nga, we should talk with with LGUs that has abundant supply or they have excess water to supply others.
0: Oo.
6: So, class na ganyan sa Bursa, sa Bago, sa Silay, sa Lisay, may mga water sources. So, layan mo, pwede dapat matap na ganyan ang atong city.
0: Oo.
6: And again, hindi na tamagulat yan mag-worse pa ang sitwasyon because kailangan namin ma-support na kita sa tubig. Subong pa lang.
0: Galing ba, kasi base ba sir, matabo naman si bulk water naman ito maangkat sa tubig pagkatapos maligya sa tawo, blau?
6: Well, naman ang dapat natanawon sa atong LGU na dapat even despite of the, you know, the incoming bad situation, they have to regulate get the prices and of course they need to barter with a better supply.
0: Oo. Kay amo na yung kinakulbanta, dala na nang sinaka na daan, ho? Dala pa tubig nga daw ka, essential na ni Saturn, daw masaka pa na yung presyo. Pero,
6: sad but true na ang tubig, ang kuryente na ito, you know, all of the basic necessities na nanagid daw saka, nagasaka.
0: And until now, we don't know why takakita as to the preparation sa basiwa, as to the mga mitigation control nila, sa ano, do hindi pa natin mabatsagan, sa kuguro mga board of directors to?
6: Anyway, ito ang last meeting nila, no? That's why I will also contact Councilor Gamboa kung anong update ng meeting nila.
0: Oo.
6: Because as of right now, no, wala blinded pa ang mga tao or the people does not have any update with regards to their plan.
0: Oo.
6: Dapat siya mapagwaan na sila sa ano, sa nila, kung anong plano nila para at least aware ang publiko. And as of right now, no, dapat siya mapagwaan na sila sa mga public advisory to conserve water, Gib.
0: Yeah, oo. Dapat, no. Sige, we will wait for this, sir. Anyway, araba na ang amlig tubig na manantaw sa kagbabantay sa sitwasyon natin diri sa Bacolod and also with the LGU and aton nga basiwa nga base makasinapol man kung ano mga preparasyon nga pwede mahimo natin, sir. Mensahe natin sa pumuluyo natin, Sir Christian.
6: Yes, aton mga pumuluyo no, sa siyudad sa Bacolod. Pasubong pa lang ang daan, subong na kamong support ng tubig. Sabi na siya ng inyo, clean drinking water. Sa mga pundo ninyo sa mga balay nyo, matamat na kamong sugod pundo, no? Samtang binabless pa kita subong na may ulan.
0: Yeah.
6: No?
0: Yeah.
6: And also, mapost ma kami sa among na page, sa among like, tubig na page, no? Sa aton na checklist kung anong pwede nga himuho na aton ng preparation to this.
0: No,
6: I hope that local government and Basiwai Raya Water will look into those suggestions that we'll be posting. So, sa subong pa lang, no, mga abyan, suporta kita sa tubig at hindi natin pag-abusaran ng paggamit ng ating tubig.
0: With it, Sir Christian, thank you so much, sir. Salamat kit sa oras ni mo, sir.
6: Sir Wayne, madamang inyo salamat sa tarangin ng pamati sa programa mo. Good morning.
2: Franca, Diretso, Bullseye.
0: Inyo na batiya mga katropa, Sir Christian Weber, ang conveyor sa amlig tubig, mga katropa. Nga aginestorihan ng tubig. Amo na gani, may super El Nino nga malawigun ni sa mga tropa, no? Sa nambal natin to nga hindi siya makaya man ako until December mo, no? Honestly speaking, may pagninit, may problema nga gamay, pero if matapos lang siya by December, okay lang. But hambal nila kuno February pa matapos. So February amo naman ang onset sang aton summer season. So, malawig-lawig, medyo mas madugay-dugay ini mga katropa nga para sa ano natin dari sa Bacolod, no? Ang sitwasyon sa supply sa tubig natin dari sa Bacolod, mga katropa. And yet, gusto nato maiwanan ang sitwasyon man kung anong preparasyon sa aton nga basiwa, no? Nga din tabakwa sa tubig, din ang pinaka-most natin nga mga source. kay kun mag-rely na kamo sa bulk water, dira naman tayo sa istorya sa negosyo man Japan. Ang ininga crisis, dapat solusyonan ban sa aton local government, no? I think may mga preparations na, may mga truck na to nga ginpreparar para sa mga rationing, no, sa mga barangay. Pero ang question, di lang source naton sa tubig. Probably makuha kita sa ibang mga localities, no, nga may ara sang insakto pang supply sa tubig. Diri sa nga ihatag diri sa aton mga consumers, diri sa makulod, mga katropa. Hindi kita gusto nga maliwat naman ta himo sa pamaagi para magbakal sa tubig sa mga nagabaligya na naganegosyo sa tubig. Kagabay pa, hindi amuna ang plastada sa aton nga Basiwa Hiray Water, no? Kagabay pa nga wala sa pagpagsaka sa presyo sa tubig. Aton gahando malantado. Gahambal sila nga, natural lang na ang mga adjustment. Pero mga katropa, ang aton water utility, hindi niya pareho sa negosyo sang ginabaligya kag ginalako mura ho. Kinamatarong ni isang tao nga makaangkon sang insakto nga supply sang tubig. Hindi pwede nga manegosyohan. Hindi pwede naton mabutang ang principle of law of supply and demand. Kahit tubig niya, and it should be given for free tan is tao mo. But nakita naton nga ang aton nga local government, mga katropa, naghimo sa pamaagi para i-process ang tinlo pero hindi mainom nga tubig para sa aton mga consumers. So we pay, bayad ta sa aton nga lokal nga panguluhan, no, sa aton water utility. Gabayad kita para sa mga proseso ginhimo nila. Kaysa una ang tubig, mga katropa, naton ang uso sa mga politiko, mga patukod ka malang yun mo sang imong kumbato. Pagkatapos may tubig ka na, no? That's for free, hatag na. Pero sang ginamat-amat na sa aton syudad, mga katropa, panapnag ang supply sa tubig, gabayad na pa, no? So it becomes one of our obligation, aton balayran pas anon ta ang supply sa tubig. Ang gasolod sa aton nga tubig sa aton paribaray, bayaran ta na, no? Nonetheless, ang sitwasyon amo sini at aton nga mga water utilities, mga katropa, ginsudlan naman sa mga pribado nga mga kumpanya. Kaya mo to, no? Pero may kita nyo sistema ang aton nga mga GOCCs, mga katropa, permi balbalunas la, non-performing, pigado ang serbisyo, lubog sa utang. Amuni sa mga footprints per me, no? Amuni per me ang mga markabla nga dira ka na makahambal nga amat-amat ang mga government corporations, GOCCs naton, amat-amaton sa i-pasipribado, no? I-privatize, ihatag sa mga pribado ng mga kumpanya ang operation, no? Tungod natag na ang aton nga mga aton nga mga GOCCs nga tamaran ang tao, wala nag-obra ang sakto tao, panautang ang tao, ang mga board of directors na grabe ang pangutang nila, no? Para i-sustain ang operation sa isa ka GOCC. Amo man ang tabo sa aton nga Seneco, amo man ang tabo sa National Power Corporation, no? Amo ni tanan nga mga marka, amo ni tanan nga mga nakita ta ba nga mga nagakalatabo antes pa lang siya ma-privatize. So here we go. Here it is. Ang sitwasyon, we have to purchase ang tubig. We have to buy. Why ka choice, no? Kundi magbakal ka sa kuryente sa Seneco or sa NEPSI, no? And that comes with a cost. Barayran ta na. Kinahanglan ta na. Essential na siya. Kaya dapat sa mga essential ng mga kinanglan sa aton pumuruyo, mga katropa, may ara sa regulation. Ang problema na pinagusto lang, may ara katuod sa ERC, may ara ka DOE, may ara ka LOA. Pero ang ila regulation, kung ano man to ang gusto sa mga board of directors to sa isa ka nasa privado ng mga kumpanya sa gobyerno, okay naman lang sila. Ha? Kayo di may ara man lakot politikada mo. Na ha? Kinahanglan man nga lapit ka sa mga matag-as to nga mga officials ng ERC, sang DOE, para kung ano mga proposal mo, okay na yun. Ha? Di amo rin sitwasyon mga katropa, I hope makita ni sang aton nga mga board of directors what you have done. Ha? Sa aton nga syudad, sa aton pumuruyo, nga ginpamahal nyo ang cost of living sa tao. Halin sa tubig, pakadto sa kuryente, pakadto sa mga baraklon, nga kinahanglan essential sa aton nga pagpakabuhit mga katropa. Ako, gesto, yamanan tama amo ni, pero base magkadtos punto, bra, nga ang hangin baklon taman, na, kay iproseso para clean, kaga safe nga to nga hangin ang mahaklo naton mga katropa. You know, ang tao tagaan mo sa sobra nga ano damo sang mga makapig naton ano mga problema. Ang tao tagaan mo chance sa mga katropa to take advantage sa mga bagay nga ara sa ila, they will take advantage of it, no? Sa tubig, gin-entrust naton sa mga tao nga ginasaligan man naton, and eventually gin-negosyoan ang kuryente, which essential man pagpakamuhi nato mga katropa. Si Juan de la Cruz, why palagyo, no? Because ang negosyo sunod naman, no? Dapat may control man din ating gobyerno mga katropa mo, so that hindi na tamangutot sa mga ano sa aton sa mga negosyante ngani nga mga white permi nga aryo nagsaka cost of living namo nagsaka man di gusto namo ti masaka man kami sweldo, why ka choice eh, no? Kututon mo man ang imong kumpanya, no? Hindi ba pwedeng gobyerno mahatag sang subsidiya kay mahambal gobyerno eh, per day kami di maipit ka man kami, kaluluoy naman kami eh. Kami naman maan sang gasto. Pero amuna abi mga katropa, mahatag ang gobyerno, pagwa sang gobyerno ang kwarta, pero dapat may utang na kabalaslan kasi ya. Ta? Dapat may ara ka utang na loob sa mga politiko nga naghatag sini. No, just like what happened, subong, no? Crisis subong mga katropa, subong di ara man Japan ang patronage system naton bala, no? Utang na loob sa mga politiko, mahatag sila pero ara dapat kita unda sila. Kay para sa pag-abot sa eleksyon, amo ni pabugal nila. Again, tinguhaan ta nga mahatag ang mga serbisyo para sa inyo. Again, tinguhaan ta nga mapabarato ang amo na iyang trade permi. Amo na iya permi ang naratibo sa mga politiko, gusto nila amo na iya. Sa kakulangan sa tubig, nagwa kita sang fire truck para mangrasyon sa tubig. Ang itsura to nila, ang ila to nga mga pusta to gabarakang kay para pautang daw, may utang na loob ang tao para mga katropa, para sa eleksyon amo ra gamito nila para manukot sang utang na kabaraslan nga na daw kasadya lang, no, sa aton nga mga kauturan ta. Anyway, oras naton 8:27 na mga katropa, mga commercial ko anay, no. Haboy tang pinaka mga update naton, mga balita nato mga katropa, lugay-lugay, plus ang latest development update naton sa impeachment, gasugod naman, no? Ang impeachment ta subong mga katropa mga abyan. Ang pamangkot lang hindi pa kadto naman. May ari pa mga issue mga katropa sa ining sa aton Bacolod City Public Plaza kag sa ano sa aton BCGC. Kahit ito wala, ginambalta, nagsabat na ang tiyasa sa sulatman ni Mayor Greg Sataya angot sa presyo, angot sa delay nga natabo mga katropa, narisbakan pa ang alkalde, nga daw ako, sana pa karon sa alkalde niya. Sana pa rin Mayor Greg, nga hagay ka mo reklamo, kundi ilbago-bago, kundi na-delay siya. Ginbalik sa ila. Ang siguro yung palusyo, nagambalmantos niya. Hi! Ti, wait na mahimo. Kuna mo ng posisyon nila. Nagdugang pa sila sa 28 milyon pesos mga katropa. Pero lang tawa nyo, bala? Ang aton nga proyekto, ang ining nga mga proyekto sa tiyasa, do you believe
5: Kapag-out na sang 300 million pesos, mga balbis na iya. Huwag man na sa kabalo kung paano iya magasto iya. No, mareklamo naman na sa mga tao na. Pero huwag man sa kabalo kung pilagi diyang igasto iya. Ha? Ti, pero mga katropa, lang taon ta, bisan diin nga ang gulo, ang kwarta nga igasto ta sa 328 million. Ha? Daw ka... Daw kabudlay batunod. Ha? Dari ko kita mga katropa, pensar ko sa mga congressman lang ang grabing binadjetanay sa mga proyekto. Dari manggali sa Department of Tourism, isama na ka mga madalom nga ahensya sa gobyerno. Para kita mga katropa, pagkatapos sa mga panumdom, standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
11: Santon
12: ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa pusog.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe. Yeah!
14: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balansing ang mga komentaryo.
2: Pwede,
3: may nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Balik tayo mga katropa sa pagparag natin sa itong palatuntunan. Morning sa kay Popoy Rivera. Sinya, tsakto kito suldo ko no. Huwag mo na pulos ko no, Japon. Useless mo na, Japon ko no. Ha? Nga magpasaka suldo ko. Tapos, dasun yung may nadlao sa ka naman preso sa mga baklun. Tsakto kito. Dari mga katropa, first nila at natunin na experience sa sponsor nga na agyanta ang taas nga inflation. Subukin na lang to mga katropa. Basta mo na buot pa 7% ang inflation by November. Probably, no? And a significant increase sa aton nga national debt, no? Marabot niya sa utang natin beresponsot, mga katropa, basi marabot mo niya sa 20 trillion pesos, no? It's increasing, no? White palagyo, direct permi. Kada alokar natin sa aton national budget, ang aton nga utang niya, daw halos 30% ang ginabayaran, no? Cheryl Karisma, may aga. Salamat, Gid, sa Barangay 1. Thank you. Salamat, Gid, sa pagpamati sa aton nga palatuntunan. Ma'am Shirley Arevlo, thank you. Nag-tutok man sila, no? Sa aton nga palatuntunan, no? Morning sa members of class naton sa Southern Negros. I hope okay-okay na kamuda. Ano na, Japon, ha? Para yun, ng Japon kita, mga katurpa, no? Sa mga sitwasyon nga ginagyan naton sa Pilipinas, there is Negros, yeah. Bisa na no kabugat gambal tayo nga ay kasadya no why ano why isang wala sang kita why isang sudans blind sadya
1: hambala pa
0: amonay ang aton nga nanginhugot mga katropa dekada 80 nga nagpanikasog kita nga ma-survive ang isa ka sitwasyon nga nag-apekto sa pagpakabuhi sang tag sa kamangan ng Grosanon. Ang pag-sirado sa mga sentrales, ang pagninit sa trabaho sa mga senda, ang dilobyo o kon ang aksidente nga nagluntad, ang Don Juan nalunod mga katropa, and there were several death tungod sang nasambit nga insidente, no? Nagkasubo ang Negros Occidental. Amo ni kamapanahon mga katropa, dalapan ni ha. Ininahugot naton sa tig kiriwi nga panahon, no? Sa panahon sang Marso pagkadto Agosto. Nga wala sang ninit ang trabaho, wala sang kita ang pinakamakuturan naton sa senda, ha? Kag nagahandom kita nga mag-alibantar ang pagpakabuhi nato mga katropa. But October is ano ni siya sugod sang pag-abri sa mga sentrales naton no gakalipay kita nga nakita ta ang sitwasyon no nga mga nag ano nag amat-amat na abri ang mga sentrales ta kag amat-amat naman nag-income ang aton nga mga trabahante, mga sakada, mga kalgatapas, Gobras Campo, Dres Negros Occidental, no? That's October. That's why we celebrate. Naghimo kita sang aton nga mga aktibidad, amo nay Maskara Festival. Ang plaza isa ka isa sa mga venue kung sa diin nangin sentro ini mga katropa sa Maskara Festival, no? Every year naghimo kita sa pamaagi ta para maghimo sang isa ka tuigan nga kahiwatan amoning Maskara Festival ta. Ang hugot sina mga katropa is tawo kag ang maskara nga nakita mo nga nagayuhom despite sa mga nagakiwi nga mga bulsa sang tawo pero nagayuhom Japon amo ta na sa Negros Occidental amo ta na iya ka amo na iyang attitude ta, amo na kultura ta, no? So, ang Maskara Festival mga katropa subong 2007, nakita ta man ang effort ni Congress o kuni ano ni Mayor Greg Gasataya nga i-plasta to tani sa plaza mo, no? Dito tani ang mga dance competition because amo na iya ang namat-an ta. So, una, guys, school kita mga katropa, gabantay aga katuta sa Maskara Festival bisa mga gabit-bit lang ta sa mga headdress mga ano da kahit nagabakal tubig sa mga dancers na mga katropa pero at least no ara ta na sa Maskara Festival nag-enjoy kita mga katropa pero at this point of time hindi ta na mahimo nga ang aton nga plaza hindi maabrihan para sa mga nagpangita sang venue ang aton syudad mga katropa. And most probably mahimo ang aton nga maskara dance dito sa SM, no? Daw gapangita sila. I don't know kung kaya patos paglaom. Himuon ang Grand Arena. Pero it is apparent na hindi ta magamit subong ang aton nga plaza tungod nga ti ara pa Japon nag-undergo siya sang sa mga redevelopment. Okay, para klaro, no? Amo ra term ginagamit sa GSM mo, no? Luwas nga amo ra sitwasyon mga katurap pa sa BCGC. Amo ra may panahon gi-enjoy man ta may mga concert na tani mo, no? Pero hindi ta mahimo na tungod gira kay Oman Japon ang ilatong interactive state of the art na nga mga fountain nga ginbutang to sa BCGC karon, no? Ang ini mga proyekto na punduhan 300 million pesos, nagsugod 2025 ang construction, game planuhan 2024 until 2026 way pa matapos. Ang pinakaulihi ka mga balita mga katurpa, ang ini construction sang aton nga mga sites diri sa Bacolod marabot pa ni sa January 2027 naman. Okay, and not only that, no? Ang TIASA, naghatag na ito silang commitment, madugang sila sang 28 milyon pesos para sa pag-construct, no? Pagpanami sang aton nga mga major sites diri mga katropa, mga biyak, no? Pero hanggang saan aabot ang 300 million pesos mo sa mga proyekto nga ni, no? We understand nga ang TIASA terribly magpaminsar kung paano ka mga proyekto para mag pa-beautify. Ang term sang ilang mga function is to beautify mo sa mga tourist spots diri sa pungsod Pilipinas. No? Ti amuni ang ginhimo diri sa Bacolod mga katropa mga byan, no? Matapos nga nagpiya ito si Mayor Greg Asataya. Nakita to nga ti ang sadya to nga mga istorya is kulangan si Mayor Greg sang ginihimo sang TIASA subong. Okay? Dala na ni ang paghimo sang fountain dira sa BCGC kag construction mga katropa sang pagpanami dito sa aton Bacolod City Public Plaza. Now ti nakita to may mga itlog may ara to fountain ti isang dito lang taon mga katropa 80 milyon pesos dumambal ta nga ay nako ano ni man na igo ayhan ang ini construction na makakatorpa sang ang 80 million pesos, no? 80 million pesos nga ginapalindugan sang TIASA nga kulang para magpatahom sang mga major sites naton diri sa Bacolod City makakatorpa, no? Ugaling ang istorya nga ni mamat-amat na malang ni Alimunaw bisan galain buot sa alkalde ta, bisan galain ang buot ta tungod sa nagkalatabo di mga katropa, okay na lang, no? Kaysa sining mga budget mga katropa, wala nakagasto ang syudad sa Bacolod, no? Sa mga proyekto, be it as it may, 300 million nga naghalin sa national government, wala nag-agiya, wala ginhugot ang kwarta sa Bacolod City mga katropa. National government. Ang term nga gingamit, at least nakalibri ang syudad sa Bacolod, okay na lang na, no? Sold na lang na ang ining mga proyekto. Pero ti may ara sakit sang buot lain sang buot ang sulat sang TIASA daw ginahaboy nila ya sa local government unit nga ka mga reklamador sa inyo permila kamo nagapiyait sang amon proyekto nga hindi kamo maghipos. That's why nagdugay, that's why nagbag-o-bag-o ang mga disenyo. Okay. So, dire na nagkamikos-mikos tanan. Dire na nagka-problema tanan, no? Kay sa Hambal sang TIASA, madugang kami sang 200 o kun sang 28 million pesos para idugang sa ining budget, ining mga proyekto dire sa Bacolod mga katropa, no? Pero tao ang mahusga nga. Ang ining mga proyekto mga katropa Oo, nakalibri ang sunod sa bakulod, pero kita ay han. Nga nagabayad sa mga taxes natin sa gobyerno. Nakalibri man ay han? Ah, sungod tungod sa project ngayon. Bangka,
2: diretso, bullseye.
0: No? Oh. Or base nga nagkulang to kay napahat-pahat na.
2: Bangka, diretso, bullseye. Ah.
0: Or base to may naganar na ya sa proyekto ngayon. Ah? Kahit kung mga kauturan ta para ang taon sa mga katropa ang 200 kun ang 80 million pesos sa plaza pa lang daw kulabos na gidya kayo
2: ka diretso bullseye.
0: Sino ang nagbenepisyo, ha? Sino ang nagganar sini mga katropa? Because klaro ang ini mga proyekto mga katropa kagabay kayo for 300 million pesos tara obra mga katropa, 80 million pesos San Juanico Bridge. Ah, 80 million pesos same budget allocation sa aton plaza. Kabalo kita ang i-depensa naman sa Chiesa amos ni linya nag-devaluate na, may depreciation of cost na. Ha? O kung may valuation of cost na, ha? Nga natabo sa mga proyekto kinimo sa Chiesa. Ha? Nagmahal na kunotaran mo. Nga hindi nakaigo ang 300 million pesos sa mga proyekto nga ni. Kinahanglan pa tamadugang sang 28 million pesos para matapos ni mga katropa first month sang 2027. Amunia ka talented siya. Ang aton nga Chiesa, ang Chiesa mismo. Hmm? Nga tanawon mo gani, oh, okay, mambal sa, wala ka mo kabalo sang fountain, why lang kabo kabalo kun paano gani why kami kabalo. Oh, gani why kami kabalo. Pero kung i-compare mo ang sa Haro Iloilo nga mga plaza, mga katropa, ngin pa nami man to, ha? Nami pa tong iban nga mga plaza. Tanaw ba mga katropa, ha? Hambal ka. Mm. Ang ano, ang hinigaran. Tanaw to ba ang construction nila mga katropa, mga pia? Total renovation sa ila plaza. Dito sa Mamaylan, no? Total renovation ginhimo nila. Bilang gigasto nila, hindi na nakalabot 80 million pesos. Ha? Tungod lang sa fountain, ha? Nga ginahambal ta, ginkulapos ang 80 million pesos para sa plaza lang. Ha? Ari ginestruyahan ta mga katropa because ini ka mga proyekto sa Chiesa. Nakaparoob din mga katropa ang duda sang pumuruyo sa mga proyekto ginhimo karon sang aton nga ahensya sa gobyerno. Ha? Nga way takabalo kung paano nila yung gasto. Nakakonsulta ta sa mga engineers, mga katropa. Han, bisan ng tao nila, nga kabudlay i-justify ang 300 million pesos para sa budget. Ha? Para sa muna nga budget, mga katropa. Nagapakita sa mga proyekto sa gobyerno, mga katropa, mahal pa sa mga construction sa mga privado, nga mga construction sa mga balay, sa mga proyekto, tahitay, kagkunano pa, kinapagwa sa Chiesa subong. Nga, may ang sudad sa Bakulod, ang Barasolon, no? Ti, I don't know why ko kabalo, kung ma-settle naman si Mayor Greg Gasataya, angot sa ni mga katropa, mga abyan. Why ko kabalo? Ha? Kung ma-settle naman lang si, ano, si Mayor Greg, nga daw, sila, ang ginabasols ni, ha? Tungod sa mga reklamador sa inyo, na delay ang proyekto, wala matapos ang proyekto. Kaya gusto pa kita ipakita sa Chiesa nga kung ano ka mga proyekto nila, kumulibre ang syudad, mga katropa. Batuno na lang. Ha? Batuno na lang ang ining mga proyekto. Ha? Kaya nakalibre na mo. Ha? Dapat may utang na loob ka mo, syudad sa Bakulod, sa Chiesa. Ha? Kaya ginpagwapo nilang ilang ang plaza nyo. Ha? Nga wala mangani sang permit sa aton nga mga

No? Madami isang hunay sa chesa. No? Hmm. Sige, padayon na. Buhay! Daw ginahimo nila tapalan ang sunan sa Bakulod. Ang atong mga opisyal sa Bakulod, mga katropa. Okay naman na yung gura, no? Amo na, hambal ko gani. Singko, ma... Ano naman na ma... Makapan-kapan naman sa ulihin. Malimtan naman ang ninatun eh. Pero, mga katropa, kung sinong culprit sina di, no? Amo ba na ipamangkot natin sa atong gobyerno, gani, mga katropa? Kabalo ka mo sa proseso. Kabalo ka mo kung paano ini. These are heritage site nga dapat may aras ang insakto nga permiso sa mga ahensya sa gobyerno. Pero you let them ruin sa isa ka importante nga mga landmarks diri sa sudad sa Bakulod, mga katropa. And who's going to be accountable? Sino ang ato na sulod? Sino ang maging accountable sulod eh? Nagsulod ka mo di, pagsulod nyo, matyagan nyo doon sa mga hari, pangamot niya. Ha? Oh, ti okay man lang nga yung mga kauturan di. Mabali na, matapos naman lang ni, no? Oh, ti, wait, tamahin mo, no? Anyway, oras na ito, 8:49. Sa pagpangalagad na ito, oh, may nag-message ako na sige, bisan anon mo, ang 300 milyon na pesos kabudlay pangitao ni, no? Kung paano, naplastar to ang proyekto. Ha? Sanggo na yung palunsod, okay lang ni sa inyo, ha? Tungod sa inyo, ka mga reklamador, ka mga opisyal, tungod kay Mayor Greg, reklamador si Mayor Greg, oh? Oh? Kundi ay matapos, oh, inyo niya sala, oh, nga nagpiyait pa kamo, nagreklamo pa kamo. Dapat kung may mga proyekto ang CHESA sa ibang mga local government unit, mga katurpa, kung may proyekto ang CHESA, hipos na lang kamo. Hindi na kamo mareklamo, kay para okay na lang tanan. Tunlo nyo na lang na ang konsensya kagang huya ninyo. Na? Oh, tahom, ha? Tahom. Franca, direction, bullseye. The best, ha? Amo na yun. Atong ginambal, mga katropa, mikos-mikos, ho. Anyway, kanto kita sa mga bagay. Daw ka, kasadya lang sa Bakulod, no? Sa nagkakalatabo, ni? Di, pero, base, wala makibot, ha? May mga petisyon, nga ibalik to ang ano, ang itsura sang Bakulod City Public Plaza because why nag-agi na sa tsakto nga proseso mo? Why nag-agi sa tsakto nga proseso? Ang pag-bag-oda, pag-renovate. Ang term din ng mga katropa sa isa ka Acta Republica, dapat any modification, any renovation, mga katropa, dapat may ara sang permiso. Sa mga ahensya, komisyon, cultural commission naton, nga dapat ara na sila, nga dapat may permiso sila, dapat na supervise ni mga katropa. We need to preserve ang mga historical landmarks naton mo because may value ina mga katropa sa istorya sa Negros Occidental. Ha? May value ina. Galing ti, aray ba na isdalom sa ilalom sa Department of Tourism, mga katropa, ang ining CHESA, ti okay naman ang guro ah, no? Kay ti sila man ang sila man ma-desisyon sila da, no? Okay naman ang guro ah. Kay doon okay naman ang, no? Ipos lang aton nga mga officials gobyernos ni. Kita mo nag-ipos naman sila. Nag-way na gani na piyait ni. Kay ti siguro way ta kabalo si Dalums ni. Anyway, oras na mga katropa, 8:52. Balikanta ang presentasyon sa impeachment mula mga katropa. May ara to nga ginpresentar ang Anti-Money Laundering Council, ang AMLAC, mga katropa, pinaagi sa executive director nila nga si Attorney Ronel Villaventura, no, nga nagpahayag to nga ang mag-asawa Vice President Sara Duterte kag si Attorney Mans Carpio, mga katropa, nga may ara nga inflow nga kwarta nga nagsunod to sa ining kumpanya, mga katropa, ang Cali 88 Food Corporation, no? Nga ginadayday karon sang impeachment court kung paano nakasulot ini mga katropa ang kwarta, ha? May ara sa mga nag-agi nga kwarta, mga katropa, no? Nagalabot sang ang inflow, ha, mga katropa, nagalabot 776 million pesos. Ang outflow naman is 154 million pesos, mga katropa, no? Ang capital nga ginbayaran sina D is nagalabot lang sa 125,000, mga katropa. So, hambal nila ang discrepancy do ka tayo gayo, do indeed

0: siya ma-justify. Ah, kay ang sa 700 million pesos mga katropa, though nagsulod ni since 2021, upod mga katropa sa pinakamang transactions, no? Sang ining kumpanya. Though nag-angkon sa duda, ang ining aton impeachment court, no? Pero very certain si Attorney Vera Ventura na niya gin-question to mo ang iyang mga data sa mga katropa. So niya, in sakto bra, na napilitan ikaw, no? I think gin-raise na siya ni Senator Judge Robin Hood Padilla, napilitan ka na maghatag sa mga data sa ni, no? Because prior to this, mga katropa, nagpresentar na si Senator o former Senator Antonio Trillanes sa mga bank accounts, no? Halin sa mga miyembro sang pamilya Duterte na nagbaton sang kwarta halin sa China. Oh. Okay? Ang hambalya sa niya mga drug lords sa iban, kag iban mismo sa gobyerno sa China. No, abari abing naratibo mga katropa, no? Nagtindog to si Senator Wynne Gatchalian, no? Gipamangkot. Kung makita ni kung hindi makita ang 776 million pesos nga nagsulod sa Cali 88, no, gina-consider mo na lang isa sa mga porma sang laundered money kag dapat maging subject sa mga criminal charges sa mga tao kag mga recipient sa mga katropa, no? Ti daw naghambal to si Binabetora. Sinya, yes. Amo na isa Jack Roon, no? Because there's a lot of money na nag-agi sa sining mga kumpanya, mga katropa, including sa isa ka kumpanya halin sa China, mga katropa, no? Daw diri naglibot, mga katropa, no? Ginflag man sang AMLAC ang 390 million pesos ng remittances, no, sa Cali 88, no, halin sa China kag Hong Kong, mga katropa, nga transaksyon, no, kag nangin kabahin man ini sa mga transaksyon sa kabirugan, ha, mga katropa, nga nagalapot sa 4.4 billion pesos, and we're talking about some billions of pesos, mga katropa, nga nagsulod sa kumpanya. Bow, grabe, no? Di waita ka ba, no, kung ano ni, no? If it's really laundered money, if it's purchase, no, bayad sa isa ka isa ka kumpanya sang pamilya Duterte, especially sang vice president kag sang bana sa mga katropa. Pero thing is that ang ini ka mga bagay, mga katropa, should be declared sa ila statement of asset and liabilities, mga katropa, and net worth. Dapat ari ni siya. Gag isa ini mga katropa giday diamond sa aton impeachment court, no? If it's acquired illegally, ang ini mga kwarta nga nag-agi sa vice presidente, no, kag sa pamilya Marcos, mga katropa, mga kabiyan, no? So sa Johnny Caron, no, sa Johnny Caron, anong kumpanya to nga ginahambal sa impeachment court, mga katropa, no? Ang ini kumpanya, mga katropa, nga Chinese owned, no, nga nagpadala nagdeposito sang pundo sa Cali 88 Food Corporation, mga katropa, is a government company kuno, no, China National Township Enterprises, no, and Beijing Zhongwing Wingfang Food Company, mga katropa, nga naghalin man sa China. Oh, so na confirm though medyo na komplikado karon ang istorya, no? Kay ti amo to bra na pressure ang impeachment court because nga ti may beforehand may mga revelation na si former senator Antonio Trillanes as to the deposits nga nag-agi sa mga bank accounts, mga katropa, sa pamilya Duterte, no? So there were remittances na baldaton, that's 319 million pesos ang ginflag ni mga katropa halin sa China kag Hong Kong, mga katropa, in different transactions, no? Pagkanto sa Cali 88. Medyo mga bulubod na bugat-bugat ni mga regation, mga katropa. Ang pamangkot, amos ni tuod bala ang ginhambal ni Trillanes? Tuod bala ang ginpahayag ni former Senator Antonio Trillanes nga ang mga Duterte subo nagabaton sa kwarta halin China? Dalom-dalom ni? No? Di tanawang ta ang ining mga bagay mga katropa sa padayon nga impeachment proceeding karon, no? Ang top of the mind sa tao mga katropa din ipakadtuman tubtubsan o man malabotan pa rin December. Okay, samtang nagadugay mga katropa kadamo sang mga ginapresentar nga may ebidensya nga kinahanglan depensahan mga katropa sang panig naman sang Vice President mga byan. Nagpatigayon sang nagpatigayon sang press conference sa Vice President kag na parindugan sa niya all of those allegations wala kami ya nakabaton so amuning dapat mga katropa matutukan sang aton pumuruyo nga maging presidents man sa mga dason nga mga officials sa gobyerno naton to be careful and cautious enough sang ila nga mga manggad kaya dapat na declare sa statement sa salin nila because that will constitute mga katropa culpable violation of constitution and probably betrayal of public trust which all those offenses mga katropa is subject for impeachment daw amarabla. So tananta gatuon mantis ni mga katropa mga byan kung paano ini magtapos no nakita naton paano nagsugod pero which we are more excited how it ends no where ang mga senator judges natin will vote no to convict sa vice president based on the merits and evidence as presented by the prosecution or ang aton depensa ang defense counsel mga katropa makadepensahan sa tanan nga mga akusasyon ni sang prosecution mga katropa mga byan di ini matapos no di ini pakadto mga byan ang impeachment will it result to the continued division sang aton pumuruyo mga katropa looking at the state of politics there is negros there is pungsod Pilipinas nga tunga taya kayo ipit na kayo mga katropa no anyway oras naton alas 10:00 na kwaita sang oras no may aga kay Ma'am Lental di nakahabol si Ma'am Ma'am Len may aga late ko permi kay nagawork kami sa uma ingagaw kay nagaulan yes ma'am o unahon tagid na ang aton parang itanan preparar kita para sa super El Nino naman no? Oras naton alas 10:00 mga katropa mapaalam ta buwas naman sa ngalan sa aton technical part na mga katropa katropa Judy Rivigano sa aton station manager Mr. Mitch Lipa sa aton CEO President Dr. Remy Lito Oy mga katropa ako naman sa katropang Wayne Salinas na gabaalam tubtubos gatas
1: XFM 90.3.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Kariya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon

0: now available in your nearest drugstores.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: kaayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0915-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Kasakit sa nawungkong ang gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit. Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: katuig na ang nakaligad. Apang balatsyagon ko kay Rico. Wala gidadula. Ma, amo bala ining rason? Ngayon utas mong kabuhi mo sang una. Nagpanginmatay ka. Tugod sa imong kapaslawan sa paghigugma. Apang hindi. Hindi ko mahimo ang bagay ngayon, ha? Kinahanglan ko na nga mag-move on kay Rico. Ma, pinagatawag sa cellphone ko. Sabton ko, anay. Ma? Unknown number? Sino kaya nini, ha? Sabton ko. Hello, good morning. Carmina here. Ma, ginapamatian lang niya ako. Hello? Sino ni Palihog? Kung hindi ka magsabat, patyon ko ini nga call.
1: Carmina!
0: Ma, ka-familiar sang iya nga tingog. To si Madam Mani? Paano niya nakuha ang akong cellphone number? Hello? Sino ni Palihog?
1: Carmina, ako ni si Madam Mercy.
0: Madam?
1: Oo, ako ini. Nakuha akong imong numero sa kay Eva. Kamusta ka na, Carmina?
0: Okay lang ako, Madam. Ari, padayon naman sa gihapon sa pagpangabuhi.
1: Pwede ba lang kita makasugilanon sang personal? May luyang tani ako nga ayoon sa imo. If okay lang sa imo. Diin ka subong?
0: Hmm?
1: Palihog.
0: Sige. Sa diin ba na kita makita ay?

0: pwede na yan si Madam Nagapungko? Ay! May nagbutong sang kamot ko pa kanto sa CR. Ba? Ka-familiar sa mga kamot kasang iya nga perfume? Om! Rico! Paiha ko!
1: Carmina, I missed you so much. Sanin ka sa nakaligad na tatlo katuig? I've been looking for you.
0: Rico, stop. Diyos ko. Ari naman ang balatyagon ko. Hindi ko naman mapunggan ang kahidlaw ko sa iyo.
1: Carmina, dos hindi ako makapati nga ikaw ini. Kag kung nagadam ko lang ako, hindi ko gusto nga makabugtaw pa. Damn, I miss you so much.
0: Rico, buian mong kamot ko kung hindi. Nakadlog ako na makita kita ni mami mo sa amusin nga sitwasyon. Please, let go of me.
1: Okay, buyan ka ikaw. But promise, hindi ka magpalagyo liwat sa ako na.
0: Sige, karon buin ako. Ari ako diri subong sa restaurant ka ini. Magod, nagtawag si mami mo sa akon. Kagluyag niya ako nga maistorya. Kabalo ka bala sini?
1: Yes, I know. Kag si mami ang nagplano na magkita ay kita subong.
0: Ano? Nga? Paano? Hindi na maayo nga joke, ha?
1: Yes. Nagasugid ako sa matuhod. Si mami ay naghimos ang tikang na magkita ay kita nga duha subong.
0: Hindi ako makahangop, Rico. Ano palang buot silingon sini?
1: Hold my hand. Let's go home.

0: Carmina. Carica.
1: Madam.
0: Take my hand. Updi ako sa garden.
1: Makita gid sa itsura ni Madam ang iyang edad. Mabudlay na para sa iyang maglakat. Ginakulpaan ako sang masunod na matabo.

0: patawara ako sa mga masakit ng mga tinanggap naging panghambal ko sa imo sang una. Overprotective lang ako sa amusad to nga panahon. Hindi ko pa mabaton nga mag-settle down ang akon uniko iho. I know you're a good girl. Nakita ko ikaw, halinsang gamay ka pa. Hasta nga dagdako. Papatawad mo paihan ako. Madam, wala na to sa akon. Naka-enchende ako sa imo santo. Nakuya man ako. Apang ako ang dapat na magpangayo sang pasaylo sa imo. Bungod, gintugtan ko na makulog ang buot ko kay si Rico. Oh, nagatigo lang na ako. Kagluya ko mamakita na plastado ng akon anak. Sa sulod sang tatlo katuig, si Rico, wala na sang tiyempo sa iya kaugalingon. Trabaho, kagpagpanginlumos sa makahulubog ng ilimbang, ang iya rutin kada adlaw. Kag wala na ako malipay sa sitwasyon nga ina. Madam, hindi ko man kung pani luyag nga magtalikod sa iya santo. Apang hindi kami pwede sa isa kag isa. Duka angay kami sang bulan kag sang adlaw. Malayo gid sa kada isa. Oh, kalimtanan naton ang natabo sa naglikan. Hindi na ako magpatunga sa inyo nga duha ni Rico.
1: Madam?
0: Oo. Gina-welcome ko na ikaw sa panimalay nga ini. Para sa akon anak.
1: Madam? Ay, dumalupok ang akon kasing-kasing sa mga tinaga nga nagwa sa baba ni Madam. Matuod bala ini? O kung isa lang kadam ko? Kung matabo, hindi na ako pagpukawa, Lord. Kung damgo man ang ini, hindi na.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: buhat mo sa akon. Lagin mo tangan mo ako sang tabon sa akon mga matari ko.
1: Relax lang bala. Just hold my hand.
0: Rico, basig na prank po lang ako ha. Kabulay maglakat. Tula ako sa makita.
1: Kaput lang bala sa akon. You will know once we get there.
0: Sige. Pero kayo ang paguyat sa ako na. Kag sigurado ha. Gawala ako sa masandaran sa alagyan ko. Kipasi bala kung nakamu-mo ako.
1: Okay. Are na kita. Ah, madali lang ha. Kaya ikuhaon ko ang imo blindfold. Ara na. Wala na sang tabo ng imo mga mata. O anong makita mo?
0: Rico? May mga pink nga ribbon na nabutang sa mga tanong duri sa garden. Ay, kag may mga balloons pa na courty heart. Ay, Rico, ano ini?
1: Madali lang. May kuhaon lang ako sa akong bulsa. Ari na.
0: Oh my... Sing Sing? Oh. Rico, nagluhod ka sa atubang ko.
1: Carmina Andres, will you marry me?
2: Yay! Yay!
0: Ala, ang mga tao dito sa mansyon. Nagtipon sila. Nagpugyaw sa kalipay. Samta nagatulog sa amo ni Rico. Dito sa tunga sa garden.
1: Carmina, ano na? Will you marry me?
0: Amo galing feeling kung may nag-propose sa imo. Nagkakubakubang tughan ko.
3: Stop it!
0: Oh my... Si Rihanna?
3: Hindi ako magpasugod! Na ipakasal ni Rico ang babae nga ini. Tumod ba'y anak kami na nagkakinahanglan sa iya?
0: Diyos ko, Rico? Anong buot silingon sini?
1: Shut up, Rihanna! Wala akong makatumtum. Laging tantog ko ikaw, bisan makaisa, Rihanna. Don't you dare mess up with me.
3: Rico, anak mong bata ng lalaki nga ini. Kag matatlo na siya katuig subong adlaw.
1: No, nagabuti ka. Don't do this. Carmina, hindi ka magpati saya. Nagabutig siya.
0: Goodbye, Rico.
1: Carmina?
0: Kag hindi ako pagsunda, papahi ako. Just be happy with your little family.
1: Carmina, no. Hindi ako pagbayai, please.
0: Let go of me, please.
3: I told you, Carmina. Akon si Rico.
0: Tara na ka mo.
1: Carmina! Carmina!
0: God! Ano ba lang sana ako? Nga mo sino nagkatabo sa kapuy ko? Wala gid bala ako sang swerte sa paghigugma. May chance ako bala ako na makakita sang tao nga para gid sa akon.

0: pasoka ako. Diyos ko, ano pala natabo sa akon? Hala, matpakabulan na gali. Wala akong naabtan sa monthly period ko. Hindi. Nag-abusol ako. Oh, Diyos ko. Oh, ma. Silang Eva. Siya nagpanawag sa abdon ko. Hello? Nang Eva? Nagpanawag ka man?
1: Day, maisugid ako sa imo.
0: Ano pala, ina?
1: Hindi gali si Tuto Rico ang amay sang bata ni Rihanna.
0: Ha? Paano?
1: Matapos ang natabo nga iskandalo, may lalaki nga nagtuhaw kag nagpakilala nga amay sang anak ni Maldita. Kag didto na ginamo. Ginlagas ka ni Tuto Rico apang hinalik lang siya nga natumba sa dalan. Maayo lang gani kinakita siya ni Carding kag indala siya sa ospital.
0: Diyos ko, kamusta na siya?
1: Wala ako sang ideya, Day. Apang sunod sa caregiver ni Madam, duha ka adlaw na nga tulog si Tuto Rico. Pero mas maayo kung ikaw mismong magkanto dito, Day. Si Madam, nagaluya sa natabo kay Tuto Rico.
0: Sige nang, makanto ako dito. Kagibaloon ang natabo kay Rico. Diyos ko, pabugtawa man si Rico. Wala pa siya nakaibalo nga nagabusong ako. Nang Eva, sa din siya ng hospital, kagtuan ko siya sa bunggid.

0: Carmina. Diri ka sa tupad ni Rico. Wala gasang maayong ang ginbuhat ang Rihanna nga ato. Kalahain sa iabatasan, kagkabutigon. Kinakulbaan ako sa kahimtangan ni Rico. Wala paghihapon siya makabugtaw, tubtob subong. Apisar ngang hambal sang doktor, okay na siya. Ang kinahanglan lang ang pahuway. Madam, ako na lang din matipan kay Rico ah. Ikaw, need mo man nga mag-rest. Ako na lang bahala, diri.
1: Ah, sige. Abang palihog. Tawagan mo ako, ha? If may progress na sa iya.
0: Buhaton ko yun, madam.

0: puyatan kong kamot ni Rico. Rico, ako ini, si Carmina. Sorry, itang lakad ako sang tion. Nag-iskandalo si Rihanna. Wala na lang kung tani ako naglakat. Wala kung tani nag-angusin ang sitwasyon mo. Please, magbugtaw ka na, Rico. Palangga ko ginikaw. Kagluyag ko nga makasal sa imo. Kag may sorpresa ako sa imo. Please, bugtaw na.
1: Good morning, ma'am. Mag-check up na ako sa pasyente.
0: Ah, okay, Doc. Doc, ano ba lang rason? Nga wala po siya makapugtaw, tub-tub subong.
2: Actually, nag-asuprero sang depresyon si Rico. Kag tatlo katuig na siya nga nag-therapy sa akon. Kagara na kay Rico, kung batuan niya ang iaginabasyan.
0: Anong maayong ang buhaton, Doc?
2: Istorya lang siya everyday. And make him feel, ngara ka lang gin sa tupad niya. He has fears. Amo na, nga gusto lang niya nga magtulong, kaysa magbugtaw, nga wala ka sa iya nga tupad.
0: Doc, naghuhulag ang mga todo ni Rico. Nagbugtaw na siya. Rico, Rico, ako ini, si Carmina. Magbugtaw ka na, please. I love you. Bugtaw na. Doc, nagbuklat na niya mga mata, oh.
2: See? Carmina.
0: God, kinakabugtaw ka na. Anika-anika, hindi anay magpilitan ko o galingon mo, ha? Ari nga ako din sa tupad mo. Hindi ko ikaw pagbayaan.
2: Thank you. Thank you for coming back.
0: Shh! Hipos. Hipos na. Save your energy. Magpakabaskog ka na. Kaya may surprise ako sa imo. Ha?

0: Baby princess ni Mami Carmina. Stop crying na ha, please. Mommy and Daddy loves you.
1: Makita ko si Rico. Kalang amon, baby girl. Duka ang nga ara ko sa panganod. Indigi manggali matuod. Nga palareho lang ang ginatawag na pagpalangga. Kagkasakit na maagyan sa mga tao. Ma, kung diin ka man subong, look, I made it. Nakasurvive ako sa mga pagtilaw sa akon. Kalang ginapangayo ko lang sa imo. Ubay lang kami ni Rico sa amon pagpangabuhi kaupon sa imo, apo. Buligya ako na magpakabakod. Ngayon din na matublag sa mga bagay na makapahuyang sa amon. Tudula ko sang handom sa kabuhi. Kuna magpabilin nga kami ni Rico. Subong, hagasta sa katapusan sang panahon.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santon.

0: buhay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa aking katulad ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgadetek ko sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang na
8: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
11: Detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya.
12: Sentro.
11: Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita.
12: Sentro.
11: Sentro sa balita.
12: Sentro sa serbisyo publiko.
11: Sa sentro. Kagkaroon, yari ang

0: FM News.
1: XFM Time alas 10.50 na. May nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling naman sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Sentro. XFM News. Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Oktobre 7, tuig 2026. Kag subong aga, mga katropa, ang inyo dirika upod si katropang Franz Sandro Burgos. XFM News. Mga katropa, kita rin mag-inop na nahihumali na lang sa Jesse Media tutup alas 12 isang udto. Agod sa pila ka mga importante nga mga issues. Nga itong dali tutukan talakay ka diskusyonan mga katropa siningad law sang Miyerkules. Sa mga nag-monitor na darasubong sa aton, sa mga katropa na ton, siningaga, good morning sa inyo, tanaan. Mga katropa, kita rin mag-inop na nahi, sininang alas 10 medya tutup alas 12 isang udto. Dari lang sa ito nga palang tutunan ng Sentro. Sa mga nag-monitor na sa radyo, ang XFM Bacolod, mabatayin ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. XFM Kabankalan City, mga katropa.

0: sa inyong mga Android phones ang atong official streaming apps ng XFM Philippines sa muling XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre mga katropa and then ma-access ninyo ang 53 on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, hindi ko mo magkalipat mga padalaan nyo naman kami sa mga messages, requests, and comments sa sinin nga number 0915-628-7926 mga katropa. Alas 10:53 na, no lang ato nga dapat tutukan. Talakay na ito kadiskusyonan sinin nga daw sa Merkoles, dali lang sa sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro. Mga katropa, padulungan, tadugay-dugay si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot ni mga katropa, no, bilang committee chairman sang history, culture diri sa ato sa siyudad sa Bacolod. Talakay yun, tani. No, kay kahapon, mga katropa, nagpadulong kuya sa simbahan. And we discuss, no, kung ano ginman ang dapat kung tani himuon sang tiyaza, mga katropa, angot sa sitwasyon dira sa buong sang Bacolod Public Plaza. I don't care and we don't care, mga katropa, kung amuna ng sitwasyon subong. Ah? Even though nga ti kwarta na tulad sang tao, pero nung labot na mundira, kung amuna ng nahimo, dira. No? Ang punto is, ginpangabay sa amuna ng specific nga deadline, pero ti way gigyapo na tapos. No? Amuna gani, nga dumay, ano, nadamo every time bala sa mga projects, nga iya sa DPWH, nga may mga ginabutang na sila nga nag-start ng construction sa muni nga bulan matapos ini sa muni nga tuig, di ba? With this amount, di ba? Amo nang gina-present dira. Pero galing ti kun sa parte sa DPWH, ti way pagi diyan natapos-tapos, way gigan iba na natabo nga mo nang project daw, gid. Pero ang septiyaza di mga katropa, wala ni sila, they are not being transparent man, no? Sa public, sa paglantaw dira. Gamo na gali ang balor sa sinang project sa New Government Center and the Bacolod Public Plaza. Diri sa aton. No, nga tubtob sa karon mga katropa, nga do ma-appreciate mo siya gali kung gabi lang. Kaya ang ining kontraktor to mga katropa, ang amigo nga ni. Do sa lights na regarding sa this, sa construction na that's a big question.
1: Centro.
0: Pero ang ato lang gidiri nga gusto ipaba ano bala ipalabot tani. Amo nang nakasugtan, dapat tumanon. Kay ginbayaran ina sang pumuluyo. Kwarta na sang publiko ang igamit even though nga masiling na to national budget ina, pero ang ina nga manggad or ang ina nga kwarta nga ginggamit para sa construction diri sa Bacolod came from the people, mga katropa. Hali na gyapon sa tawo. Bisan nun mo pa nakabaliskad na tawo na gyapon ang nagpundo sina. No? Iya na sa publiko kwarta. Anong labot na namon nga muna ng tsura sa plaza bangon sa inyong alteration na? O kung ano dang inyo dang beautification nga ina, no? Ang punto dire is ginapanindugan gini mga katropa sang layi, protected sang layi ang Bacolod Public Plaza. Kay bangod mga katropa, may mga signifikante nga mga itabo dira sa plaza sang wala pa ni, no? Tinad ang pang-gobyerno kagang sitwasyon sa siyudad. During Spanish o kung Spanish era and American colonization and also naglabot na during World War II or the occupation sing Japanese mga katropa diri sa aton, no? Te may mga signifikante nga mga hitabo na dira sa plaza nga protektado sang layi ang ina nga public space kina. Kay hindi mo na dali-dali makuti mo. Kay may mga hitabo na da nga posible makaliwat sang ambiance sang sinang lugar kun pagtandugon. Dumalipatan ang history dara, no? Ang plaza, grabe na na yung makatropa. Ang iya, ginangatod nga pangalan, Plaza 6 del Nobyembre. No? Plaza 6 del Nobyembre ng name sa plaza. Plaza 6 del Nobyembre. Amo nang iyagin nga pangalan mo. O kung ng Bacolod Public Plaza nga, Plaza 6 del Nobyembre na siya. Kay may significant event na mga tropa kung sa diin, no? May nag-ano na, no?

0: nagsungka na da because of the Negros Revolution, mga katropa, no? Doon nagtataki na daya sa bugos nga history isang Pilipinas and also sa Visayas nga ginhingadlan ini mga katropa, no? One of the historically significant civic spaces triyadaan sa Western Visayas sa Bacolod Public Plaza, no? So ito mga katropa, ang Negros Revolution rin na din nakuha sa 1898 November 6, no? So ang Spanish forces peacefully surrendered to Negros revolutionaries. Amo na galing ingatlan siya sa amo na, di ba? We discussed this yesterday, pero mga katropa, kinanglan tapag ininya tutukan. Kahit kung lang tawa mo, Drio, protected sang layo. Republic Act 7160. Drio, nagasaad rin mga katropa nga kinanglan sang consultation before any alteration. Dire kaya mga katropa, manindugan. Ngating plaza, hindi na dapat pagkutibawon mo. Pwede na din dapat ginilabta ng plaza. Kung ano ang tsura sa plaza, bisan higo pa na, kagdukadaan na gidlantawon, mga katropa, hindi na niya dapat paghilabtan. Sentro! Diba? Karon, tingkuhanta na si Councilor Gamboa Jr., well, San Gamboa, para sa sining diskusyon kag matutukan tani mga katropa, no? Sentro! And later on, discuss naman si with Attorney Joe Max Ortiz regarding din mga katropa sa sitwasyon sang ano natin sa karoon, no? Nagapadayon ni bilang mga katropa ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, no? Discuss na ni, ano pagin ang mga paglantaw sa aton nga isang ibaan nga mga eksperto. Kay subong mga katropa, ginatukib, no? Ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Kalakip na mga katropa ang iya nga asawa kaging iya nga bata. Kung sa rin mga katropa sa karon sa pinakalitis na dring update, gimbuyagyag ni Attorney Ninia Aguilar, head sa anti-money laundering division sang Metro Bank nga may kabugusan nga anum ka mga bank accounts, lakip ang mga accounts nga era sa ngalan sa ilang mga kabataan nga sanday Vice President kabataan sanday Vice President Sara Duterte kagang iya nga bana nga si Manasis Carpio. Kari mga katropa, lakip sa mga nakilala nga mga account amo ang mga nagatapos sa 3876-2445 kag 5263 mga katropa. So amo na ding aton nga anon bantayan, no? Kay base ko may mga dugang pagining mga revelasyon angot sa mga bank accounts ng pamilya Duterte Carpio mga katropa. Iba pagiging mga updates sa development, sugpunanta na karoon mga katropa. Dari lang sa pan nga nagkapatay ng platuntunan ng sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11 punto na mga katropa. Hindi ka mo magkalipata ang Santon Plus Herbal Capsule. Mga katropa, makabuli, gininidula sa mga bukol-bukol sa lawas, no? Benign man o con malignant, no? Inyong sugar level, mga blood pressure ninyo, mataas. Mga katropa, padayon lang sa pagtumaras ng Santon Plus Herbal Capsule. Ha? And ang Premium D3 Soft Gel Capsule, hindi ka mo magkalipat, mga katropa. Premium D3 Soft Gel Capsule, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, mga katropa. Ha? Kag may ara kita sang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, no? Namit ni mga katropa, makapagwapo, makapagwapa, pakinga, may glutathione kag collagen ini. Ang ining mga produkto sa Yes to Health mabakal tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginam tandre sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Alas 11 punto na. Mga katropa, padulungan ta ng ating unang bisita. Tingnan naton si Councilor Wilson Gamboa Jr. para ma-discuss tani kay Tisha ng chairman sa ang committee on history mo. Agriculture sa ato sa siyudad sa Bacolod. And mga katropa, to discuss further the latest situation sa Bacolod Public Plaza, no? Importante ni para sa ato ng mga Bacolod nun. Kay bagsiling kita idaan plaza sa Bacolod, nagtatak na niya sa pinsar sang tanan. Biska ng mga pangayaw ganing gasiling, oh, let's go to plaza, Bacolod Plaza, na para makita nila ang sitwasyon sa plaza. I mean, bilang makatropa, no? Every Sunday, makalabay tadara. Damo na the activities, eh. May ara na ang mga katigulangan na to, nagapinungko, agod nga magampang sa chess. Kaya kung ano, pagitabing nga mga malingaw sila, may ara man da mga nagadibate. No? Pero galing ni mahamot, kalamblak isa sa ila. Pero mga katropa, even though those activities, hindi ganyan bala important. Pero mga katropa, nagapabilin ang ambience sa pampubliko nga lugar, just like the public plaza sa Bacol. Pero mga katropa, discuss ni naton kay isa sa mga importante, gin nato, Blahibaloon, dapat may mapulot gid kita. Kag nga, hindi dapat pagtandugon ng Bacolod Public Plaza. Makaupo naton si Councilor Wilson Gamboa Jr., mga katropa sininga. Sentro. Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subog si katropang Andrew. May ngaga, sir.
2: Sir Andrew, may ngaga. Kag katanan-tanan niya nagapamati, may ngaga.
0: Councilor, good morning. Dira, no? Dari kuya maanggulo sa imo yung committee ba? Sa Committee on History bala, Councilor? Oh. Kay based on my research man, kag na-discuss ko na ni yesterday, nga ang Bacolod Public Plaza is protected gadya sang lahi na ton. Kay regarding the Councilor sa Republic Act 7160 or the Local Government Code, nga hindi ni dapat pagtandugo ng plaza, any alteration, kay may mga significante nga mga itabo, the Councilor, sir?
2: Yes, mato. Okay na, Sir Andrew, no? May national law na. Hindi protektado na siya sa National Historical Commission.
0: Oo.
2: Kagang National Culture and the Arts Commission.
0: Okay,
2: may Republic Act na. Yes, natuwa din na. Diwa kang Republic Act nga ini alteration na B, pagkayo, dugang na struktura, ang pagbago, dapat may naroon na express approval National Historical Commission.
0: Yes, sir.
2: Now, wala labot sa national, may ata, nara kita ng city ordinance na.
0: Okay.
2: Nga, amuman, ginapreserbar na ito, kag ginaproteheran na ito, nga, ang ato na historical, cultural,
0: yes,
2: everything. So, tayo na karasan ko nga, anong malay kita, Sir Andrew, sa resolution, na umtap ha, sa sulat nga gunung padala ni Mayor Greg Cataya sa pyesa, kasi ang iya sa tuya na concern mo ang structural defects, ang delay. Ang iyan naman yung statement ni Congressman Alvin Benitez, bahin naman ni Panitio nga may plano pero wala din sunod ang plano.
0: Okay.
2: Both kailangan ng execution and implementation. Ang inyong mga resolusyon ng hamon, kung hindi nga ito, response inyo sa hindi hamak na public anger kag growing public interest pala. Nga kung sa din na tamo sa nag-execution, rason ko nga ang nagbalay kita kung ato yung tuyo na inimobal yung sa Chiesa, redevelopment man o renovation, dapat angot ini sa ato ng historical, angot sa Bacolod TP Plaza historical character. No? Ang in compliance with the law and regulations protecting the cultural heritage. So, amoy na yan ang kaugdan sa resolution ta. Now, damo sa hindi ka yun na din bag-o bala.
0: Yes, sir.
2: Marami man tuod. Isang ka may nagasaot na tubig. May fountain. May bula.
0: Oh.
2: Prote, wala ina nag-reflect sa aton na history.
0: Yes, sir.
2: Kag sa aton nga kultura Santo Anay.
0: Okay. Yes,
2: yes sir.
0: And one thing pag di councilor no. Public plazas are LGU property, not national property. So we are talking about the national budget sang Tiesa kaging gasto for this beautification or this renovation sa plaza, councilor.
2: Yes, dapat ang magalit tang among renovation, redevelopment amoya ang LGU. Ang ginalinan yung isang kesa funding, tungod nga kita man ang nagpangabay.
0: Okay.
2: Kita plan na kayo sa ila.
0: Gani man.
2: Kayo ho, i-renovate ang plaza, i-restore, ang tanda is restoration and renovation mo. Ang kaundalas ang aton nga resolusyon, nga ginpasar nila, is for the restoration and the renovation sa apat ka historic fountains.
0: Yes.
2: Lang niya, hindi niya sa tunga. Kaya ito niya, may nakita ka na daan na ripulto mo, apat na daan kabilog. Kaya originally, fountain na siya. I-restore mo lang na natin, paggambal, ganyan ang ibang nga masarangan lang natin pakay o ganyan.
0: Ganyan man.
2: But anyhow, it's a bulig.
0: Correct na.
2: Mayo na na, yeah, magbulig. But then again, dapat ang magalit sa sining renovation, itaya, hindi niya ang pyesa.
0: Yes, sir. And Councilor, sir,
2: yes, sir.
0: Ang LGU can allocate budget for the possible base sa sinalang yung mga specific fountains dere, di ba?
2: Oh, correct. Tanan na improvement.
0: Okay.
2: Tanan na proyekto nga ara sa aton jurisdiction. Kita yung makapagusto sinada ng okay. Mga mumunta. But kung kaisa, napangayo kita national funding, kahit hindi man natin masarangan ang kanang-tanan mo.
0: Okay.
2: So, nasunto nga ang sigag nag-pulat kag nag-pasar sa resolusyon.
0: Yes, sir.
2: Asking assistance from the Department of Tourism, San Juan, under sa kay Secretary Cristina Prato.
0: Okay.
2: Na ginapurbahan nila doon.
0: And one thing, Councilor Dere, kay kumbalikan tagid manibi, under sini sa Republic Act 7160, bala, sir.
2: Oh.
0: And especially regarding sa ano, sa discussion bala, or let's say biti, pag pamulong-pulong bala, Councilor? Pamulong-pulong bala? Ang ano ni, ang pamangkot ko, Dere, National Historical Commission is also ano ni na heads up ni nila na kuhit ni nila nga kinanglan sang any ano discussion or meeting required consultation before the alteration.
2: Ah, yes, amo na ang kaundangan sang resolution ta Serendro. Tagaan kita sang PIESA. Sang Department of Tourism sang full disclosure. In writing, ha, sa proseso nila.
0: Yes.
2: Kag ayan, nag-agi inyo sa kompleto na compliance nga ara sa layin sa ordinansya kag sa atong historical and cultural tradition. Kaya ito, pangbatiko, isisi lang yung ila mo. So far ha, until nga sa time amo na gusto ko kumpirmahon git.
0: Yes sir.
2: Nga ang ilang report na din padala sa kay mayor ECT lang niya.
0: Okay.
2: So wala ko kung may samay pabalo kita o kung may nakita na compliance ini base sa Republic Act mo itong ang Balmo 10066 kagang
0: yes,
2: Republic Act 11961.
0: Kagang
2: so,
0: yes sir.
2: Balik na kung wala.
0: And also, Councilor, as na-mention yes, mo bago lang gid, no? Ti, ang 10066 diri is, required manigali, Councilor, especially sa consultation, bala? Ang ato diri mga local heritage stakeholders, the local heritage councils, historians and cultural experts, local artists and sculptors, architects and urban planners, civic organizations, and not less than also, Councilor, ang Diocese of Bacolod. Kaya mo kagapon, ginbalikan ko gining Diocese of Bacolod, kung may formal invitation gid man ang aton nga diocese for this alteration or this beautification, Councilor?
2: Di, wala gid siguro man yun. Laban-laban, duro, wala. Kahit wala man kita sa may makita nga malukag yung pangayo kung gayon sa estita mo. Ang yung gratification, wala pag-gratify nila sa kontrata.
0: Okay.
2: Wala ka, ang kontrata mo, is between the city and Atiesa of the Department of Tourism. So, wala ako dito nakatat na may ginkandak na isa ka public hearing or isa ka consultation. But anyhow, kumpleto on ta papeles. Ulat na to na to, yan na to, simpo ang kiesa to report. And I don't want to libla ko yung gusto nga mag-include gila yun sa ako man yung natipon ng mga informasyon. In fact, gani ang balita, yan ang informasyon nga na kuha ko, na ang bidding sa nga mga kontrata, dili pa gani kiniwat sa Bacolod.
0: Okay.
2: Okay? Then, in other words, isa pa yun na dapat ang mabaluan.
0: Sir. Okay.
2: Yung kwan balay niya, yung publish balay niya, kung wala na. All of these things will be ipuhangkos ng report kahit ito na resolusyon gagawin pabalo kung hindi niya sa ito ng mga pumuluyo ang report sa sining dokumento.
0: Okay. And Counselor, I remember, may nalipatan ko. Ang Old City Hall, Drablang Fountain of Justice, da? Significante man ablayhan ng Fountain of Justice sa Bacolod?
2: Pagtikad ako, part na siya sa natron ng historical and cultural heritage.
0: Fountain of Justice, da? Sa Dala Naraneta, bala, Counselor? Sa Old City Hall? Sa Old City Hall, da bala? Sa Dala Naraneta, ang Fountain of Justice, da? Kahit do gintuko, da sa bag-uman ng infrastructure, da?
2: Oo, tipod-pod.
0: Tito, do ay mangyapon may natapos do pa dayo man nga pinalpaganay da.
2: Tige amo na ang resolution ta man nga ginapakuha gani na to pero hindi binalatagan na to nila. Libre man ang finished project.
0: Oo, not only just plaza, Councilor, ha. Also ang Bacolod old city hall bala. Amo na dang isa pa ginaton nga talupang don mo. Kaya ti ang correct. Fountain of Justice da, Councilor, do na lipatan ta na kay nadula na nada kay gin guba man na.
2: Gingko ba ang nakasada ko na ako ba?
0: Dara pala sa ano gin? Araneta da?
2: Significance. Correct na, Sir Andres. Dara na nag-permanize ang revolutionary government ta. Ang Espanyol.
0: Ay, tuod.
2: Cinco de Noviembre.
0: Amo na da?
2: Or 5 de Noviembre. Dara na ginaiwat.
0: Ah, okay. Ang Fountain of Justice na?
2: The Fountain of Justice. Nan.
0: Ti Councilor, ang question dira, ano na, do parehas man sa TS sa Gyapo, lain man nga project, di ba?
2: Ang lain, pwede kay ginutangan na nato niya.
0: Ginutangan na sa Bacolod?
2: Sa Bacolod.
0: Amo na yung pilatong bilyon tong inutang to?
2: 4.4 billion na siya.
0: Nga subong wala ni na liquidate or na audit?
2: Yes.
0: Uy.
2: Damo na siya nga proyekto, but ang ina siya nga old city hall, ang budget na nubo-nubo lang gawa sa 1 billion eh.
0: Maglabay, Councilor, nga, natandaan ko ngayon nga, every time magpuli ko, galabay ko, dagatang lang, kaya basta may magkalahulog, blahaw?
2: Ah, yes. Wala pa man na natapos, gani. Correct.
0: E gani, da. Di, amo na sa bala, mga significant ni nga mga monumento sa Bacolod, gin pang guba, gin pang kayo, gin pang liwat nila.
2: Yes, dira ta makita nga wala gid sang sense of kwan bala. Sense of wala gid sense of kwan isang wala gid sense of awareness sa okay. Atong history, sa atong identity. No, amo ni siling ko ang sagrado mo.
0: Yes, sir.
2: Nga mga monumento, edifice, structure nga dapat gina-preserve, kag gina-protect. O galing, unfortunately, wala na itong nangyagin na tagahan sa dako nga kahulugan. Raton ko nga ang Baloka, amo itong ang Balkong Blaserang doon na history that does not repeat itself. We repeat history if we do not learn.
0: Yes.
2: We don't learn from history or we don't repeat for granted bala? History.
0: Correct. And Councilor, aray pagit sir, aray isa ko pagini sa mga natalpang dam before kita mag-end. Kay kwarta nito isang tao, kinanglan man ang presensya sang tao, maging kabahin sila during the public hearings, community consultations, and stakeholder meetings. The big question, Councilor, is natuman inibala before the alteration of Bacolod Public Plaza and also the NGC. Sir.
2: Yes, we will know that. Sa mga information o sa mga dokumento na matipon ko ha, kay siya alam siya rin now in the process, Sir Andrew ha, doon ka obligasyon ko na mo, mandatos ko na yan, chairman sa committee on history.
0: Correct, sir.
2: So, ginatipo ko din na tanan-tanan, tumera, bala, itsaka pa mako, mong konsultasyon, bala, may, pag, may ipatawag mo lang na pamulong-pulong nga po sa din, imbitado ang hindi ng mga representante ng mga nakalaing-lain ng mga grupo, organisasyon, timbahan na din, dala na sa tining development na ginatawag. Now, I will make my report eventually. In fact, sige, ganun nga pagtuon ko sa history sa ato na plaza. Dalain na mo, bro ka, Sir Andrew, ang plaza, riyan. Is amon ni siya ang natawag na ito na plaza complex pagtuanay.
0: Okay.
2: Nga ginaangot ba na ito lapit da sa plaza ang ato ng munisipyo?
0: Yes, sir.
2: Lapit man ang simbahan?
0: Correct na.
2: Lapit man ang balay sa gobernador?
0: Oo.
2: Nan.
0: Muna.
2: All of the officers or major in front, they're putting na sa plaza, tanan-tanan. So, ang muna rason ko nga, ang hindi na dapat magula. At hindi na dapat kung deface mo lang kung babo yun. Kung sa inyong go, pag na gina-deface mo ba lang, kung sa inyong go, pag gina-babo yan.
0: Okay, yes.
2: So, that because that is iconic and symbolic and sagrado na, ang muna dapat ang pagtulog ng sa sining ng mga edipisyo. Ito yung binapangubata, binagawata, which is tragic para sa akin and very unfortunate. Ang itong hambang Greg pala, na very, Greg, very unfortunate na naging humor, amoy niya yung brine nila sa ito ng public
0: yes, program. Pero dapat, Councilor, sa next nga election, dapat maging aware kita kung sino ang bakulod nun, ang tumando kagang pangayaw. No, kahit siyempre kung pangayaw, kaya way kaya kabalo nga muna gali ang background sang ano mo, sang plaza mo. Te, wae mo man yan, kaya hindi ka man niya taga-Bacolod, harugon mo lang din ang plaza eh. Way kaya kabalo yes, sa background sir, sina?
2: Yes sir, tama na ko nga, ang kalabanan lang na nagareklamo, kag nagadurong akig. Amo niya bilang mga tumando, kag bilang nga nagdako diya sa Bacolod.
0: Nan, amo na gani, Councilor. Correct na. Kahit hindi man tayo gusto yung makabig ng pangayaw diri kay kalaway man ang white takaroon may namas nga ang galing nga muna galing background sa Bacolo Public Plaza unless kung pangayaw ka eh.
2: Yeah, this is then again good have a good sense of victory. Ang katumanggani na sa ato ng mga tumandok din nga dapat we have to learn and study history. No, kay kung dali ka man tood nga kung mas dako, kay kung history na ganyan, subject na gabunak po ka, at iway ka nisang matunaan sila eh. But anyhow, that is correct. We need to have a good sense or awareness sa atong nga, ano ba nisang longdong history ha?
0: Maragtas?
2: Ha?
0: Maragtas?
2: Maragtas. Yawang katalo. Tagalog na sa atong maragtas is Ilonggo right
0: na. Maragtas na, maragtas.
2: Yes.
0: So te, Councilor magamon eh. Bantayan ta ni kay dapat may manabat niya Councilor ya. Amo ni okay. Mga historical ano ta ni, historical mga monuments ta na nimo.
2: Balo kasi sa
0: Intramuros gani.
2: Ikaw isa sa mga gawdas man sinin mo.
0: Ang Intramuros gani, di ba? Bisan ano ka moderno sang tion sa naglabay sa Pilipinas, moderno ng panahon. Intramuros gyapon, di ba?
2: Ari, yes. Amo ni pinaka masubo sa tanan Sir Andrew. Damo ng mga plaza kag mga historical sites ang din renovate. O kung din redevelop.
0: Oo.
2: Amulang ni siling kuya ang plaza na pinayaguta. Kagmulay.
0: Gani man.
2: Ridicule ba lang?
0: Yes.
2: Ang tilawan mo, sabong ko grabe. That's why I want to correct this. Rason ko nga ang ginatunan ko figure because ginobra kita yung ilang lamutan kag kakalagyawan. Kabinog na pugsod ha. Hindi became viral. Sa sining plaza, kita nangyong kalaglawan, kita So, ginakutaw-kutaw na kita sa Bongsa Bilogo, Pilipinas.
3: Correct na.
2: Mm. See, I don't like that. I want kaya to, man. That, I want to, iguto ko, diwato oh, na.
0: Diwato na.
2: Oo. Kaya kauluya kayo. Kaya
0: pero, Councilor Ari, may natalopang dalan ko, do out of the topic na name, before Takabuyan. May mga nakita kami sa IGAD, sa may dalan, ano na dagani man, anong galing na dalan, Tupong, Sanghalan Dumong Tower, ano na, Gonzaga, ano? Or Lazariaga? Ano gani?
2: May patadaga dalan.
0: Ang magpaano ka na bala magpa-kapitol na bala nga dalan, Councilor? Ano gani? Nang...
2: Gatoslaw.
0: Gatoslaw?
2: Yes.
0: Oo. May ara na da nga, ano, Councilor, sa may atubang sang isa ka fast food chain sa dalan Gatoslaw, may dako-dako da nga transformer nga tatlo kabilog para sa ano na?
2: Transformer.
0: Nga do may na butang bala sa do ila da bala nga ginubra nga do box-box bala nga dako bala nga may mga transformer sa babaw para na sa sugata sa plaza.
2: Ay kung sa lupang dana bisitahan ko
0: aking sa tubang da bala sang buyog bala nga fast food da bala sa Gatoslaw gida bala.
2: Okay, sige.
0: Makita mo ginada gawander ko kung ano na mo para sa ano ng transformer nga dagudag ko. Tiduway mo na dadag ko gani nga mga suga ng plaza nga butang sa tatlo kabilog to, tatlo kabilog ko kung duwa. Ng mga transformers.
2: Kung transformer, yun, tingkulin ko ang transformer yan nga nakita ko, araga panagor sa Alamutan Tower.
0: May ara pa ginada, may ara gid sa may dalang Gatoslaw, tubang sang fast food nga buyog.
2: Ate, sige, sige, tanawag ko.
0: Oo, okay. Nag-wonder lang kami. Saan din naman? Hindi man nag-uro yes, mga private infrastructures ng inang transformer. Na, we're not really sure lang, ha? Councilor?
2: Libutun ko na, sabi ha, libutun ko na buwas nga glaw, makente ko,
0: Terandro. Makalambay ko ba karoon, liwat, picturean ko da?
2: Balikan, takas na. Yes, balikan, takas na. Pero si Juan Subong, si King Kong, kasi transformer, kasi si Kwan, si Multis 5, parang pag nagpanago
0: sa mga robot ba? Puro tayo ng mga robot ba, no? Transformer.
2: Ate, si King Kong,
0: ha? Ah, si King Kong, ay. Gandhi man. Pero, tito-gidugay, siling nila kung Jurassic Park na. Sige, ah. Councilor, ilang taon na natabla kayo nag-wonder lang ginang publiko kung nga, ano? Councilor, thank you, ah.
2: Salamat, sir. Thank you, ah.
0: Sige, sir. God bless, sir.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Sa chairman sa Committee on History, which is iya, gini yung mga tropa, dapat na lantawon, kaya iya na yung committee ba? The point din mga tropa is, amuto ang dapat naton talaga yun. Amutong dapat ulik doon sa tao. Drakit tayo malantaw sa historical nga aspeto. Ang signifikante ng mga itabo dera sa Bacolod Public Plaza and also Fountain of Justice. Oh, signifikante ng Fountain of Justice. Tingaling ginuba mano, tinubrahan dera kaya ang Bacolod Old Public Old City Hall. Bacolod Old City Hall mga tropaging guba islangin kay Oda. Renovation man. The sad thing mga katropa, sa sinang proyekto inutang na sang syudad ya. Hindi niya ang budget sa Tieza ha, where they labot ang Tieza. Ang gintutukan sa Tieza is the plaza and the NGC.
1: Sentro.
0: Alas 11:25 na mag-a-pause kita for a while. Supunanta ni Karon, mga katropa, pagbalik sa Sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan. Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang binipisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Portia Andrade. Ngayon 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santone Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santone Plus.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodelas ang takuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Kiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Centro XFM News Centro.
2: XFM tayo mula 6:30 o kung alas 11:36 na mga katropa. Nagablik na ito nga pala tuntunan ang Centro. Kagsuningit yun, padulungan si Attorney Joe Max Ortiz. Talakayan tayo mga katropa. Ang sitwasyon sa subong ninyo nagkabatayan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, no? Dere kita, no? Subong kay about ni sa iyang bank accounts, no? Sa iyang pamilya. Iya nga ba, na? Kag mismo, iya nga kabataan. Sa piyakaling niya mga katropa, makopo natin sa karon si Attorney Joe Max Ortiz. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kopo mo subong si Katropang Andrew.
3: Good morning, Katropang Andrew.
2: Yes, Attorney.
3: Makopo pala na si Bayo
2: Hugto. Salamat kayo, Attorney. Simo ka tiyempo, no? Attorney, diri kita, no? Kay subong, nagapatay ni ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney, ang ginadiscuss sa karon ng iyan ng mga bank accounts, no? So, sa observation nyo, since ang nagligat ni Asmana about ni sa iya ni nga mga manggad, ano mga natalupang danta si ni attorney do ka ano gid man very obvious gid man nga ang kwarta nga nagadugang sa manggad ya is hindi gid man ni alin sa mga korporasyon nga ginapanagian nila
3: sa primero presentar sa prosecution.
2: Oo.
3: Do ka obvious pero samtang nagalakad ang trial especially sa Bungadlaw.
2: Mm.
3: Nagwa nga daw gamay lang.
2: Okay.
3: The only time nga ipamangkot
2: mm-mm.
3: ang security bank kay may nagasulod nga mga 40 million.
2: Mm-mm.
3: But then again, it does not mean nga kung may nagsulod kay may withdrawal nga 40 million.
2: Oh.
3: Illegal na na yun o hindi illegal mo. Kundi aral lang siya siguro sa natawag na suspicious transactions.
2: Okay.
3: But it does not follow na nga illegal na. So, kung pamangkuton pag hindi ba nga bangko, Metro Bank, BPI, iban pa, ang nagagawa nga ang balansi, gamay lang. The only dako nga balansi is ang sabatan ni BP Sara na naglabot 1,400,000.
2: Okay.
3: But the rest, savings account deposit o current account deposit, meaning chike, gamay lang ang nagagawa ng mga figures.
2: Okay.
3: That's why ayawan sa mga prosecution, especially ang mga senators, pag-intercheck sila kung paano ma-pin down kag ma-establish target na may duress unexplained well.
2: Mm-hmm.
3: So subong daw, hindi pag-it siya pra-klaro at lumangandro.
2: Mm-hmm. Okay. Pero, attorney, ang presentation since last week as nasubong, though may mga doka ano gid man ang dokaliti mo gid man nga amo ning ilang mga kita ay siling naman to sang nagligad do ay man nagabenta kunong ini nga mga korporasyon ginapanagian nila attorney.
3: That's why ang na-establishan lang na ang GenCorp ang transaction 19 times sa Davao City.
2: Okay. Yes, amo na.
3: The only defense of Mayor Basti is daw isa kabalo ang utol diyan ni Elizabeth Sara ay interest o kung stakeholder sa among at GenCorp.
2: Mm-hmm.
3: But the point is, naka-establishan ng prosecution kag under Article 7 sa ngato ng Constitution, naka-establishan sila nga dapat ang presidente hindi mag-engage into business.
2: Mm-hmm.
3: That's a prohibition, not only for the vice president, but also for the president, the vice president, and the cabinet members.
2: Mm-hmm.
3: Kaya karoon, sa sinap lang ang punto, it appears nga may violation na si BP Sara. Even if we will not more tackle, kung tila balansisin na ito, millions o billions ni... The point is, nasa sinapa lang ang mga companies na mering sobra na pulo, kinsi, sina nga punto, nag-violate na sa Article 7 si BP Sara.
2: Mm.
3: Hindi na mag-establish sila ang mga billions of pesos.
2: Hmm.
3: Ina siya, added ingredient lang ina. Na may mga kwarta, dirihalin sa Philippines, ginapadala sa China,
2: mm-hmm.
3: kag sa Hong Kong, De, karon, ano ba silingon siya? Hindi kita makasiling na illegal na na dayon, immediately. Unless and until na mag-testify si Biti Sara, kag-justify ya, o deny ang hindi nga mga transactions in billions of pesos, then that's the only time nga may balon na naton.
2: Mm.
3: Incidentally, kabalo na ta, hindi siya mag-appear.
2: Okay.
3: Kung nag-appear si Basti Duterte, 100% si Biti Sara hindi na mag-appear. So ang matabo sini kung kato pangandro nga ini ang Article 3 hindi na ni pag-iporso sa prosecution. Ang Article 1 lang, Article 2 ang Article 3 ang ina ipresenta. So we are expecting na before August, no? I mean, October, tapos na ang prosecution.
2: Okay.
3: Kag diya na turn sang defense na mag-rebut. Di sa ilang pre-trial, ginatagan ang defense sang 30 days. Di sa sinang punto, kung matapos by November, most likely, first week or second week of December, may ruling na ang impeachment court. It's okay. Either acquittal or conviction. Tupakandro.
2: Okay. So, bali ito yun eh. Ang nabili na lang ni Galing inadlaw ni yan na amo na lang ni nabiling mga inadlaw sa prosecution. So possibly this one mga semana iyan naman isang defense.
3: Ini na si mana expect tapos na ang prosecution. Kaya tagal pa na sila sa timpo nga mag-submitter sa ila formal offer of exhibits. Kagatagan man ang defense sa timpo man nga mag-oppose o kung mag-submitter sila sa ining mga dokumento ninga ginapresentar.
2: Okay.
3: After sina paruling na si Escudero, aliya ang tanan nga mga object evidence, ang mga deposit sa bangko, tanan, i-acceptaw na na sa impeachment court.
2: Okay.
3: Kaso maksiptar na, ang defense naman, amo ang mapresentar sa ilang mga testigo. So we are expecting na this third week or last week, first week, the whole of November, it will now be the turn of the defense na magpresentar sa ila ebidensya. Kag sa first week sa December, we are hoping tapos na. So therefore, on or before December 25,
2: yes,
3: may ruling na ang impeachment court. So wala patakbalo, kung ano ang ila tindog, kaya subong nagaman yung biray. Kaya si Loren Ligarda, katropa-katro, damatipyok yun sa majority. Hindi, kung makatipyok sa majority, makakuano na sila 15. Hindi lang 14, kasi si Jesus Cudero, inisip na sa majority mo for purposes of conviction. Hindi, kung mag-transfer si Loren Ligarda, 15 yun makuha nila. Hindi, considering ang threshold, hindi na 16, no? Kundi, malower na siya. In all probability, may conviction kay Biti Sara.
2: Okay. Pero te, attorney, ang subong ni, no? Ginahulat-hulat man, but do you think ang defense may i-prepare man sila? May preparado man sila, attorney, for their presentation man, for their rebuttal?
3: Oo. Preparado na sila sa mga rebuttal. Ang question lang, kung bala si Biti Sara mapir. Kaya kung mag-appear siya, hot water siya. Kag basic malangalangon siya. So she might as well forgo o hindi na lang mag-attend. Ang iyan ni Basti iya, mag-attend to siya, kasi simple man lang ito yung testimony. As a matter of fact, tungod nga nag-appear si Mayor Basti, medyo naging popular siya. That's why, ang gina-expectar sa iban, na kuninali nga ma- convict si Biti Sara, ang next in line may duso sa mga Duterte followers will be Basti, Mayor Basti. Okay? So, amo na ang gina-expectar. Iti wala naman sa ibang pang inugduso sila, alang-alang man si Paulo. Wala sang strongest candidate na ibutang dira except si Basti. Kag sa sinangapunto, why man takabalo sang lakat sang timpo sang futuro sang puntod Pilipinas? Kuninali nga matigayo na ni Mayor Baste ang iahandom, no? Huwag ito kabalo. Pero laban-laban, presidente na. Mm. Si Kite Duterte, amo naman siya next in line na iduso. So, nothing is impossible in politics, Katropandro.
2: Okay, sige. Attorney, with this, thank you very much for your time, Attorney. Salamat kasi sinig ang discussion. Good morning.
3: Oh, salamat ka. May utos ka na.
2: Thank you, Attorney. Central. Alas 11:46 ng mga katropa niyo nabatihan si Attorney Joe Max Ortiz. No, sa iyaning paglantaw sa nagpatay ni mga katropa ng impeachment trials ni Vice President Sara Duterte. Patulungan ang mga balita ni Katropang Wendell, no, sa siyudad sa Bacolod. Kaya ginapatay ang siyudad, wala nagpasugot kuno sa proposed date sang sa bahin sang Lacson Strip ni. Ingress sa Lacson Strip. Check na yung mga balita ni Katropang Wendell.

0: Mga katropa, resepya ka linya na makaupo na ton. Si Katropang Wendell. Sa dugang mga updates, no? Sa syudad sa Bacolod. Sininga Tion. Katropang Wendell, please come in.
1: Yan, Katropang Wendell, ang propose sa isang gugma, Bacolod Foundation, nga pagpatintog pala ako ng increase, pag-increase, no, ako nining pagpatintog dira sa mga ano na mga barigyaan sa mga stage dira sa may Laksong Strip sa Trapang Kansa na gintala na tani sa October 12 ang wala ginatugutan sa isang guniang panlunsod sa Trapang Kansa. Ang isang guniang panlunsod yan, ginaprobahan kung ginbutang ang nasamit niya pesta sa maabot yung October 14 alas 9 siyang gabi. So from ginpropose nilang October 12 ginimo yan sa isang guniang panlunsod niya October 14 alas 9 siyang gabi. Katrapang France, kahit madumduman nga sa mga higigan, so pala nga ano nga Maskara Festival man, madamo itong nagreklamo at isang pag pukunsang nagsugod na dira ang mga ano bala, mga pagpatindog sa may bahing siyang lakso na kun sa Ingres nga din patigayon dira. Nag-cause ng traffic, kaya wala din sinadaan ang dalan. Diba? Half lang tumo sa dalan, pala ang ginsirad antid, although nga half lang, grabe ang traffic. Kasi may mga wing van na di nga nag-aabot din. Ako sa France, no, nga nag-abotang sa mga equipment abi nga tigil na patundog ng stage, sa mga canopy-canopy dira, may mga canter, may mga van. Si dalag ko, rason nga, hindi sa niya pong enough, ang isa lang wala ka-way nga i-close, no, sa nasambit yung dalan. Sa karon ang sanggol niyang pangusod, yagin, butang ang petsa sa October 14, di ba? Sa pahayag ni Councilor Sadi Saiton, nga para sa iyayaga ni early pa na gani sa Gyapon eh, ang October 14. Kung no, kagyati hindi din sila magsugot sa October 12, kaya madamo sa mga residente, di ba? Mga panimalay, mga businessman, nga mabulabog, bala no, kung early, ang pa na ka-early, kasi haba nila sa mga tinalikdan, ganyan ang mascara sa Sivalya, sa mga 5 years ago, pag ibala, 10 years ago, nga sa bagay, ganit dira, pag inapatigayon ang electric mascara sa Sival, ako ng electric mascara sa nasabit niya, mascara sa Sival, si, ano man ganit sa Giyapo, na nang, kabaga, mat, ano man bala, matapos man ang Ingres, dira nga gina, ano lang man, ha, ginapatigayon lang man, tangi sa Kadlaw, ang test ang highlight, kasi ang highlight, sa tapang na France, dira sa may Lakson, dito sa 16 pa man, si, ilayag, din propose, sa 12, dito, kadako-dako, pabla siyang, days bala no kung daw kadamo pa sa list 12, 13, 14, 15, 16 pa ati sa highlight dito sa area ako sa Laksong Strip dira. So suno kay Councilor Daddy Faison niya ti mas maayo na sa 14 lang kay hindi pa sa ano dira bulabo pa ang mga residente kay mga residente mismo dira ti muna ay nag problema sa traffic sa gahod, tagti may mga businessman, dira mo nga, aside dyan sa mga kiosk yung ibutang, dira may mga business sa palang daan, ito isa mo, kaya sa mga kapektuhan, kaya nagkatabunan sila, kung may mga kiosk dira ibang mutang, samtang ati na, ka, ano man, na, kibot man ang Rugma Foundation una-una, kasi pang France, kasi wala din na accept pang SP ang ilay yung nasambit yung proposal. Pero isa karon na palabot naman dito sa SP sa ila ang amusin niyang date kasi na ano naman nabisuhan naman na BTMD nga ti hindi sa 12 kundi sa 14 ang increase dira sa bahin sa Laksong Strip sa ining para sa ano sa highlight dira sa lugar kahit si yung panindugan mo niya sa SP nga enough na ang inaiyang time sa 14 alas 9 sa gabi sana sambit yung preparasyon dira para nga matapos na antes ang highlight kahit si ato nang early na kayo kag ano man ano lawig na lang ati on amo naging panindugan sang SP sa karon nga tikat pa France no wala pa sang reaction ko kon ano si, nang pahayag gikan sa Gugma Foundation na pero ti amo na naya ang na ato dire na decision sa SP kag ti ginahulat na lang sa karon kung iniman ang maglambot sa Gugma kag sa ilaman na mangin reaction to huwi sini kada pang France ba na para sa dugang detalye at ang pamatian ang pahayag niya ni Councilor Tadi Saison kagti ang decision sa SP may angot sa may
2: Councilor, instead of 12 na request sa organizers
1: sa mga
2: 14 ang ginaprove for ingress sa Lakson. Anong stand mo nila yan?
3: Well, first of all, Lacson is a major street sa siyudad sa Bacolod. Inahulam talaga during maskara because of the Lacson Street, which daw na andan na nga may activity kita dara sa Lacson. Hindi ko yan. Personally, I won't agree nga sa October 12 pa lang manira na ya ang Lacson or mabutang.

0: flows ang traffic. Okay, that is a major thoroughfare. So, muto nga hindi kami, actually, hindi pagigani Kuya Tanik mag-agree sa 14, no? Galikiti
1: okay, sige. So, okay. Katrapag Mendel? Okay, thank you, good.
2: Katrapag Mendel, sa muna, sa mga motorista, sa mga amura, no? Sa October 14, tubo dito ang ingresyon o pag-agree sa Jackson State campaign. Ay, pa sila free leader, sa October 12 at 30. Atropa mo na pag-pag niya na mag-update ng Tendere sa Bacolod City Government Center. Kapag-sempo sa karoon, atin na pag-sudbon sa mag-inapitan sa Santo na fight para sa mag-university na sa pag-inapitan sa Pater Balikario at MC.
1: Damo nga salamat sa katropang Wendel Balinario, mga balita mga katropa. No? Igan sa syudad sa Bacolod. Oras, tayo yung nakulabos na. Standby, mga katropa, kaya mag-abulos ng XFM Network News. Sa liwa, inyong kormans sa katropang France Andrew Burgos, nag-upstamat kayo, Bengoto, and God bless us all, mga katropa.
3: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Assist the pain.
11: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
9: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pay.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Sharon Andrade po. Parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: mula sa bangko at financial firms. Tumistigo sa Day 35 na impeachment trial ng VP Sara Duterte.
1: Makati RTC naglabas ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
0: DILG Secretary Remulla gustong ipadrug test si Reyna Mercedes. Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Kumasa.
1: MMDA General Manager Nicolas Torre III in-extend ang leave hanggang October 15.
0: Palitan regional na tayo katropa, abangan mamaya 1.8 billion pesos na pondo. Inilatagpo ng Isabela laban sa El Nino.
1: Sa balitang international, US at UN nagpahayag ng pangamba sa posibleng plague case sa Russia.
0: Showbiz! Sanjo Marudo inaanunsyo na ang muling pagbubuntis ng kanyang misis na si Rhea Ataide.
1: At sa balitang sports, CJ Obiena tututok sa 2028 Los Angeles Olympics matapos ang gold sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, October 7, 2026. Live na sa XFM News Central, Manila, Philippines. Nasa inyo rin kami sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mas madalas ang mararanasang power outages at pagtaas po ng singil sa kuryente dahil sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring maapektuhan na matinding init ang mga coal-fired power plant at mabawasan ang tubig na ginagamit ng hydroelectric facilities para sa paglikha ng kuryente. Patuloy po namang minomonitor ng DOE at Energy Regulatory Commission ang electricity spot market upang maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente habang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Samantala, nasa 106 na lungsod at bayan sa limang rehiyon ang isinasinalin na sa state of calamity dahil sa El Nino.
2: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 10.96 billion pesos ang intervention at assistance ng pamahalaan para sa mga magsasakang apektado ng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa tulong ang crop insurance, production assistance at suporta para sa irrigation upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang supply ng pagkain. Patuloy din ang cloud seeding operation sa mga apektadong lugar habang iniikayat ng OCD ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot sa 6.87 billion pesos ang agricultural losses at damage habang nasa 249,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan.
0: Mga katropa, bumaba po sa 5.3% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Agosto mula sa 6%. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, katumbas siya ng 2.77 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa sa 3.14 million noong July. Bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% o 5.9 million manggagawang naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho o kay oras ng trabaho. Kaya pa man, mas mababa ang kabuang employment kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noon pong nakaraang taon dahil lumiit ang trabaho sa manufacturing at fishing sectors na natiling pinakamalaking employment sector and services na bumubuo sa 61.7% na mga may trabaho habang umakyat naman sa 84.3% ang employment rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 24 mula po sa 81.4% noong July.
2: XFM News Nationwide.
1: Impeachment Court inusisa ang proseso ng Metro Bank sa STR reports sa AMLAC. Narito ang report. Kinwestiyon sa Impeachment Court ang proseso ng Metro Bank sa pagsusumite ng suspicious transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. si Senator Judge Risa Ontiveros ang nagtanong kay Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar tungkol sa proseso ng pagsusuri at pagsusumite ng mga STR. Ayon kay Aguilar, hindi otomatikong nagsusumite ng STR ang bangko dahil lamang sa isang negatibong media report tungkol sa isang kliyente. Isinasagawa muna umano ang karagdagang pagsusuri sa mga transaksyon bago isumite ang ulat. Dumadaan din umano ang mga ito sa Anti-Money Laundering Division at kailangan ng approval ni Aguilar bago maipasa sa AMLAC. Samantala, iniharap din ng House Prosecution Panel sa 35 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isang testigo mula sa Asia United Bank. Nagtestigo si RC James Gonzalez, manager ng AUB Toril Branch sa Davao City, at kinumpirmang may dalawang aktibong bank account si Manasses Carpio sa nasabing bangko. Isa sa mga account ay joint account. Hindi naman ibinunyag ng testigo ang pagkakakilanlan ng isa pang taong nakapangalan sa joint account dahil hindi umano ito kasama sa subpoena. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, kinumpirma ni RC James Gonzalez, branch manager ng Asia United Bank, Davao Toril Branch, na may dalawang bank accounts si Attorney Manz Carpio sa Davao Toril Branch ng bangko. Sa cross-examination po ng defense, sinabi ng witness na walang bank account doon na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte. Sa unang account na nagtatapos sa 387, nasa 314,059 pesos ang balance noong 2022. Umabot naman sa 470,869 pesos noong 2023 at 456,352 pesos noong 2024 bago naging zero nitong 2025. Sa ikalawang account na nagtatapos sa 301, nasa 1.68 million ang balance ng 2022, 1.77 noong 2023, 867,291 noong 2024 at naging 871,998 noong 2025. Nang tanungin po ni Senator Judge Tito Soto kung sino ang isa pang account holder, tumanggi ang witness na pangalanan ito dahil hindi umano sakop ng subpoena ang pagkakakilanlan na nasabing tao.
1: Nilinaw naman ang Security Bank na may dalawang peso checking accounts ang Kalye 88 na kapwa isinara noong July 2026. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Chan na binuksan ang unang account noong August 2024 habang ang ikalawa ay noong October 2025. Batay sa records, may ending balance na 332,530.95 ang unang account at 21,164.27 naman ang ikalawa noong December 2025. Nilinaw ni Cham ang detalye matapos tanungin ni Senator Judge Kiko Pangilinan tungkol sa mga bank account ng Kalye 88 sa Security Bank.
2: News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Binigyan din po mga katropa ni Senator Judge Kiko Pangilinan na dumaraan muna sa masusing pagsusuri ang mga transaksyon bago i-report ng mga bangko bilang suspicious transaction sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kanyang pagtatulong kay Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar, sinabi po ni Pangilinan na hindi nakabatay lamang sa chismis ang pagsasubmit ng Suspicious Transaction Report o STR. Sinangayunan din ito na Aguilar at ipinaliwanag na kabilang sa tinitingnan ng mga bangko ang mga transaksyong walang malinaw na legal o kay trade o economic justification. Kasama rin naman sa assessment ang mga negatibong ulat sa media bago isubmit sa AMLAC ang isang STR. Gipa ni Pangilinan, ipinapakita nito na may proseso at pagsusuri muna bago ma-flag bilang suspicious ang isang transaction.
2: XFM News Nationwide.
1: Makikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinapakita ng immigration records na nagtungo sa Japan si Velasco pero susuriin pa kung lumipat ito ng ibang bansa o nananatili roon. Sinabi ng Bureau of Immigration na wala itong derogatory record o hold departure order laban kay Velasco na makapipigil sa kanyang pag-alis ng bansa. Iniugnay ang investigasyon sa mga aligasyon ni dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. na nagkatidumano siya ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 2 bilyong piso kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco.
2: XFM News Nationwide.
0: Naglabas ng arrest warrant ang Makati RTC Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa manoy paglabag po sa Public Service Act. Inisyo ang warrant ng Oktubre 5 at itinakda ang 72,000 pesos na piyansa para sa kaso na may kaugnayan sa manoy paglabag sa Republic Act 11659. Nagugat ang kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at limang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Dalo manong sa kabigo magbigay ng kuryente sa ilang remote at underserved areas na agad namang itinanggi ni Leviste at tinawag itong baseless accusation. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nito ang kopya ng warrant at may pag-ugnayan sa Bureau of Immigration kaya din sa Department of Foreign Affairs para alamin ang status ng kinaroroonan ni Leviste. Matatandaan po mga katropa na una nang iniulat ng kampo ni Leviste na nasa France o mano ito para alagaan ang kanyang ina na si Senator Lauren Legarda na naka-medical leave. Sinabi naman ni Matibag na wala pa impormasyon ang kanilang tanggapan kung kailan babalik ang senador sa Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging asal ni Reina Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Sa isang Facebook Live video, makikitang nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Respicio at ilang barangay officials kaugnay ng alokasyon ng tobacco excise tax revenues. Tinawag ni DILG Secretary John Vicrimulya na hindi normal ang naging asal ni Respicio ng sigawan nito ang isang barangay captain habang tinatalakay ang usapin sa sesyon.
3: Pag-aarala namin, pero gusto ko i-drug test muna eh. Tingin ko talaga may hatak, tingin ko talaga adik eh. Ayun ako, nakita vice mayor na kumaligaw, gano'n, di ba? Parang nakasingot eh, kung umas na eh.
4: Secretary John Wick, let's go now. Today, punta tayo sa Saipog, samahan mo ako. Gwagin ako ng dugo, tingnan niyo kung talaga nagda-drugs ako. Willing-willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita rin niyo kung nagda-drugs si Atty. Harold Respicio.
1: Iyan ang magkakasamang tinig din na DILG Secretary John Vicrimulya at Reina Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Samantala, sinabi naman ni Rimulya na bukod sa drug test, sinusuri rin ng DILG kung may nalabag na rules o batas ang Vice Mayor at kung anong disciplinary action ang maaaring ipataw.
2: XFM News Nationwide.
0: In-extend pa ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang kanyang leave hanggang 15 na Oktubre. Yan ang kinumpirma po ni Chairman Romando Artes ng MMDA kung saan sinabi umano ni Torre na pumanaw kamakailan ang biyanan nito kaya't kailan pa rin itong maglaan ng panahon para sa kanyang pamilya. Ayon kay Artes, sinasang babalik sa trabaho si Torre sa October 16. Anya, patuloy pa rin si Torre sa pagtulong sa mga gawain ng MMDA kahit ito'y naka-leave. Matatandaan na nauna na nag-file si Torre ng isang buwang leave matapos siya ma-flag dahil sa paggamit ng sasakyan sa EDSA busway. Kasabay ito, inihag din niya ang kanyang planong magretiro na sa public service.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniyak naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang doubling citation ng mga motorista sa expanded no contact apprehension policy o NCAP ng ahensya at mga local government units. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, nakipag-ugnaya na ang MMDA at mga LGU para matiyak na magkahiwalay ang mga lugar na sakop ng kanilang mga traffic cameras. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na bukas ang lungsod sa universal ticketing na ipinatutupad ng MMDA kung kinakailangan. Sa ilalim ng expanded end cap, ang mga violation na makukunan ng LGU cameras ay hindi lalabas sa MMDA's May Huli Ka website at ipadadala sa registered address ng motorista ang notice of violation.
2: XFM News Nationwide.
0: MMDA pa rin katropa, nagbabala po sila sa mga peking text message na nagpapanggap ng alert tungkol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang kay Chairman Romando Artes na pagsampana ang kanilang tanggapan at ito ay reklamo, humingi rin sila ng tulong sa Department of Information and Communications Technology at iba pang tanggapan para matukoy ang mga nasa likod ng scam. Kasabay po ito, hinimok din ni Artes sa mga motorista na maging maingat, lalo na nga po sa mga text na humihingi ng personal na detalye o kay credit card information gamit ang pangalan ng NCAP. Sa kabila po ng scam, sinabi ni Artes na dapat ipagpatuloy ang NCAP dahil matutulong mo nito sa pag-iwas sa traffic at sa mga abusado gaya po ng pangungutong ng ilang traffic enforcers. Sa ngayon, iniimbestiga na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang insidente habang ay pag-ugnayan din ang mga MMDA sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council para mapigilan ang daloy ng perang napupunta sa mga scammer.
2: XFM News Nationwide.
1: Yakap SHP ilulunsad para palakasin ang health services para sa mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Ng pamalaan ang access ng mga bata sa serbisyong pagkalusugan at proteksyon sa pamamagitan ng Yakap School Health and Protection Program o Yakap SHIP. Nilagdaan ng DepEd, DOH, PhilHealth at DILG ang Joint Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng programa sa ilalim ng Yakap SHIP. Gagamitin ang mga paaralan at iba pang child serving settings bilang katuwang sa pag-atid ng health service para sa mga mag-aaral, school personnel at after-school youth at mga batang may developmental delays o disabilities. Layong itong mas mailapit sa mga bata ang mahalagang servisyong pagkalusugan at protection. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo katropa, tumutol po ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC sa kahilingan naman ng kampo ni dating Pulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong iharap sa kanyang papalapit na trial sa crimes against humanity. Sa 16 na pahinang tugon, sinabi ng ICC Acting Prosecutor Meme Mandiani Niang na makatwiran at may kaugnayan sa kaso ang mga dokumentong isinuwalat sa defense team. Ayon po sa prosecution, lumaki ang bilang ng ebidensya dahil malawak ang sakop ng kaso at kailangan itong ipakita ang mga insidenteng may kaugnayan sa mga biktima at sa muli pag-atake laban sa civilian population. Sa ngayon, umabot na sa 62,130 items of evidence mula sa dating 5,275 na unang na-submit ng confirmation phase. Pero sinabi ng defense lawyer ni dating Paulong Duterte na hindi kayang masuri ng maayos ang ganoon karaming dokumento bago magsimula ang trial. Iginit naman ang prosecutor na ang pagtatakda ng limit sa documents ay maaaring magresulta sa hindi pagsasama ng material evidence at makaapekto sa paghahanap ng katotohanan sa kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 na sa XFM News Nationwide. Kayo po katropa ay pwede rin makanood, makakinig sa ating XFM News Nationwide sa pang XFM stations. Wow FM 94.1 Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at sa Y101 Cebu.
2: Regional.
0: Diretso muna tayo sa Cebu. Meron pong 35 anyos na lalaki ang sinaksak ng kanyang 15 anyos na pamangkin. at tropa natin sa Balita Army Mata XFM Cebu.
6: Sa 35 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang 15 anyos na pamangkin kasunod ng mainitang pagtatalo noong Oktubre 5 sa Barangay Tapon, Dumanog, Cebu. Ayon sa paunang imbestigasyon, matagal nang hindi maayos ang relasyon ng magtiyuhin. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang kanilang alitan hanggang sa suntukin ng biktima ang minor de edad. Matapos dito, kumuha umano ng kutsilyo ang binatilyo at sinaksak sa liig ang kanyang tiyuhin na kanyang kinamatay. Agad rumispondi ang mga tauhan ng Dumanog Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang nakadapa sa lupa ang katawan ng biktima. I-turn over ng suspect sa kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-7 sa nasabing bayan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunstone Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 1.8 billion pesos na pondo inilatag ng Isabela laban sa El Nino. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
2: Kas ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang paghahanda laban sa epekto ng Super El Nino. Kasunod ng paglalatag ng mahigit 1.8 billion pesos ni inisyal na pondo at mga programa kasamang iba't ibang ahens ng pamahalaan. Inilatag ang mga hakbang sa isinagawang coordination dialogue sa Emergency Operations Center na ipinatawag ni Isabela Governor Rodito Albano. Kabilang sa mga programa ang supply ng binhi at pataba, suporta sa livestock, rehabilitasyon ng irigasyon, pagpapatayo ng water impounding projects at cloud seeding para sa sektor ng agrikultura. Nakatuo naman sa kalusugan ng libreng tubig, barangay health emergency kits at mobile clinics para sa mga maaapektuhan ng matinding init. Mayroon ding cash assistance, food packs at livelihood support para sa mga pamilya at magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot. Kasabay nito, palalakasin ang early warning systems at disaster response upang matiyak ang sapat na pagkain at tubig. Gayun din ang mga kaligtasan ng mga Isabelino sa gitna ng banta ng El Nino. Iyan ang ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si Katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
0: Katropa, ito po 484,000 pesos. Alaga ng pera at alahas. Tinangay naman sa isang apartment dyan sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
7: Isang 57 anyos na negosyante ang nawalan ng tinatayang 484,000 pesos na halaga ng pera at mga alahas matapos pasukin umano ng hindi pa nakikilalang suspek ang kanyang apartment dito sa lungsod ng Tugigaraw. Ayon sa biktima, alas 6:45 ng gabi noong Oktubre 4 nang umalis ang kanyang dalawang anak mula sa kanilang apartment upang pumasok sa kanilang trabaho. Samantala, dakong hating gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw noong Oktubre 5, natulog ang biktima. Bago ito, nakaramdam umano siya ng pagkabalisa kaya pinatay niya ang aircon at gumamit na lamang ng electric fan bago muling natulog. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, nagulat ang biktima nang mapansin niyang nagkalat ang kanyang mga personal na gamit sa loob ng kanilang apartment. Napansin din niya na natanggal mula sa frame ang isang jalousie window habang ang kanyang tote bag ay nakita namang nagkalat sa likod ng pinto. Nang kanyang tingnan ang laman ng bag, napag-alamang nawawala ang 4,000 pesos na cash at 6 na piraso ng alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Pinaniniwala ang nakapasok ang hindi pa nakikilalang suspek sa pamamagitan ng naturang jalousie window at kinuha ang pera at mga alahas. Samantala, batay sa CCTV footage na nakuha mula sa kapitbahay, isang lalaki ang nakitang lumabas mula sa lugar ng naturang apartment. Sa ngayon, patuloy pa rin ang follow-up investigation ng Tugigaraw City Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at mapanagot ang suspect sa naturang insidente. Mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. anuman ang balita sa loob at labas.

0: tropang Brian, dalawang weather system mararanasan natin sa bansa today.
1: Katropang Bobby, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan habang magkakaroon ng maulap na kalangitan at pangpagulan ng Batanes at Cagayan dahil sa northeasterly wind flow.
0: Localized thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at sa iba pang bahagi po ng Luzon ngayong araw din.
1: Sa ngayon, walang binabanday ang low pressure area o bagyo, ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: So, Mika, Tangaraw 546, Lulubog 542.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Plus Capsule, katropa. Nagpahayag ng pag-aalala ang Estados Unidos at United Nations sa ulat ng pagkamatay na isang laboratory technician sa Siberia na posible may kaugnayan sa isang bacterial disease na maaaring maging malubha kapag hindi agad nagamot. Sinabi ni US President Donald Trump na may pag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa insidente. Habang nanawagan po ang US at ang World Health Organization sa Russia na maglabas din ng malinaw at kompleto na impormasyon. Una lang tinanggi ng Russian authorities na may kumpirmadong plague case sa Irkutsk at sinabi nilang pneumonia lang yung natukoy sa pagkamatay ng laboratory worker.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Coffee Mix. Masayang ibinahagi ni kapamilya actor na si Sanjo Marudo na buntis ang kanyang asawa na si Rhea Ataydes sa kanilang ikalawang anak. Inihayag ni Sanjo ang magandang balita sa media sa special screening ng pelikulang Apple of My Eye. Hindi naman muna ibinahagi ng aktor kung ilang buwan nang buntis si Rhea at sinabing sasabihin niya ito kapag nakasiguro na sila sa mga detalye. Ano yung malaking blessing para sa kanilang pamilya ang pagdating ng kanilang ikalawang anak at masaya siya sa anumang gender ng kanyang baby. Dalawa na ang magiging anak o dalawa na ang anak ng mag-asawa matapos magdalawang taon kamakailan ang kanilang panganay na si Marcel Sabino. Ayon naman kay Sanjo, malaki na rin ang pagbabago sa kanyang routine bilang ama dahil mas gusto nilang umuwi agad para makasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
0: Balitang sports. Atin sa atin ang premium D3 softgel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Matapos pong idepensa ang kanyang full ball title sa 2026 Asian Games. Target ngayon ni EJ o Vienna na muli makapasok sa Olympics para naman sa 2028 sa Los Angeles. Ayon po kay Obiena, nagsilbing mahalagang paghanda ang kanyang 2026 campaign. Matapos ang mahirap na dalawang taon, kabilang ang kanyang fourth place finish sa Paris Olympics. Sinabi ng 30-year-old na atleta na mas buo na ngayon ang kanyang kumpiyansa at pananaw sa pole vault. Matapos muling mahanap ang kanyang umahanap ang kanyang pong passion sa sport at magpalit ng training setup. Higilit pa ni Obiena na Los Angeles ang kanyang target at gagawin niya lahat para makuha ang qualification basta manatiling malusog ang kanyang katawan. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo na XFM News Nationwide, Wednesday, October 7, 2026.
1: Hindi pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielagong at taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na wound.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: maya-maya lamang dito po sa ating programa. Yeah, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami, Doc Ron, dito sa ating Puntalakayan, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text na yan sa ating pong numero. Ating pong tax line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nababalak po sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede kayo maka-avail sa ating pong mga leading drug stores. Ngayon po na Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar na ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Estral, pwede niyong ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store shopping. Search lang po. Gastro Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics o di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dali lamang po ninyo ang senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo pala tayong pa-promo, Doc L. Meron po tayong buy one, take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one, take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay yung ugat, lalong-lalo na para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at ng stroke. Napakaganda pong vitamin C ng ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Santon Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili ni kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, o di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discount na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayo mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin natin personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga tipo mga services at mga Yes to Health Clinic ay puntahan po ang mga Yes to Health Clinics natin na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Yes, so mga ka-wellness natin, ha, na gusto sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan niyo po ang ating mga wellness center, mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Ulay audio.
2: Smart, what's a smart copy?
3: 4060 Batangas City Branch, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jeco's Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Ang Kape Ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
7: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng napakasarap na kape, Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto mong patibayin ang inyong mga buto, palakasin ang immune system habang nagkakape, eh ito po, subukan nyo, Premium D3 Coffee Mix mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga parang ano na to, simple. Or yung iba kasi parang nakasanayan nila.
8: Nakasanayan.
7: Na ganun. Oo. Eh, pero yung iba Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, eh ano, hindi nila alam, syempre, pag natutulog sila, hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Nadidistorbo lang yung mga yung katabi mga katabi lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Pero sila, hindi na nila namamalayan ano, yung ganito pong problema. At isa sa mga dahilan po nito, mga kaibigan, ay yung tema na pag-uusapan natin. Itong tinatawag na sleep apnea. Ano ba yung sleep apnea na yan? No? So mga kababayan natin, na yung iba doktoron na paghilik or paghagok, yung iba dire-diretso. Pero yung iba merong napuputol. Parang ikaw na lang, ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan. Ikaw yung maalarma. Meron pa ang iba na ano eh, parang napuputol talaga yung ano nila, yung hininga nila. During the ano yung
8: snoring
7: period nila ano. Ayan, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan, ako, alam nyo ba na minsan hindi lang yan simpleng pagharok o paghilik. Mga kaibigan, kalimitan, nagiging ano po yan siya? Kalimitan ay ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan, ano? At isa sa pinaka ano diyan closely linked Doc Ron sa ganito pong scenario ng ating pangangatawan, itong nag-uumpisa ng problema sa atin pong heart area. Ang pagkakaroon ng sleep apnea, nagiging cause din ng inflammation sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
8: Yes, bago tayo magpatuloy or going further about sa sleep apnea. Alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea, o yung pagharok na napuputol yung paghinga kuminsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya wag po ninyong balawilain kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok. Yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular conditions o problema o nakililing sa chronic cardiovascular conditions. Merong dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Merong OSA or obstructing sleep apnea na kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi, yung ano yung daanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse na nagli-lead so sa temporarily nocturnal respiratory signals sa breathing muscles natin. Nangyayari is kaya doon maririnig natin na yung ano naharok and at the same time na puputol yung paghinga kasi nagsasara yung mga ano natin, yung mga windpipe natin. Meron namang central sleep apnea na kung saan is yung temporary failure ng ating utak or yung central nervous system na magpadala ng respiratory signals sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyayari is sumasara siya na supposedly bubuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba, nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea. And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki. Magkakaroon ng sleep apnea. Kapag also kapag tumatanda and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity ng isang tao.
7: So madalas yan. Kaya nga papansin nyo sa mga very common ang paghilik sa mga lalaki.
8: Mga lalaki.
7: Bibihira lang, parang wala pa akong na maalala na babae na malakas humilik.
8: Pero na lang dun sa mga obese talaga.
7: Yun. Mayroon mga ganong senaryo. Take note mga ka-wellness, yung sleep apnea o yung pagharok habang natutulog, it can be an indicating factor sa pagkakaroon or pagranas ng chronic cardiovascular condition. Kung kayo nakakaranas ng mga problema sa iyong cardiovascular area, especially kung ito ay naging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. May iba naman na kahit gising, naharok din.
8: Naharok.
7: Oo, okay. Iba rin yung iba rin yung ganong senaryo, mga kaibigan. Hindi lang kapag sila inutulog. Usually, yung iba, pagka well awake naman sila pero minsan ganoon ang nangyayari. Ito yung tinatawag na central sleep apnea naman. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
8: First thing is anatomical narrowing ng ng windpipe sa ating sa ating katawan. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg. Yung iba sinasabi na nga nawawala daw ang leeg. Kasi napupuno ng nababalot ng fats. So ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay kalimitan is associated ng fatty tissue. O paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan that cause na nagbibigay ng physical pressure umiipit doon sa windpipe. At siyang kapag naipit yung windpipe, of course yung pathway ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
7: Lumiliit din.
8: At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin kasi yung windpipe natin, that's also a muscle. So kapag nag-relax siya and merong pressure doon sa palibot niya, of course pag nag-relax siya, supposedly meron pa ding daanan yung hangin kasi hindi pwedeng masaraduhan. Kapag nangyayari, kapag nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa doon sa ngalangala natin, soft muscle, pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea, naharok ng gaganon yung yung mga nila yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also ang measurement ayon sa Mayo Clinic, mm-hmm, kapag ang circumference ng ating liig ay more than 17 inches para, mm-hmm, sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo magsukat, mm-hmm, na mga,
7: sukat-sukat na kayo dyan,
8: mga liig natin, oh, kung baka mataba na yung liig, mm-hmm, natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga, mm-hmm, babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano, yung force of gravity pag nahiga ka, mm-hmm, yung ano, yung fluid is bumababa din. Kaya na-force, nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. Mapapansin niyo yung mga taong may sleep apnea, kailangan nakaano sila, naka-incline sila na matulog. Meron silang yung iba is inclined yung ano, yung bed nila, yung iba is
7: nagdodoble
8: ng unan para makahinga sila at hindi sila maano, ma-choke during sa kanilang ano, sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, mm-hmm, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagko-cause ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung liig natin lumalaki din.
7: Ito isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano ng sleep apnea. Unang-una pag natutulog, doon kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo natulog eh hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilik.
8: At least sasabihin, papakitaan, video.
7: Videohan ka talaga. Uh-huh. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. Uh-huh. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yan, Doc Ron.
8: Yes.
7: Pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yun siya, nakapos na kapos na sa hininga.
8: Yes.
7: Oo. Uh-huh. Ganun ang nangyayari, ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan, ano? At napapadalas yung paggising niya because of those onset ng ng sleep apnea. Uh-huh. Yun ay sa pagtulog ka. Uh-huh. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake, well awake or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga. Mm-hmm. Ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. Mm-hmm. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyo bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches. Mm-hmm. Pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo.
8: Sakit ng ulo, pagod.
7: Parang salip sa na-refresh ka. Pagkagising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. Mm-hmm. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
8: cloudy mind,
7: ano yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Yung iba, nagiging irritable.
8: Moody. Sabi, kulang sa tulog yan.
7: So, yun ang ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, ano, na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, mm-hmm, napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsules.
8: Yes.
7: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea.
8: Mm-hmm.
7: With regards naman dun sa

0: Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk na pagkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro santon lang, lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle and also ng exercise. Of course, tamang pagpili. But then, even sa study, na even yung mga sa animal study, ang alpha mangosteen significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets. Ganong kaganda ang alpha mangosteen ng ano ng nasa Santon Plus po natin, Santon Plus herbal capsule po natin. Kaya pero hindi ibig sabihin that is a license, ha? Okay, kain lang tayo. Calories tayo, may santon plus naman tayo. No. Ano pa din, of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo, tapos sobrang bulk din yung ano, yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
1: Especially kung mga highly processed
0: foods. Highly processed foods.
1: Mga carbs.
0: Carbs, ultra-processed foods, of course, yung mga ano pa, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung ano, sleeping process ninyo, yung pagtaas ng inflammatory markers sa katawan, that causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santon Plus herbal capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan, especially kapag alam niyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours of sleep, na kompleto naman nila Doc L ang 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your ano, yung change ng lifestyle at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santon Plus herbal capsule, mga ka-wellness.
1: Yun, kaya sa mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity.
0: Yes.
1: Since this is this problem is closely linked sa karamdaman o problema ng obesity, eh maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santon Plus herbal capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron, ng ano natin, Santon Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan natin, kasi yung kinakailangan din, the more kasi na mas malakas mag deposit ng fats yung katawan natin, the more na mas mabilis ka talaga ang ano,
0: tataba.
1: Mas mabilis ka talaga tataba. Mas mabilis kang lalaki. Ano. Pero kung mapipigilan yun siya, yung mabilis na pag ano, pag store
0: deposit
1: ng fat sa katawan mo, eh, mas magiging maganda yung kalalagyan ng ating pong pangatawan. Ano. Yung iba kasi, Doc Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng ano, ng conversion.
0: Fat deposit.
1: Fat deposit sa katawan mo. So, kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangatawan, at mas less yung insturation niya
0: kasi
1: sa katawan mo.
0: Kasi kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem, mataas yung insulin level.
1: Yan,
0: at mataas din, nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan. At the same time, kulang pa sa tulog. So, hindi lang doble, triple yung ano, yung ang yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan. Kaya palagi talaga siya, in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so, isa sa pinaka ano dyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan, and also adipogenesis ng ating katawan, which is ang ano naman talaga is yung inflammation ang nakukos ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself. So, taking Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, just do it, and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle, would greatly help dun po sa mga kababayan natin.
1: You know. Yeah, sa mga kaibigan natin, ha? Sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight. para maiwasan yung obesity.

0: maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Mm-hmm. Take Santum plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, wag kabalik natin, Doc Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman. At paano maiiwasan yung mga komplikasyon ito, especially yung problema sa puso.
1: Puso, kasi link talaga yan.
0: Yun talaga ang pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, ha. Pwede kayo mag-text sa atin pong numero. At pong text line 0969-609-6545. Doc Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santons at itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santon Herbal Capsule natin, ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kababayan natin na merong ganitong problema. At para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Doc Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naaapektuhan?
1: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level tapos biglang susurge yung taas. Ang response kasi ng katawan dun is parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So, napuproduce siya ng mga stress fight or flight hormones. Yun yung cortisol at saka yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan dun, high cortisol and high adrenaline, is stress sa ating katawan.
0: Very taxing yun.
1: Sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, ang kalimitan, let's say for example, na-stress ka o nasunog yung bahay, kung mapansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung certain event, exhausted naman masyado yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung nangyayari. So then yung nagko-cause yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan that is linked sa tinatawag po natin na cardiovascular disease. Paano ang nangyayari? Ang oxidative stress ay sumisira sa ating blood vessel lining. So pagka nasira o nasunog, as we all know yung sa mga past episode natin, kapag nasusunog, nagkakaroon ng low grade inflammation doon sa endothelial wall natin. Bumababa ang nitric oxide bioavailability doon sa endothelial wall. So hindi siya masyadong nagiging elastic. At ang nangyari, ang structure ng arteries natin is tumitigas, nagiging stiff siya. At that cause yung tinatawag po natin atherosclerosis. At ang nangyari, Kasunod noon, kapag tumitigas yung ano, yung mga ugat natin, ang kasunod noon is yung tinatawag natin na hypertension.
0: Mm-hmm.
1: So, ang combination ng tissue hypoxia and also yung tinatawag na systemic inflammation. Mm-hmm. So, ang hypoxia that causes inflammation. Mm-hmm. At kapag patuloy or long term na siya, ay nagiging tinatawag na siya na systemic inflammation. Kasi nga, nagkaroon na kayo ng tinatawag natin na sleep apnea.
0: Mm-hmm.
1: Ang rapid shift niyan ay nagpapataas ng high vagal or brachycardia and also tachycardia,
0: mm-hmm,
1: na nadidisrupt sa ating electric pathways na nagpapataas ng tinatawag natin na atrial fibrillation.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin ng atrial fibrillation is yung mga ugat natin doon sa endothelial wall natin, ang ugat natin is nagpo-produce ng mga fibrin.
0: Mm-hmm.
1: Yung fibrin naman yun, nangyayari dahil nga supposedly wala yun doon eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang fibrin is pinoproduce ng ating katawan in order to patch up damage,
0: mm-hmm,
1: damage cells sa ating katawan. Kapapansin po ninyo, yung halimbawa nasugatan kayo, mm-hmm, may peklat, di ba? Kung nasugat, di ba malalim? Pero mm-hmm, bumabalik siya almost doon sa dati niyang, mm-hmm, dating level, kung hindi man 100%.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung fibrin. Ngayon, ang nangyari, those fibrin is foreign doon sa ugat natin kasi mm-hmm, hindi dapat siya nandun doon isa endothelial wall.
0: Mm.
1: Pagka merong fibrin doon, ang iisipin ng katawan, merong fiber, merong muscle tissue, mm, bakit walang buto?
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi dapat kung merong muscle tissue, dapat merong buto.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga calcium naman doon sa ating mga ugat, didikit doon sa fibrin.
0: Doon. Oh.
1: Didikit doon sa fibrin. At nangyari, ang muscle, ang response naman ng immune system, bakit merong ano dito, merong
0: calcium
1: mm, dito, at merong fibrin dito, which is supposedly wala ito dito, mm-hmm, aatakihin naman ng immune system. At pag atake ng immune system, sasabihin na naman katawan, sinisira na naman ng may sira na naman na i-repair dito. Pupunta naman, didikit na naman doon yung tinatawag natin LDL in order to repair. So, nagiging cyclic siya.
0: Mm-hmm.
1: Cyclic. Kaya mapapansin ninyo, habang tumatagal, tumitigas yung ugat, kumakapal yung mga cholesterol, mm-hmm, yung LDL deposits doon dahil sa inflammation and also yung calcium and fibrin deposits doon. Ang nangyari, resulta, cardiovascular disease, yeah, hypertension na sumisira sa yun yung conclusive na resulta kapag ganun ang nangyari. Kaya sleep apnea is not just a sound sleep kasi nga pagka sinasabi nila pagka naharap ang
0: hilik
1: sarap,
0: lang
1: sarap na tulog hilik lang yan, pero yun po ay nagkakaroon ng problema that is a risk factor, mm-hmm, especially po sa health ng ating puso and also sa cardiovascular system po natin, mm-hmm, mga kawinness.
0: Yan, kaya sa mga kabayan, huwag niyong simplihin lang ha, mm-hmm, itong problema na ito, huwag niyong basta bastahin. Kasi yung iba, nanonormalize na lang nila.
1: Kuminsan pa nagtatawanan pa yun. Sabi na-under na ang barko, paalis na tayo.
0: Oo, yun pala kumbaga, indication na yun na kinakailangan bigyan ng pansin, mga kaibigan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kaya liban sa nakakatulong Dok Ron ng Santones, o yung Santone plus herbal capsule natin to prevent yung accumulation ng fats sa ating pangangatawan, especially sa
1: leeg
0: na parte natin, nakakatulong din ito mga ka-wellness para sa mga anti-inflammatory response,
1: mm-hmm,
0: ng ating pong pangangatawan, like yung mga nabanggit mo kanina, na-explain mo kanina,
1: mm-hmm,
0: na yun yung pinaka talaga, kumbaga yun yung matindi na dapat nating ma-prevent, mm-hmm, yung komplikasyon nito sa ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na nagustong makaiwas sa ganito pong problema na nag-uumpisa sa sleep apnea hanggang magkaroon kayo ng cardiovascular problems,
1: yes.
0: At yun nga, yung cycle, kung tawagin, yung paikot-ikot na problema, mm-hmm, niya, parang nagiging unending cycle na siya, mm-hmm, mga kaibigan, ay pwede maputol po natin yan, ha, sa pamamagitan at sa tulong ng Santone Plus Herbal Capsule. Of course, kinakailangan din yan, Dok Ron, ng balance.
1: Mm-hmm.
0: Balanced diet, of course, kinakailangan mo, bawas ka muna sa mga hindi lang fats, ha, lalo't higit sa mga carbohydrates. Yes. Yung mga highly highly processed foods, yung highly processed na mga carbohydrates, mm-hmm. kinakailangan iwas kaya. No?
1: Refined carbohydrates.
0: Kasi iba, iwas lang sa mga fatty foods, mm-hmm. iwas lang sa mga mantika. Eh, pero yung kinakain pala nila ng mga carbs. High carbs, mm-hmm. or mga high sugary foods, eh yun man yung malakas i-convert into fats. So, ganun din ang naging resulta
1: kalimitan
0: sa katawan
1: natin. Ang packaging pa, kasi mm-hmm. Gustong kaunti lang kakainin. Mm-hmm. Fit bar ang kinain. Mm-hmm. Kaya yung mga fit na mga pagkain na merong mga grains. But then yung sugar na nakalagay doon, high fructose corn syrup. Mm-hmm. Papataas ng inflammation sa katawan.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat din tayo sa mga ipapasok po natin sa ating pong pangangatawan dahil yan sila ang nagiging nitsa ng pagkakaroon ng ganito pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? So maraming studies about santones na bioactive compounds na potent dun sa ating pong santone herbal capsule. Napataas ang potency ng santones dun sa santone herbal capsule natin.
1: Pinagpapalaki natin yan, Dr.
0: Oo. Kaya mula nga nung first launch yan hanggang sa ngayon, nandyan pa rin yan. Mga ka-wellness na nasa market pa rin yan. Ano? Dahil tinatangkilik pa rin ng karamihan sa mga ka-wellness natin, mga kababayan natin. So yan, sa mga kababayan natin, sa mga gusto maka-avail yan, bisita kayo sa atin pong mga authorized dealers as well as mga clinic natin, Doc Ron, ay napakalaking tulong ng Santone Herbal Capsule natin. At pwede kayo maka-avail po doon sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Sa Shopee natin, meron din yan siya. Pwede rin kayo maka-avail po nito, mga kaibigan. Doc Ron, mayroon ka ba bang ibang i-share? Dagdag dito sa mga benepisyo na ito ng atin pong produkto.
1: Well, alpha and beta mangosine, according ito, isang clinical study, 8-week na study na supplementation ng santones doon sa mga cohorts or mga human cohorts. Ito hindi lang clinical study, doon sa petri dish or vitro vivo. Ito talaga yung mga tao is pinainom ng santones. At ang santones is katulad pareho ng ating ng Santone Plus Herbal Capsule kasi siya pharma grade yung pinainom sa kanya. Ito ay according sa clinical studies, ito yung na-publish din sa National Institutes of Health. Clinical trial in humans noted an 8-week supplementation ng santones ng mangosine blend to lead a measurable reduction in both BMI and also C-reactive protein, which is inflammatory markers.
0: Yes,
1: na pinapababa ng inflammatory markers and also pinapababa din ang body mass index. Yun. Kaya sinasabi natin na, bakit natin sinasabi na doon sa mga gustong mag-reduce, why take Santone Plus Herbal Capsule together with your healthy lifestyle and exercise if you want to reduce your BMI? Simply because meron ng study. May pinapakita na study. And also, minomobilize nito ang antioxidant responses sa ating katawan, which is ini-stimulate ang natural protective enzymes, especially yung glutathione peroxidase na nag-neutralize ng reactive oxygen species or ROS sa ating katawan. As we all know, ROS nagko-cause yan ng inflammation sa ating katawan.
0: At yan din ang number one precursor ng oxidative stress sa katawan natin. The more na mas maraming ROS sa katawan mo, the more na mas marami yung oxidative stress na nangyayari. At alam niyo naman, yung oxidative stress, pagka sobrang taas niyan, napakarami din dokron ng production ng mga cytokines. Mga pro-inflammatory sa katawan natin.
1: So, and also ito published another research that was published in PubMed Central na ang alpha mangosteen ay nag-a-act hindi lamang nagpapababa ng inflammatory markers. Ang alpha mangosteen also acts as potent cardioprotective and antioxidant agent. So, hindi lang pinapababa yung inflammation, which causes cardiovascular disease, pinapatibay din ito ang muscle at pinoprotektahan ang muscles ng ating puso as an antioxidant na pinapababa niya ang tissue damaging lipid peroxidation or oxidation oxidation ng mga lipids doon sa ating puso. Kasi kapag ang LDL mabilis ma-oxidize, it destroys yung ano, yung mga ano, mga cells sa ating katawan. Kasali yung puso, of course doon yan dumadaan sa pathway na yun. Lahat ng ano, lahat ng lipids dumadaan doon sa ating puso. At kapag kapalaging oxidize at walang protection yung puso natin, of course nakokos na humihina, of course tumatanda yung ating puso. Kaya cardioprotective properties, anti-inflammatory properties, inhibits adipogenesis sa ating katawan. Saan ka pahanap yan na benepisyo with regards sa santones, na pharma-grade santones, in which is napaka-affordable. 14 pesos. Investment mo, tatlong beses, magkano yun? 42 pesos every day. Kung tatlong beses po din yung
0: inumin. Mas mahal pa yung ano yun dyan. Yung ibang mga vices natin.
1: Minsan sigarilyo 20 pesos na nga siguro ang isang ano, isang stick.
0: Kung ano lang nila, ipa-priority nila doc no, no. Yung ano, at iti iisipin mo as an investment for your health. Itong mga supplementation na ito, well, together with the proper diet and nutrition, eh makakatulong ng malaki ito para sa pangangatawan natin.
1: Take note, Doc L, ha? 8 weeks is, that is 2 months. Na ano lang yun, na clinical na trial studies. How much more if you take it every day? Kasi exposed tayo palagi sa ano, sa sa tinatawag natin na ROS. Of course, nasa hangin yan.
0: Tama.
1: Doon sa mga pagkain natin, hindi nyo naman masasabi na lahat ng kinakain ninyo pagiging naimbitahan kayo. Pre, kung minsan ay tumagay muna, o di kaya chibugan muna tayo. Of course, na-expose yung katawan natin. And that's why taking anti-inflammatory supplements katulad ng Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda pong investment para po sa ating katawan.
0: Yan na, sa mga kababayan natin. Kung gusto niyo pong mapatibay, mapalakas ang inyo pong pangangatawan, huwag kalimutan ha, Santon Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron. Observe niyo at least 1 to 2 months ano?
1: Para kayo din, kayo sila na mismo magsasabi.
0: Kayo mismo maka-experience first hand kung ano yung effect nito sa inyo pong pangangaton. Especially sa mga kababayan din, Doc Ron, na meron ganito pong problema. Sleep apnea, meron kayong obesity na problema na karamdaman, or any other cardiovascular conditions, ano, or metabolic problems, eh subukan nyo ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ha? Hanapin ito sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Ayan. Sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lamang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Umaya po sa pagbalik natin, eh atin pong tutugyan ng live ang inyong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Ako iba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Praktikal na, healthy pa.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
6: Pacheck up ako sa doktor. May nakita mo.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Ako iba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kapitin sa pagdika.
8: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. So yung mga katanungan ha, huwag po mag-itabili na it's sexy yan sa atin pong numero. At yung sex line 0969-609-6545. Pero bago yan Dokron, batiin ko lang lahat ng ating pong mga viewers sa atin pong Facebook live streaming. And happy viewing po sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live ha. At kung saan mo yung nakakabot itong atin pong programa, ay malusog na pakikinig sa inyo. Yung mga laging nanonood sa programa natin, sila Ma'am BJ Pastor Haya. At sa inyo pong mga kasamahan dyan na lagi pong nakatutok. Kagabi, nanonood din pala sila sa ating sa ating program. Nakalimutan natin na mabate. Ayan. Happy viewing po sa inyo po dyan, Ma'am. At sa iyo pa mga kasamahan po ninyo. Ha? Ganoon din sa Doc. Sa mga avid listeners natin, sa atin pong mga himpilan, happy listening sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan natin dyan sa Palawan, sa Cebu, sa parteng Mindanao, marami tayong mga listeners dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa, mga ka-wellness.
1: And also, ang Nanay Dolly. Nanay Dolly, palaging nakikinig din dyan sa atin sa radyo, araw-araw. Magandang happy listening po, Nanay Dolly.
0: Ayun, okay. Naku po tayo sa mga ano natin, texters. Sa may mga ano ha, may mga katanungan po, huwag mag-atubili na mag-text sa atin pong numero. Sa mga tumatawag, paumanhin po, hindi natin ma-entertain ang calls po ninyo.
1: Text so, na lang po kayo.
0: Kung meron kayong mga katanungan, text lang para mabigyan daan din natin yung iba mga kababayan natin na merong mga inquiries. Okay? El Docro, may nagtanong. Si Buano ito eh, no?
1: Sige.
0: Oh, kamungduha. Dili mo mukhaon og rice? Anong carbo inyong gikaon? From Larry Tabuada ng Cebu City.
1: Kakaon gyapo og rice. Pero ang ano, ang rice is hindi control na ha? Hindi na kasing dami nung dati. And also we transition ako sa bahay kasi hindi man pwedeng i-ano, gawin kong enforce yung gusto ko kasi marami man kasi sa bahay.
0: May ibang kasama.
1: May ibang kasama, yung iba gusto nilang malambot. So pinaghalo ang red rice at saka yung white rice.
0: Same tayo. Mix.
1: Kasi halimbawa especially Dongel may mga bata,
0: mga bata.
1: Hindi talaga
0: ayaw talaga. Pag purong red rice.
1: Purong red rice nako po, talagang pahirapan ka pakainin. But then if you are kapag ka na-educated din unti-unti na-educate, mas maganda purong red rice. Pag white rice kasi nako po, talagang bigla talaga ang surge. And of course you need to be mindful also yung ano, kahit na naka unpolished rice or brown rice, you need to be mindful also sa dami ng consumption.
0: Yes.
1: Pero kapag ka purong brown rice, hindi ka talaga makadami na kain kasi busog talaga, jump pa kasi sa sustansya. Kumakain pa din ng carbs. Hindi nga lang yung ano, yung carbs na white rice, purong white rice, and also hindi na din masyadong kumakain ng mga tinapay. Kumakain pa minsan-minsan pag naaalok. And also pag kung minsan may bumibili dito kasama sa opisina, tapos may sasabihin ka pa, magkape na tayo, may Santon Cold Coffee Mix kami. Pagka umaga, nakakakain din minsan.
0: Yung iba kasi Doc Ron, hindi nababalance eh, no?
1: Yes.
0: Other people, very, ano sila, kumbaga, takot na takot sila sa, ano, kanin. Takot na takot sa kanin.
1: Yes.
0: Well, ang rice is, ano yan eh, yan yung, ano natin, kumbaga,
1: staple
0: na natin yan, mga ka-wellness. Hindi talaga maalis sa, ano, pagiging isang Pilipino. Rice is life talaga.
1: Rice is life. Huwag lang sobra.
0: Kinakailangan lang kontrolin natin.
1: Huwag
0: kayong matakot sa rice. Kasi yung iba, takot na takot. Halos hindi na talaga nakain ng rice. Pero, ang lakas naman kumain ng tinapay. Malakas naman kumain ng mga pasta at mga noodles. So, hindi na ba-balance. Diba? So, kinakailangan balansin natin. You can eat rice in a controlled amount. Ano? Lalo-lalo na kung nagagamit nyo naman yun. Yun kasi yung ano din eh. Ano bang purpose? Bakit kumakain tayo ng carbs? Diba? As our source of energy na kinakailangan gamitin natin. So, kung sa tingin mo, kumbaga mabigat yung trabaho na ginagawa mo, kain ka ng kain ka madami. Na,
1: madami.
0: Kain ka ng
1: kasi kailangan ano yun.
0: Proportion.
1: Proportion
0: dun sa activities mo. Mm-hmm. Pansinin nyo yung mga ano, yung mga hard worker uh-huh. na mga ka-wellness natin. Mm-hmm. Wala naman yan silang control sa ano, mm-hmm. sa rice na kinakain nila.
1: Kumakain sila. Eh, tapos minsan, maya-maya, gutom na. Gutom na. Kasi nagamit
0: nila. Nagagamit nila. Nagagamit. Minsan nga, yung kinakain nila, kulang pa yung uh-huh. Kulang pa yung calories nun dun sa nababurn nila na calories. Uh-huh. Tayo naman, yung hindi naman mga hard working na mga ano, dahil pag sedentary uh-huh. worker ka, doon mo talaga ililimit uh-huh. yung intake mo ng carbohydrates, mm-hmm. mga ka-wellness. Kasi hindi wala ka nang mabigat na trabaho, wala ka namang pagagamitan ng ng calories na yun. So ano kailangan, i-control mo yon ano, para hindi bibigat ka, hindi tataas yung timbang mo at hindi magiging pabigat yung sa sistema ng pangangatawan.
1: Of course din. Kailangan din nila mag-exercise. Yeah. So it's not also advisable mm-hmm. na okay kaunti lang kinain mo, still hindi ka din
0: wala kang gagawin, no.
1: Well, hindi pa din pwede yon yes. kasi our body is designed to move.
0: Mm-hmm, tama.
1: Kapag ka hindi mo nagamit yun, of course nagkakaroon ng muscle atrophy. Mm-hmm. At saka ang naaapektuhan sa muscle atrophy mm-hmm. hindi lang yung mga muscle na tama. Pina-flex natin.
0: Oo.
1: Our heart is muscle.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pagka naapektuhan yung puso, kaya mapapansin ninyo, nagkakaroon ng arrhythmia sa puso. Mm-hmm. Kasi hindi na-exercise. Mm-hmm. Oxygen level din sa dugo, hindi din pumapasok kasi walang exercise. So, kahit na kaya mapapansin, merong ibang sinasabi, may mga vegetarian pero sakitin. Kasi kalimitan din, hindi din nag-exercise. Mm-hmm. Vegetarian nga, o kumbaga is mindful dun sa pagkain, pero wala namang mm-hmm. exercise. Kulang pa din yun.
0: Oh, yan. So, mga kababayan natin, ha? Eh, kinakailangan balance. Kinakailangan balansehin po natin mm-hmm. yung ating paggawa, yung ating pong kain, at ganoon din yung pahinga natin. Mm-hmm. Lahat yan sila, Doc Ron. Dapat balance yan mm-hmm. sa ating pong pangangatawan. Kung gusto yung ma-achieve mm-hmm. yung optimum health, kung tawagin. Mm-hmm. Okay? At huwag kalimutan, sabayan ng
1: Santon
0: Plus Herbal Capsule. Yung inyong pong diet, yung inyong pong lifestyle, para mas magiging founded yung pundasyon ng kalusugan po natin, mga ka-wellness.
1: At huwag okay? na huwag ninyo gagawin yung trip ng iba, Doc mm-hmm. L, na iinom ng energy drink tapos matutulog.
0: Oh. Anong klaseng trip yan, ha?
1: Meron talaga tayo mga kababayan. Ganda ng mga trip. Mm-hmm. May mga kabarkada ako nung nasa amin si Mindanao, mm-hmm. yung mga trabahante niya. Mm-hmm. Aba, nag-inom pa ng energy drink, maya-maya, nandun, nakahiga na sa sopa. Ako po, huwag po ninyong gagawin yan.
0: Matindi ang effect ng energy drink
1: yes.
0: sa pangangatawan po natin, mm-hmm. mga kaibigan. We don't totally discredit na mm-hmm. energy drink kasi minsan in emergency cases mm-hmm. kinakailangan mo din ng pang boost. No, mm-hmm. ng pang-stimulate ng pangangatawan mo kasi kung hindi mo gagawin 'yon maaring there's more mm-hmm. danger
1: repercussions
0: na mangyayari mm-hmm. for example nagadrive ka mm-hmm. puyatan talaga
1: antok
0: talaga mm-hmm. Kaysa madisgrasya ka kung meron kang hinahabol talaga na
1: pupuntahan
0: at kinakailangan mo talaga makarating doon sa ganitong oras. Mm-hmm. So, yun yung mga time mm-hmm. na pwede mong gamitin yun. Mga
1: pero
0: instances.
1: Pero huwag naman yung araw-araw.
0: Pero pag inaraw-araw mo na, delikado po yun, mga kaibigan. Napakarami. Napakaraming mga tao. Even may own brother mm-hmm. na yun nakahiligan nila. Mm-hmm. Well, napagsasabihan naman natin. But then, kanya-kanya naman yan ng
1: decision.
0: Ano? Mm-hmm. So, napakahirap mga ka-wellness. Mm-hmm. Pagka yung katawan mo nasanay pati dun sa energy drink, mm-hmm. meron kasing siya, Doc Ron, yung habit forming mm-hmm. kung tawagin pagka sinasanay mo yung katawan mo sa mga stimulants na yan.
1: Na pag hindi na iinom, wala na din.
0: Yung mga highly caffeinated na mga coffee.
1: Addictive.
0: Addictive sila sa ating pong pangangatawan. Ayan, yung energy drink na yan, napakataas ng caffeine.
1: Sugar,
0: so.
1: And also stress response.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang function kasi ng energy drink mm-hmm. is to boost production ng cortisol at saka ng adrenaline. Mm-hmm. Kaya you will have that alertness. Kapag ka palaging ganun, parang ini-stress mo din. Parang mm-hmm. talo mo pang may sleep apnea niyan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka palaging nag-energy drink.
0: Kaya ingat-ingat kayo dyan sa mga energy drink na iniinom po ninyo, ha? Oo, sa mga ka-wellness natin dyan, okay? Eh, Doc, may pahabol na katanungan. Doc, from Valenzuela po ito. Ask ko lang po, 6 months pregnant ang manugang ko. A second na pagbubuntis po niya, 30 years old. Na-ER po siya ngayon at nagtaas ang BP niya, 150 over 100. Nakataas nga. Namamalhid ang isang braso niya at medyo tumabing ang labi niya. At bumaba yung isang mata niya. Pwede po ba sa buntis ang Santon Plus? Ilan po ba ang inumin niya? Salamat po.
1: Kapag ka second, walang problema kahit Santon Plus, kahit sa buntis, kasi wala po yung mga ingredients na nagkukost ng damaging doon sa sa development ng baby.
0: Yes, so.
1: Well, in fact, ang Santon Plus Herbal Capsule natin is meron siyang moringa, which is very helpful, especially doon sa laktugog kasi ang moringin doon sa doon sa mga nagbubuntis. So that would help a production ng gatas doon sa nanay, and also sa development, also yung folate na meron doon sa Moringin, and also na meron din sa Santons natin, is nagpapaganda doon sa development ng baby. Yung problema ngayon, yung case niya is possible nagkaroon siya ng mild stroke, yung yung anak po ninyo. Mas maganda pagsabayin po niya ang Santon Vitamin C at saka Santon Plus Herbal Capsule para matulungan na hindi na magkaroon ng another episodes. Delikado kasi yan na mataas yung BP during pregnancy. It would be fatal both sa baby and doon sa mother. So you can kapag nakalabas na po sa hospital, pwede po siyang mag-take ng Santon Plus Gold kasama po ng vitamin C 1 capsule 3 times a day.
0: Yan sa mga kababaihan ha na nagbubuntis, nagdadala ng tao kinakailangan. Ingat po tayo ng gusto sa ating po mga pangangatawan kasi dalawang buhay na yan ang nakasalalay po sa inyo, ano? Yourself and your baby. So yung mga closely linked na mga problema sa pagbubuntis, like yan, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, constipation. At iba pa na mga karamdaman na laging nag-occur during pregnancy. Kinakailangan maging maingat po tayo, ano? So kumain ng tama, kumain ng maayos, lalo na yung nutrition talaga ng nutrition ng mother, kinakailangan maging maganda, Doc Ron.
1: And also dun sa para din sa developing baby, kasi mahirap din na magbubuntis kayo and then paipanganak yung baby merong defect. Of course, we don't want that. That's why kumain kayo ng mga pagkain which maraming information na sa internet ngayon, which are the foods that are good for development ng baby.
0: And always check your blood pressure. Tsaka yung stress, madalas din kasi create ng pagtaas ng BP, blood pressure, ano. Syempre pagka nagbubuntis ang isang babae,
1: tapos wala pang emotional support,
0: disturb talaga yung kanyang hormones.
1: Yes,
0: kaya talaga intindihin, unawain yung mga nagbubuntis. Minsan yung iba kasi sinasabi, nag-iinarte ka naman.
1: No. Minsan that is out of out of control na
0: minsan
1: din yung hormonal function. Kaya kailangan talaga din pakainin yung mga asawa. Pag gusto ninyong magbuntis yung asawa ninyo, pakainin ninyo yung mga healthy na pagkain para mas lesser yung stress response, ma-manage yung stress, and at the same time yung development and also yung safe na pagbubuntis ng inyong asawa.
0: Yes, okay. So yan, sa mga kawalan sa atin ha, sa mga kabayan din gusto makavail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule, pwede po ninyo mabilihan ha, sa ating mga authorized dealers, mga wellness center natin, at sa ating pong Shopee. Pwede kayo maka-order po niyan, mga kabayan. Okay? Para Doc Ron, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Huwag paliwalain. Yung mga kumakasawa ninyong lalaki is naharok. Tapos kayo din ay nahihirapan ng pakikinig ng harok kasi nahihirapan ng huminga. Pagkatapos ng harok, kailangan po ninyong ma-adjust as soon possible. Obesity problem and also yung muscle ng leeg, kailangan mag-reduce din ang timbang. And of course, isa sa napakagandang compliment kung gusto ninyo bumaba ang timbang is ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, mga ka-wellness, para hindi po lumaki yung leeg, para maiwasan pagkakaroon ng sleep apnea, which results sa tinatawag nating cardiovascular disease, mga ka-wellness. Pinasalagaan po ang ating katawan, healthy lifestyle and exercise, sapagkat yan po ay pamana po ng Diyos sa about isa sa atin.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakantabi at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung likod, Doc Michelle Hines, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng ating pong programa, makarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
9: The Secret of Health.

0: exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara, sa aking katipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Permigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibagay na ito sa akong sang
8: Sister Pain.
9: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon, collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is red piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
8: Kumang karis mo sa sentro. Come sa Bullseye.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mado.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monilin Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Na XFM kid how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Na XFM kid?
5: Ay, nanyang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabas yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sa
7: wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
8: Di mo!
2: XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukol nga sa puwitan ko, mga piso, siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gid yaon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Bibili sa mga butika. Exciting!
8: Exciting!
9: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa ikayong lawas. Ari naman kita karoon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan o kung mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligad ng mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali, duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanika, kagapektado nga atun sa nga day-to-day activity.
0: Edukasyon,
9: edukasyon,
0: edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Sa aton kumon nga lingguwahe, awat giniya katama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but silingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapala nga bukabok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing ni, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ko once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga ang nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right, stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints dapit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon niya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhiko. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
0: Evergreen herbal
8: herbal capsules.
9: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kita ni sa mangosteen nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa Evergreen herbal capsule at the same time sa Evergreen Coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ang iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa Evergreen Coffee mix kag sa Evergreen Herbal Capsule. Proven as santo pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay ukon moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa Evergreen Herbal Capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan tatugaling balunggay, may phosphorus na sagaling kag calcium nga nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmagtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent git sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang Evergreen Herbal Capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos na daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga matabatsyag ako sakit. Red flag na nauntat ako na dayang taon.
10: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
10: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
12: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Takuli na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Mm-hmm. Dito on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic. Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sun Tone Gold Coffee Mix.
0: Sun Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3, sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking katutan ni Lilo.
10: Sa ako call center agent.
9: Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Iba ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nagasigda. Sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
12: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC nga padayon nga nagadamo ang mga pamilyang apektado sa mabasko nga El Nino sa nagalainlaing nga bahin sang pungsod. Base sa pinakaulihing na datos gikan sa Bureau, masobra 104,000 ka mga pamilya o kung katumbasin na sa masobra 388,000 ka mga individual ang direkta nga naapektuhan sang drought. Ang Cagayan Valley region ang pinakaapektado. Kinsundan man ini sang Caraga, Calabarzon, kag Bicol regions. Bangod sa tuman nga epekto sang drought sa supply sang tubig kag palangabuyan, 106 tanan ka mga lokal nga panguluhan ang nagapabilin sa idalom sa state of calamity sa bugos nga pungsod. Lakip sa mga gindeklarar mo ang bugos nga probinsya sa Occidental Mindoro, Sultan Kudarat kag Maguindanao, Subungman ang pila ka bahin sang Palawan, Cebu kag Zamboanga City. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, palanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil. Iniang gidadulong man sa inyo sang herbicide syrup sa ubo nga may plema, i-herbicide mo. Para sa gaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
13: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
14: XFM Bacolod,
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras.
0: Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Part 22 na, katropa! Mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. You are already, or we are already, on the 7th day para sa bulan sa Oktobre. And I'm not going to take you to a twilight zone. Okay, maghambay ka nga daan na twilight zone. It's a strange, confusing situation. Ano? Nga disconnected from reality. Pero there are times, kaya gusto, ginaton nga muna tayo ni. Disconnected from reality. Because kadamo nagit sa mga problema subong, no? Sa bugo sa kalibutan na. Kaya natin sa Russia, kay saya ka lab staff, ano, ang napatay. Pero ginahibalo pa kung ano gid ang tutuon niya kabangdanan. Eh, may nagagawa nga balita, nga pulmonya, to kuno niya. Pero, ti, kabalo naman kita, no? When you say gani yung lab research, ano, especially kung parte pa ya sa mga balatian or ni gano mga viruses ay kabutlay gid na iya kinahanglan may baluan gid ang gintunaan sang kamatayon. But then anyway, sure real giniya ang ato niya programa because you can enjoy the music as well as ang mga balibalita sa ato niya nga palibot. Wala labot sina may mga update pa kita especially sa ato niya nga weather. Kamusta ayhan? Do mainit-init ka ina no? Feeling ko gayo no, hindi na ko gusto nga magwa. Kay tungod niya nga maiguan na naman ang ako niya yung skin. Ilabi na sa ako niya yung face lock. Kumo pa. Face lock ko okay kakadami. Bala ang ato niya yung skin. Amo na nga, dapat gid nga magamit kita sa clear skin. Oo, bongga! Kay man ang clear skin, may glutacogic property. Mayara pa sang VCO or virgin coconut oil. So, butsilingon, no, maputi na kita, manami ang ato niya yung cuties, and syempre, all natural pa ang ingredients. So, no need to worry about that nga maglain ang imuyayang cuties. In fact, mangin cuties porcelana ka pa. Katropa. So, try get a clear skin herbal soap today. Kaya enjoy ang fresh glowing feeling. Ilabi na nga grabe. Almost kada gabi. Galayaw kay tungod yung mascara festival sa Bacolod City. O gamita ha ang clear skin. Mabaka ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mas kaya nga butika because nationwide available ini. No? And aside from that, pwede gig ka mo kahapit sa Tanyas to Health Wellness Center. Dira, pwede gig ka mo kabakal. Damuan nyo ah! No? Wala lang hoarding. Sa ginatawag nga Clear Skin Herbal Soap. Himo ini sa Yes to Health Incorporated. So are you ready? I guess you are because I'm going to bring you not in the twilight zone but in reality wherein we can enjoy kalipatan anay naton ang mga problema nga inaa. Kung wala ka dala sa pamplete, balala si manong driver. Ano na nga, naiutang lang anay. O hindi gani. O ilakat, enjoy, lakat-lakat. Kay team may mga reroutings kita o rerouting. Ano? Sa nga ito yung mga dala noon, dali sa Bacolod, ilamin na. Pagsugod gid, ano? Sa nga highlight week. Sang ato niya nga Mascara Festival. May gin-post kami dira ha sa ato niya nga Facebook page. Ibaluan ninyo ang mga rota nga kung sa diin saranggin ninyo maliko-likuan para ligwa kag hindi ka mo yung mabagot sa ginatawag niya nga traffic. 4:26 na! This is your...
1: Extra Drive.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli-Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kaging tinawan ko man. O kikidyaba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assist the pain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Plus.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagbapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibala nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo-damo man na sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, gid na bilong ang aton sinay pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawi yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginagawaan sa ato ni ko. Kag-perwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sinihig. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapat there. Agot pala na tao, ina, may mga series of test pa, ina. Abot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsules. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga naga pamatuot nga ini siya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya, may triterpenoids, fatty acids, proteins and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya, ang cancer iya amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, tika on the bay. Upgayon. Tika, may ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so namin, bigit sa mga DJs nila, kanta, blam,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM

4:51 na mga katropa ang oras naton. And just like ano, Natalie Imbruglia's song Torn, dapat hindi iya ma-torn ang inyo dira yung mga bones. So, hindi na kamo magulat dira. Ang himuan lang ninyo, no? Kung hindi kamo yung gusto yung mag-take sa mga bulong-bulong, ari ay may kape para dira. Mag-inom sa atan yung Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix ang mayara sa vitamin D3. Pampabakod sa atan yung katulanan. Kung everyday mo imnon, everyday mangin mabaskoged ang atan yung mga bones. And aside from that, you will stay energized during sa imoyayang opera and can also help you make your afternoon coffee break more enjoyable. Ang atan nga Premium D3 Coffee Mix ang available man sa online. Pwede gid nga ma-order via your Shopee or your TikTok account. O hindi gani, hapit lang sa atin niya nga Yes to Health Wellness Center. Okay? Ang atin niya Yes to Health Wellness Center, nahamtang lang dira sa my door number 46, Vinco Building, Lizari Street sa Bacolod. Sige! Ang atin niya Premium D3, no? Ang nag-sponsor. Nag-sponsor gadya yan. No? Ang atin niya nga programa ang inadulongin sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Just stay right there. More to come right here on Extra.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus

0: pinakagamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo ako mula isa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Southern Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Southern Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya is the piece po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: All-in-one. Sa presyo magkaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: make it yours.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangati man lang ko. Kape nga Sampong Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampong Gold Coffee Mix na.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tulad sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ko, may harap kayo sa mga balita. Blabas yung namin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: Natupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kaya isirapiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatcha ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisa pero sa nag-ilang ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamit. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman nakabilog ng akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santong Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santong Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santong Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
10: Exciting, bro!

0: Ima. Colyus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 6:02 sa gabi, mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagapangunang balita.
3: XFM News. XFM News.
2: Dismayado ang direktor sa Social Action Center sa Defense of Bacolod sa kintangan sa Bacolod Public Plaza matapos hininga ginpaydalom sa beautification sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contienza. Sa interview sa programa ng Centro sa XFM 103.9, Bacolod kag Father Julius Espinosa, iyan na tukiban ng kaimtangan sang plaza sa tiyon sa pagbukas sa Mascara Festival sa Oktubre 1. Nga madamo sa nga nabaton nga komento ang sitwasyon sa plaza. Dugang pa ni Espinosa, gusto man sini nga may baluan kung ano ang tema sa beautification sa plaza kag sa iyang paglantaw na dulang daan nga kinaiya. Sa lugar kag nagalot man ni sang sabat gikan kanday Congressman Albie Benitez kag kay Mayor Greg Castaya kun sinugid ang dapat nga suktoon sa nasambit nga issue. May baluan man sang direktor nga proyekto ini sang national nga gobyerno apang giyang nakita nga may aras ang kakulangan sa koordinasyon kag komunikasyon angot sa pagpaydalom sa construction sa Bacolod Public Plaza. Iyaman nga ginkumpirmahan nga 40% sang plaza ang kinapanagiyahan sang simbahan kag ginahibalo sini kung may aras ang formal nga pagsinapol sa tungasang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod kag daisi sangot sa pagpakayo sa lugar. Nagpangabay man ini sa mga lokal nga opisyal sa syudad nga mangin transparent sa panggobyerno bangod kwarta ini sa pamuluyo ang gingamit para sa nasambit na proyekto sang plaza. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa masamis ng kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
3: XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
4: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
4: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Ipunta na ang hapon. Hapon.
9: Bring it on.
8: Musika?
9: Musika?
8: Historia?
9: Historia?
10: Pwede
11: ba?
10: Ano?
11: Parini?
8: At iba pa.
4: Extra Service.
12: Extra Service.
4: Extra Service. With James King.
12: With James King.
4: Sa XFM.

0: 103.9. Mayong gabi mga katropa, inang 103.9 XFM Bacolod. Kau po si katropa James King. That's right, mga katropa, tara, sabay! 6:16 ang atong oras, kagoras ang ginadulong sa inyo sa Santo Niplas Herbal Capsule. Ang original ang pangitaon mo, mga katropa, no? Santo Niplas Herbal Capsule, ang original pangitaon mo para sa imong hubag-hubag, para sa imong arthritis, para sa imong dawa, kung ano man ang ginabatsyag, mga katropa. Ay man ang aton nga Santo Niplas Herbal Capsule, makabulig mga katropa, no? Sa imong ikaayong lawas para nami imo pamatsyaga, ang nami pangitaon mo ang original Santo Niplas Herbal Capsule. Pabakal sa mga butika sa inyo lugar, ilabi na gate sa aton nga Yes to Health Store. Ang Yes to Health Store namtang sa Maya Desire Street sa Akusang Barangay 39, Bacolod City. Si katropa James King, mga katropa, kaupod niyo sa alas 8 sa gabi sa inyo ang katropa station. Kadamo na naman sa mga balita kag impormasyon na sa Russia, may plague ka no to, mga katropa. Plague ba lang, plage? Actually, October 2 pa ito nagsugod nga ginastoryan, mga katropa, na quarantine ng 200 ka mga individual. No? Dua kagatos, tama? Ka mga individual, mga katropa. No? Tungod sa health fears, no? Naglaptan na ini sa social media. Well, ang 28 anyos kababay pa naman, mga katropa. No? Ang biktima nga si Daria Shipilova, mga katropa. May mga theories ka nagagawa pero wala pa sa as in concrete evidence kung ano gid bala, mga katropa. May nagambal nga may nabuka siya, napatay siya, sa bakterya ang nabuka niya, sa plague. May nagambal naman nga nagsugod siya mapatay, naglayo pa matsigya, sangalin siya sa nag-travel siya, may ara nagambal sa Thailand, may ara man nagambal nga sa border sa Mongolia. Ano gid bala, ate, kuya? Pero kumusta na yan ang mga gin-quarantine nila? Sobra mga duha ka gatos ka mga individual, mga katropa. That is why, usap-usapan na naman, mga katropa, ano ini? No? Delikado ini? Well, pagambal mo nga plague, gadaw COVID man na, mga katropa. Well, ang bilog nga kalibutan, ginabantayan man ina, mga katropa. And of course, aside from that, mga nag-trending ba lang ano, nga mga balita? Sufa, mga katropa, galakat sa dalan, gadlayon sa dalan. Sufa! Grabe. Masami mo makakita ka sang sufa, no? Aras sa mga truck, sa mga canter, ginasakay kay mga nag-asilo sa balahay. Hindi, mga katropa, may driver sufa. No, perte nga sufa, no? Ginsa, dalas ang scooter. Ano nito, masailuman sang balay? Daw lingaw-lingaw sang duwak Amerikano, mga katropa. Duwak lalaki, mga katropa, dito sa US. Actually, na-arresto sila. Pagkatapos nga nag-drive sila sa duwak scooter, tapos nakapungkus sa sofa, ganyan. No? Kitang ginakatingala ini sa kapulisan dito sa North Carolina sa USA. Pagkatapos makita ang ini nga duwak lalaki sa dalan, no, gamit ang sofa, nga gintungtong sa duwak ka electric scooter. Ibang electric scooter, kung may makita ka business center si Pilipinas sa Bacolod, ano, may gagamit na, no? Hindi siya muna ka-safe, mga katropa. Pero base sa Charlotte Mecklenburg Police Department, halos hindi sila makapati na ilang nakitaan, mga katropa, no, sa Tyrone Street. Bangod ang ining sofa, ginhimong improvised nga vehicle, ha? Sa nag-lap na nga litrato, ginpakita sa mga kapulisan, makita nga nakatongtong ang sofa sa duwa ka electric scooter, nag-serbi bilang kariton kag makina sini. Sabiya ka, kindayo mo sa otoridad ang pag-creative sang sining ang mga kalalakinan, mga katropa, duwa kalalaki. Pero, nagpanugyan na sila sa publiko nga unahon gid perme ang kaluwasan kag safety. Kag hindi mahimo, maghimo sang kangay nga sa lakyan. Eh, makakon mo naman sa nakasakay ka. Padayaw, gede, ang guwasin ni padayaw, mga katropa. gusto sila dumapansin sila. Well, most probably daw, mga katropa. Pero hindi pa matumot sa subong kon ginmultahan ang iniga duha ka mga lalaki bangod sa ilang ginhibo mga katropa. Basi try nyo, don't try the test. Tao mga katropa, wala ka mo lisensya, hindi registrado ang inyong asupa. Basi hindi pa na-impass na. 6:21 ang aton oras. Oras ginadulong man sa inyo mga katropa. Sa aton nga, Santon Plus Coffee Mix. No? Ang original naman natin nga kape. Pero aside from that, may araw makita premium D3 Coffee Mix. Kagang bago natin nga kape nga Santon Gold Coffee. Mga katropa nga, may araw sa glutathione kag collagen. Makapahami sa imo kutis. Nagayo ka na, nagwapa ka pa. Ay, masturyanan kita, mga katropa. Sini nga gabi, chill lang, no? Sound trip kita. Inangin mo katropa, Station 103.9 XFM Bacolod!
1: Before tatarang hapon, hapon, bring it on. Musika, musika, istorya, istorya.
2: Ano? Parini!
1: At iba pa! Extra service! Extra service! Extra service! With James King! With James King! Sa XFM!
0: And here's the song brought to you by Herbicene Syrup. So, buo na may plema, i-herbicene mo!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Would be na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uang kugit. Bad job kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
9: Ako sa call center agent.
8: Permigil ako nagkakamigraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibagay din ito sa akong sang Sister Pain.
8: Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si JC, Head Security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting!

oras na ito, mga katropa, 6:49 in the evening. Kaupod sa Giyapon si katropang James King sa programang Extra Service. Iradulog sa inyo sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, uy, ibantayin nyo naman ang ito na ng mga katropa in the coming days. Bantayin nyo, mayaran naman kita sa mga pakulo, pasurpresa sa inyo, sa inyong katropa station, no? Pero anaya, ang ato nga Santon Gold Coffee, mga katropa, ang ato nga kape nga maka nga suksik sa nutrients, kag ingredients, and of course, no? Mayaras ang added nga glutathione kag collagen. Makapahamis, makapanamis sa imong supat. Ang asan natin nga ang mga coffee, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold, mga katropa, ang available gid sa aton nga Yes to Health Store. Even sa mga butika sa inyong among lugar, ano? And of course, pangitaon nyo tataka Yes to Health, ha? Pangitaon nyo gid na, mga katropa. Kini nga oras, mga katropa, isugid ko bala sa inyo isa ka OFW nga nag-obra sa Japan. Siguro may mga pila ka mga Pinoy naman. Pila sa aton nga, nagayimus ang ginatawag nga ang ibang prank o ginubad mga sorpresa. Kini nga, lain man ang style yan. No? Nag-storya ang ini nga OFW. Si Mary Claire, mga katropa, no? Nga nag-obra sa Japan. Well, gintry niya nga mag-kunchaba sa iyang utod. Silang taning sugi ira niya mapuli siya sa Pilipinas para surpresahon niya ang iyang pamilya. Nanay, tatay, utod, no? Mga pakaisa, tita. Ang natamo mga katropa, no? Ang utod niya, nga nagiging kunchaba niya, sekreto nga mapuli siya tani. Ini siya ang bumaliktad mga katropa, bumaliktad. No, siya pag idang inplanuhan nga surpresahon, no? Instead nga pamilya niya masurpresa, siya ang nasurpresa. Kay man, ang plano nga magsurpresa kagang accomplice niya mga katropa, sila karon ang naghimos ang surpresa man, no? Ginunahan kumbaga mga katropa. So sa airport pala, makaupod niya taning iyang abana kagang iyang utod mga katropa. Para surpresa ako na ginikanan. Tatlo katuig man na siya nag-obra sa Japan. Matugay-dugay naman na, bisan pa paano mga katropa. No? Dugay na niyang wala nakaupod. Well, of course, subong messenger, tawag-tawag, ang iyang pamilya. Eh, karon ang abin niya nga kasangkot niya, ang abin niya nga daw upod niya, akulomplis niya, siya paggali ang nangin rason para siyang sorpresa, ang bilog nga pamilya, pati mga pariente ya mga katropa, no, pakaisa, mga tita nga, luyag nagigusto na gid siya makita, ang nagsugata mismo dito sa airport sa iya, pagbukas niya sa salakyan, abin niya sila lang sa iyang utod kang iyabana, pagbukas niya, damo galitao nagaulat siya sa sulod sa salakyan, ting na sorpresa, siya, ginunahan mga katropa, pudlay saligan ng iyang utod. So ini na tabo mga katropa, no? Kay Mary Claire, no? Isa ka OFW sa Japan. Nadayan sa Giyapon ng plano katropa. So kada isa sa ilagin surprise sa mga, you know, mga outing, no? Mga surprise mga pasalubong, kantahanay, no? Handaan. Oh, di ba? May mga mo nagkakatabo. Ini ang ano ba lang mga katropa, no? Sa mga Pinoy, no? Ilig sa mga Pinoy. Isa sa mga pagi para mag-express ang, you know, love, no? And support, no? Kagpag-express ang pasasalamat, no? So, usually, ang mga Pinoy, ang Pinoyabi, may close family ties, mga katropa. Bisan na ano pa kabudlay ang pangabuhi, no? Yara sa Giyapon na may mapalapitan, mga palapitan ka, mapangayuan bulig. Sa Pinoy mga katropa, natural ang mga muna kultura na sa Pinoy ina. No? Although may kakatabo nga may masubo man yung mga istorya, pero kung hindi mo gidya malikawan na sa Pinoy ang mga nadong ang buligay, no? Express ang laba, pinalanggana eh. That's why yung close family ties natin mga katropa sa Pilipinas, no? Hindi mo may compare sa iban nga mga pungsod. Sa iban nga mga pungsod, independent gid katama. May advantage man din na mga katropa, no? Well, kanya-kanyang trip mo. Kanya-kanyang kultura. Kung sa diin ka sa diin ka na malipay, saan ka masaya, dun ka. 6:54 na katong oras. May isa ka oras pa kita mag-abdanay sa atong program Extra Service. Ini si katropang James King sa 103.9 XFM. Back.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilbili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.

0: B3 maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium
1: B3. Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Lima. Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM Time, alas 7 sa isang gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Ginpakibangin sa Defense Ministry sa Russia. Kinaglunsar sa massive strike ang ilang soldado sa diin target ang military industrial facilities sa Kyiv kagiban pang ang mga rehiyon sa Ukraine. Gamit sa Russia ang high precision land, sea, kag air launch weapons subungman ng mga drones. Lakip man sa mga target ang sites kung sa diin ginatago ang Flamingo cruise missiles kag medium and long range drones. Chernihiv, Kirovohrad, Dnipro, Tebrox, Poltava kag Kariv. Naiguman ang pagpamomba ang puerto kag ship repair infrastructure sa Odessa region kag mga barkong ang ginagamit sa interest sa armed forces sa Ukraine. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas, ukon i-improve ang digestion, mga katropa, mag-Santon Gold Herbal Tea. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. James

0: Música.
1: Música.
0: Història. Història.
2: No. Marini.
0: At ibaba.
3: Extra service.
4: Extra service.
3: Extra service.
4: With James King.
3: With James King.
4: Sa XFM.
5: 7:25 mga dun oras mga katropa. Oras ang ginadulong sa inyo sang herbicide syrup sa ubo na may plema, i-herbicide mo. So po sa gayapon si katropa James King para sa aton nga special nga balita mga katropa. Makanto kita sa US ha. Ariyay, kilalaon natin ng babae mga katropa na butang sa death row. Ha? O, ang inigabahin sa katon nga programa ginaduluman na sang, of course, sa mga produkto sang Yes to Health mga katropa. No? O, again, para sa mga katropa natin kung gusto nyo ma-relax ang inyong muscles, karon, right after o before ka mo magtulog, mapamasahin ka dali ha, sa kay partner na. No? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Ang aton nga liniment ka makabulig para ma-relax sa muscles, hamot ni, may soothing scent sa mga katropa na makabulig para nami man ang tulog mo. Makabulig man ni para makarepel sa lamok. Hindi mo na kinanglan maggamit sang muskitero. Ay, kamuskitero pa sa mga mayara pa guro, no? Ang iba niya, ang ginamuskitero nila, ilang ang mga tiilo, kung ilang ang mga kamot, mga katropa, or gusto lang nila may tupad silang kamuskitero, bisan hindi ang bilog galawar sa kamuskitero. Balikan natin ang ato nga special nga mabalita kung sa din mga katropa, isa ka babae sa US na butang sa death row. Ini si Krista Pike mga katropa. Sinila ko ang schedule na September 30 mga katropa. Well, according sa nakaschedule sa death row and according sa yung attorney mga katropa, no, daw na injuria ang dwaka doses sa ginatawag nga lethal injection mga katropa. Karon, conscious kag nagahambal na, kag nagabaton sang medical care. Ini nga convicted murderer mga katropa. No? Kinsentence siya sa lethal injection of pentobarbital, no? Sang nagligad lang ang semana. Pero nakasurvive siya. Ano na yung matabo karon sa iya mga katropa, no? Sang September 30, nagligad lang, you know, sa may River Bend, the Maximum Security Institution sa Nashville, Tennessee. Ining si Christina Pike, mga katropa, ang nakaschedule, no? Ang ma-execute na. Una, mga katropa, ang ma-execute nga babae sa sulod sang 200 years, no? 50 anyos na siya, mga katropa. And naka-commit siya sang krimen sang edad nga 18. Sang ginapatay niya ang isa ka babae man, mga katropa, nga daw may romantic nga rival, no? So, executed by lethal injection, mga katropa. Pero ang shocking din, nakibutang tanan, nga anabuhi siya, mga katropa. Daw nagtulog lang kuno, naghuragok pa, my goodness. So karon mga katropa ginalantaw nga posibleng rason, posibleng out of date, no, ang chemical ginano sa iya. Isa pa na mga katropa, posible ko no madamo ini na agyan nga mga anong torture. Oh grabe no, as in. Awake and talking na karon mga katropa siling sang iya nga abogado. Kag nagapangabay na lang siya nga do lifetime in prison sang sa padayunan pang ang death penalty para siya kay no survive man niya mga katropa, no? So karon mga katropa, amuning statement kagapon October 6 Tuesday sang iyang lawyer alive and speaking and still receiving medical care. Oh, imagine. Ang unay ka na lang, tawag ko lang sa mga pelikula itong last few seconds. Tugay-tugay, nagtawag ko ng presidente. Hindi na pa dahil, yun na nung tati na. Hindi na lang ha. Katanay, pardon, tanan niya. Iniya, na dayon mga katropa, dua ka doses, no? Sang lethal injection, pero nabuhi siya, na survive niya. Kibot ang tanan, pe. Ang ano din, ang laban-laban ng bisikandi ang nag-prepare, no? Sang chemical, no? Alang taon nila da. Anong base siya? Tungkol sa tabo, base siya mabutang sa death row. 7:29 ang atin oras, mga katropa, sa 103.9 XFM. Bacolod, kupon si katropang James King. Kini ang Extra Service!
4: Extra Service!
3: Extra Service with James King.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Niyandit ko kay my glauta kag allergy. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
10: Mga katupa. Except.

mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod sa aton programa Sini nga Gabi sa Extra Service. Well, buwas naman kita mag-up na na ya. Bila na yung galikan daw ang nabilin antes mag-Christmas? 79. Thank you so much, everybody. That's it for me, James King, and your Extra Service. Kinadulo sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Good night.

0: Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangustin at gamma-mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
0: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan.

0: Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natutunan.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Top of the morning coffee, a great way to start the day.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upang tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Sanzone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanzone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

You might not always see my love.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Si Bawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangit

0: pain? Isa lang. Tula tayo ng pain?
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Diba go ko ng discovery nga pang malakasan nga kape? Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Pagpamatuod sa kaepektibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Regilene Villarin. Pinapili ko gid ang Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Istoryahin.
0: Sino yung nagbutang siniman?
1: Sino na si Istoryahin yaman?
0: Sana all. Gindugagan niya naman ng effects ko, ha? Hi, good evening everybody. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Makaopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Kita mag-inop na nai until 12 midnight. Gab isang
1: October 7, 20 and 26. It's a Wednesday.
0: Sure ball.
1: Yes.
0: Kwarta.
1: Kwarta ang?
0: May manog abot ka kwarta.
1: Kabay pa. Amen.
0: Dumating din pangangailangan mo kuno subong.
1: Wow, grabe.
0: Nga nakabus ka subong sa imo budget. Ano na tabo?
1: Ha? Huh?
0: Kay tungod ngayon bayo nga si Donald Duck. Grabe mo ba yun, Donald Duck na sa pawan mga color green.
1: Ay, ako pa ya.
0: Baduy-baduy nga agi.
1: Ito lang, kuya.
0: Didlar, go na sa color pink. Anyway, welcome na lang tanong XFM Radio Station nga nakaukap na sa Phone Bala programa. May gabi sa mga taga Iloilo. Welcome ka mo tanan. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si Katropang
1: Alex
0: Janre. Santike XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Rojas XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris?
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Final answer.
1: Chris.
0: Jeff Junel. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel?
0: Charmin.
1: Oh, welcome back.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Sagayo, batayan kita sa 87.5 kung makita sa television via Channel 13, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Halin sa Silay, Ibi Magalona, Victoria, Sumanapla, Kadi, Sagay, Kagis, Kalante! Taas ang energy ko subong, no?
1: Oo, grabe. Ka-hyper kayo mo subong.
0: Sana all.
1: Tungod na yan sa sauce?
0: Hindi. Sa ano
1: gidya? Sa ano man?
0: Sa kape ko gidya kaginay.
1: Wow, mayo nga kape.
0: Premium D3 coffee mix naman ako gininom kayo.
1: Correct!
0: Pero sa sunod nga mga simana, may mabalik nga promo.
1: Grabe!
0: Yes.
1: Are you sure?
0: Yes, it's nationwide promo.
1: Wow, very, very good. Wala kita gakawad ang kwarta.
0: Mga kwarta naman ta sila eh. Makapian-pian, bisan pa paano, pang gasolina, di ba?
1: Yes.
0: Mang labo naman ta. Sa mga gusto mag-intra, tawag ka mo XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. How many days until Christmas?
1: 79 days.
0: Correct! Balaan mo, ha?
1: Siyempre, ginalantaw ko man.
0: Oh, siyempre. Kay permi ka mabugrisan kung sala-sala yung napangwalwal mo.
1: Pagulitsaya.
0: Pila to gani?
1: Pila ka?
0: Pila tumbal mo?
1: 79.
0: It's 78 days, 2 hours and 32 minutes. Until Christmas. Amin yung sakto na.
1: Kay ko nagabala. Kaginagani kay Angelo, 79. Sibuya kay Gabina, nag 78 na siya.
0: It's 78 days, 2 hours and 31 minutes. Until Christmas.
2: Happy holidays from all of us to you.
1: Hello, ka-exciting!

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms, hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Pagpamatuod sa kaipiktibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ako si Ana Marie kanhang gatumargit ako sa Santon Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akon adlaw-adlaw para magdubo akon kolesterol.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule.

0: Narongkat pa ko ba? Mayo gini si Jandre mag-monitor o na-play ko kuno ang hindi dapat i-play. Sorry lang nga daw, sumulang ko na sala ba, no? Gilang. Mugin na yan, nobody's perfect.
1: Yes.
0: But we try to make it perfect. Correct?
1: Correct. At least you're listening.
0: No, gane, gane. Kag syempre, hindi ko ba magkalipat sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumargid ka mo Sing Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Halin pa sang una. Sang sugod nga nabatayan yung kanta nga sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor. Mag Santon Plus Herbal Capsule. Aprobado. Garantisado. Ikaw man lang ulang iinom Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sinsiling.
0: Ang imuyaya ginatumar para mangin na energetic ka. Kapsula.
1: Okay.
0: Ate ka na. Santon Plus, Herbal Capsule. Hindi ka mo magkalipat mga katropa. Mabakal sa inyo Matsuki Abutika malapit sa inyo lugar.
1: Kag-ara man ang premium D3 Softgel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line sa Smart 0912-0076-793. And sa Globe, i-on ko pa ang akon nga, ano, ang akon nga number. Amo to Japon, ha? 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431.
1: And good evening lang galit sa kay Ma'am Lorena Desa de la Cruz.
0: Uy, kadamo sa aton nga. Ay, si MC Clarito mapatawag. Wala ka load, how? Mayo ka lang mag-load-load, tapos wala kaya galiya load.
1: Kamudi pa na wag.
0: Correct! Rap Boy La Castellana, hello to you. Kag Montanyo Matanda Croxan. Mayong gabi sa tanan nga nagapinamati. Mas especially sa akong bata nga si Sky Marie Montanyo. Happy, happy 5th birthday to you.
1: Wow! Happy birthday!
0: Ikaw, Dol. Oh. Birthday ka pa, no?
1: San o?
0: Oo, san o birthday mo gani? January.
1: January 10.
0: January 10? Mm-hmm. Bawa ang favorite mo, gidba?
1: Nga?
0: Ngala ko ang ting, nasupunan mo o sa una. That is why nga dira kaya galiyan na tao sa
1: yes.
0: Muna nga pizza. Ang akon, tuman ko bala.
1: Ba?
0: Tapos sinasupunan ko man sa puntatin. Tutin. Tapos kumalang-alangan, supunan mo lo.
1: Ah?
0: Ang to, supunan mo lo.
1: Amgane. Hindi ko na yung magambalya.
0: Sabi ko, imit lang yaman. Line number one. Anong number one? Good, line number two, good evening.
1: Hello?
2: Hello, good evening.
0: Hi! Oh. Sino ni Palihog?
2: Si Apple ni Troy.
0: Hi, Apple! Oh, kung makaon ko na Apple every day, anong sugpon?
1: Keeps the doctor away.
0: Ay, kabalugid siya bala. Mayo magali kung makasponsor ka tinapayan, no?
1: Hello, Apple.
0: Taka din si Apple.
1: Apple?
2: Dari sa population one, sir.
0: Ah, taga-sagay.
1: Kamusta si Bruno?
0: Umati ko sila bala tapos hindi nila.
1: Nangamusta mo lang, kuya.
0: At sabagay. Oh. Sa Poblasyon 1 din, sa Poblasyon 1 man, ako nigali kasi man, kasi man, waka barangay. Sa din sa Poblasyon 1, Paul?
2: Adre na sa ano, sir? Sa Quezon Street.
0: Sa?
2: Quezon Street, sir.
0: Ah, sa proper.
1: Sino ka itik na si Imo man?
0: Oo, oh, daw ginatuslok sa sang ano, inasal stick. Ilan na edad ni Apple?
2: 40, sir. Sir, mag-greet lang po, sir. Pwede.
0: Mamangkot kami gani, anay. Karoon ng balag. Dali, kagit iyo mo daw. Adlo, kagit niya mabisto. Wow. 40 years old si Apple. Ano ni dalaga? Paniyo kung may banana?
2: Dalaga ka, sir.
1: Virgin?
0: Hindi na, siyempre. 40 na.
1: Ay, waay mo man niya. Kasi ako na dalaga.
0: Pero yatihog daw si Cecilia.
1: Oh, correct.
0: Si Cecil, man eh. Ay, apple-apple ka ba yun? Ay, nabisto na sa...
1: Di pa apple-apple ka pa?
0: Ang iyong pangalan sa Telegram, si Apple.
2: Gapamate kami din ba lang, sir? Gapamate kami ni Subong.
0: Ay, salamat. Gidara na si ma'am kag si sir.
2: Yes, sir.
0: Ah, regards lang kami na kay ma'am kag sir. Mga teachers ni iyang okay upod Subong.
1: Gani, man.
0: Mga retired na sila. Tapos kitang ilagi na pamatian ka na gabi. Ti ano nga, mon maalagad siya mo sila. Sabi ko gani kung maintra ka na kay pangitaan ka na mon.
2: Pwede ka ka-intra, sir.
0: Oo, do.
1: Ari ka na gidlang mandi. Kundi intra ka na gidlang.
0: Nakakabalong. Ano mo da?
2: Joke lang, mamanamyaw lang kami. Mamanamyaw lang ko.
0: Hindi ba kami yung magpatigayon nga malang-alang
1: niya? Gani.
0: Aday lang, ipakilala tabala si Apple. Bala si Apple is from Pututan, Iloilo.
1: Yes.
0: Then Subong, diri siya sa Sagay. Nga nga, ang gin, ano ko, gin-hype ko nga taga Pututan, Iloilo siya nga rin sa Sagay. Kaya may mga technician ta Subong nga nag-monitor from Roas, Antique, Iloilo, nga mga single man.
1: Nante!
0: So, Paul...
1: Basi makadagit ka pa ya technician niya.
0: Hindi ka na magkalipat ngang imo nga picture isend ko sa Amon GC. Ay di la. Kay ang una-una nag-react ka daan si John Ray. Ay apaw.
1: Yan.
0: Kaya ano, amoli ka sa Pututan o kung diri ka lang sa Sagay.
2: Pwede man, sir. Makapuli ko sa Pututan, sir.
0: Ayan! Tood gimana ako ng mga taga-pututan, mga putot?
2: Huo na
0: tayo, nakiputot ka.
1: Ay, misan putot lang, dahil ako malambot.
0: Uman, o.
2: Dawa,
1: mamagin ko rin, sir. Kay siling ganit nila, basta magtupong ang pusod.
0: Sulod. Biskan ni ano ta pa niya itigayon tani si Cecil sa ano sa mga 5'9" kag 6'1" nga mga height.
1: Ay, pwede, no?
0: Wala ka kabalo, Cecil, nga sang pagparuhas namon dito kami namahaw sa Banwa kang Pututan sang ilang ano ilang karnihan bala,
1: yes.
0: Nga may mga nilaga.
1: Ah, kontogin ka on balbakwa.
0: Uy, nagupod ka gali.
1: So bala sang una?
0: Sang una, patuyo mo yun. Isalot mo yun, ha? Shout out lang galing kay katropang Romel Paklibar. Hello, Romel, katropa.
1: Hello, Romel.
0: Matianta ko na kung sino'y greet ni Apple. Sige, Bipol, matianta mo kung sino'y mag-greet. Iba si may nakilala kami.
2: Oo, sir, nagkatawati. Subong sa, ano, sa part sang Iloilo. Pututan, Ahoy, Barutak. May Mateo, ito siguro, sir?
0: Ah, siyempre.
1: Hindi na yung kay Gure, kundi sigurado.
2: Mateo, hindi na ito, sir. Oh,
0: yes. Gin-confirm na ni John Ray nga, huo, kalapit lang sinasayin mo, ginapang-greet. tapos, family ano, para may idea sila.
2: Family Cordero, family Puras, family... Pasumpang, kagpamili Pilaes, dira sa barangay Batuan, Pututan, may gabi rin sa inyo tanan.
0: Nagapuli? Nagapuli ka pa, Paul, sa Pututan, Paul?
2: Yes, sir. Paling sininga tuig, mga 2 years na wala ko kapuli.
0: Din ko nung sa Barutak na ginagreet mo, Viejo o con Nuevo?
2: Barutak Nuevo.
0: Ah, raado, interesado si John Ray sa imo, ah.
1: Nan. Uy, guwapo na siya, bala. Totoo, yun na iya.
0: Kumatigayon, tani Paul daw, amo na gina yung pagambal nga certified katropa ka na gina.
1: Nan.
0: Pwede ko nung mahapitan sa Pututan?
1: Oo na tayo, yun ah!
0: Oo ah! Paduway-dugay ka pa nga, korinta ka na ah! Ah, sige, sino pagid, Paul?
2: Panang gali Subong ang nag-monitor, sir. Sa ano gali na ako, gapamati sila Subong ang class. Gapamati sila Subong.
0: Ah. Batian na nila inyong mga tingog. May kulang pa to bala wala nyo ma-record. Damuan nyo gid. Te, are o, kung pasugtan ka namon sa bunga gabi, ano giman biyang imo ginapangita sa

0: gambal mo nga dako sweldo pangita mo ari ay hindi gani diyan ri ang iya sweldo 40 ko no.
1: Ote, pana.
0: 40 ho.
1: Oo.
0: Ha. Wala pala abot overtime.
1: Basi ang 40 na edad diyan na. Hindi.
0: Oh, wala ka na may lipatan?
2: Wala lang sir, wala na sir.
0: Ado, wala ko nga bati gin-greet mo si ma'am si sir.
1: Oo.
2: Hindi na gumamati. Gumamati sila sa kwarto, sir.
1: Ari na lang, oh, ng Apple. Apple. Ari na lang,
2: oh.
1: Say hello to Jen Ray.
2: Ay, hello, Jen Ray.
0: Hello.
1: Amo na iya.
2: Mayong gabi lang
0: dyan. Hello, gamat-amat na tindog ko no, Jen Ray. Ang arang solo sexy ko no paggambal be hello Jan Ray.
1: Butang yung jutay nga ano, nga emosyon.
0: Oh, sige ko no be, what? Oh, hello be, Jan
1: sige
0: Ray.
1: Sige be, sige be. One, two, go.
2: Oh, Jan Ray.
0: Oh, God.
1: Natindog na gid.
0: Te, hindi ka mag-plug sa imo number?
2: Yeah, ginagigan ako din nila, sir.
1: Hola, salang niya pangabay. Ang bala dyan, Ray. Mamua, chup-chup.
2: Dyan, Ray. Mamua, chup-chup.
0: Agay! Salamat, Apple. Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
0: Hindi na ni maperdi si Jan Ray kung matigayon ni si Apple. Wala ginabla ka agi nubyo. Ay hindi na, nakanubyo sa galing kay na ano, na deads.
1: Si Apple?
0: Oh, last year, napatay. Ti, amunang iya, ang nakatalana siya ang kabuhi nga mangin single. Kung hindi siya pa imingol ni Jan Ray.
1: Amo kini pagtiling ko nga ma-bridesmaid na gito niya.
0: Amunin mo namin sa ating program kaya pwede tayo makonek-konek.
1: Correct.
0: Ang mga nag-ililistar sa Antique, ng mga taga-Sagay.
1: Sa Aklan.
0: Sa Aklan, nga nag-ililistar to nga halin sa Bacolod. Mm-hmm. Pwede tayo ginaiya siling yan.
1: Correct. Iya. Yeah. So,
0: damapakdulan ta ka stainless nga labador sa balaya.
1: Uso pa naaw.
0: Lala, pag hindi ako sa ngunan, agyan ko, ipakdol ko sa labador color pink.
1: Nabuka wala.
0: Ha?
1: Nabuka wala.
0: Litik eh.
1: Litik eh.
0: Pero pag buka, pag ayuhay, bukon ko man sa tima.
1: Napakang eh.
0: Ate ka na, lawag-lahog lang to ha. Basi mga kigmiga, bala ni Jan Ray, blaw. Joke-joke lang to ha. Ginaangga na lang sila naman para sa tuyon while ga-duty.
1: Pero Jan Ray, pwede, ginaangga si Apple.
0: Pwede ka galing kay Taken na si Jan Ray.
1: Ha?
0: Hindi na pwede.
1: Ate.
0: Basi ikaw naton, guro, ang mabira kay Jan Ray.
1: Ipos ang balda. Gabamati, bala si Ipaparudel.
0: Ay, ambot sa inyo na. Sa mga may intra ha, dial nyo lang liwat ang amon nga XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We've got 3 minutes after 10 o'clock. We'll be right back with more. In that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system lagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kagindol o man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay turmeric at cinnamon bark, nga tumangid ka namin.
0: Hining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM. Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng Stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Pagpamatuod sa kaepektibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Ginali, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Amunga ginaupod ko, tumar ang Santon Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Himo ikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant, gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: 25 minutes after 10 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katro, vamos.
1: Exciting.
0: Damay fiesta ka maabot.
1: Kani man.
0: Ay, sa mga nag-birthday today, happy birthday. Kag sa mga nag-celebrate man sa ilang mga fiesta, happy
1: fiesta!
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nga nagapananakit nga kalawasan.
0: Sarang bakal sa masuking abutika malapit sa inyong nga lugar. Padayon kita sa aton nga program. Tawag na ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. Tawag na! Mayang gabi kay Junessa Flores. We are watching live from Saudi Arabia.
1: Wow, kalayo ba?
0: Basta mga batiwan ni Saudi gani. Gusto kong pasalubong perfume gidyo.
1: Ba?
0: Yes.
1: Ako niya camel na lang.
0: Gusto ko perfume kay gusto ko mangin na ang baho ko Arabo. Arabo?
1: Arabo.
0: Ton. Arabo ton. Mayang gabi man sa mga taga New Washington, Aklan. Alin kay Joms Atero. Kag hi! Good evening also to all the people there in La Castellana from Bernie Pasagi Cadorna.
1: Wow.
0: My caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi!
2: Hello?
0: Sino ni?
2: Diana Hamtik!
0: Buhi ka pa?
2: Oh, po yung dalawa.
0: Ah, oh, really? Pasensya
1: wow,
0: na, hindi ka namin
1: so
0: na-miss.
1: Much.
0: Nasabi mo, miss na-miss mo kami?
2: Opo, alin... Dalawa.
0: Pwes!
2: Ginagawa ko po talaga kayo ng Linggo.
0: Pwes, hindi... Hindi ka namin na-miss. ano na ba yung balita? Anong balita dyan sa Antique?
2: Eh, hindi ko po ma-eric kasi baka marinig ng bala ko.
0: Ay, ang OA mo naman.
1: Oo man.
0: Dati ka pang, dati ka pang nakasali. Pagkatapos, yun parati yung ano mo na marinig ng asawa mo. Eh, pinaparinig mo naman eh.
1: Oo. At saka bakit ka pa tumawag kung marinig lang man?
0: Oo mo gani.
2: Nagka-love life po.
0: Nagka-love life sino?
1: Nagka-love life na siya.
0: Nagka-love life ka na?
1: Taga-kapang-talan. Wow! Talaga?
0: Anong pangalan? Baka kilala namin?
2: Oo, kilala niyo siya. Ayaw mo ko lang kung matandaan niyo.
0: Sige nga.
2: Hindi, lalabas at saka kapasukan.
0: pangalan. Huwag kang tawa ng tawa. Pangalan.
2: Joey?
0: Ah, sorry. Hindi namin kilala yon.
1: Sinong Joey?
2: Yung 52 years old.
0: Hindi ka namin kilala. Yung kilala namin Joey, Joey De Leon yun.
1: At si ano? Si Joey Marquez?
0: So paano yan? Naka-love life ka, eh meron ka namang ano? Meron ka namang kinakasama. Okay lang ba yun?
2: Hindi po. Meron na siyang iba.
0: Yung asawa mo?
2: Hindi. Yung may nakatagpo ko siya dyan sa kanila ng ano, yung ex niya, binalikan niya.
0: Oh, natural lang yun kasi alam niya naman na meron ka namang kinakasama.
1: Kaya
0: bakit
1: nga.
0: Bakit
2: nalalayuan po.
0: Bakit
2: nalalayuan yata eh.
0: Bakit nag-i-entertain ka pa ng iba eh. Meron, di ba live-in kayo ngayon?
2: Opo.
0: Ikaw bala, dulok-dalok sa imo, no?
1: Tingala ko nga kagawadaan ko kay.
0: Buhi pa gani, imo ba na? Gina-islan mo na?
2: At ma-request po sana at saka mag-message.
0: Sandali! Marami pa kaming katanungan sa'yo. Hindi, seryoso, okay lang ba sa kinakasama mo na meron kang ini-entertain iba?
2: Katakot-takot mo sa sermon. Katakot-takot mo sermon.
0: Alam mo, parang ulol ka ba?
1: Alam mo? Alam mo naman masermunan ka, mapagalitan ka, tapos ganun pa rin ang ginagawa mo.
0: Hindi nagtutugma yung ano natin, yung usapan natin. Ganito, nga, ulitin ko ha. Huwag kang tawa ng tawa, magseryoso ka naman kasi para ano naman, para maganda yung usapan or maganda yung takbo ng usapan natin. At habang nagsasalita kami, huwag ka munang upo ng upo dyan. Makinig ka muna. Okay? Naintindihan mo ba?
2: Okay.
0: Okay
2: po.
0: So, nalaman ba ng kinakasama mo na meron kang ini-entertain na iba?
2: Alam niya, ka-textmate.
0: Ka-textmate. So, anong reaction niya nung nalaman niya?
2: Nagagalit.
0: So, nagsasama pa rin kayo?
2: Opo.
0: Wow. Anong tawag nga doon? Yung ano? Ano nga yung term nun? Na kahit kahit alam na niya na yung ginagawa ng kinakasama, nagpapakamartir. Ano ba rin naman yan?
1: Hindi naman siguro martir yan.
0: Bakit?
1: Katangahan.
0: Hindi, nagpapakamartir, including katangahan. Hindi, sa kanya naman, kasi ano naman eh, malawak naman yung pag-iisip ng lalaki, eh nalaman niya mayroon ka-textmate si Joy, okay lang naman sa kanya, basta si Joy wag lang aalis sa kanya. Kasi pag aalis yon sigurado pupunta yan sa kabangkalan.
1: Kung sa bagay.
0: Maiingingan yan. May anak ba kayo wala?
2: Wala.
0: Ah, wala kayong anak. Ano ba, naghanap ka ba ng iba para magkaanak?
2: Hindi na po.
0: Oo. So bakit nga, ano ba yung ano? Ano ba yung tawag dito? Ipinaglalaban mo na kahit na meron ka ng kinakasama, eh nag-i-entertain ka pa rin ng iba.
2: Yung sapat na attention at saka paglalambing.
0: Ah, kulang.
1: O bakit? Hindi
0: kulang
1: mo ba,
0: sa attention at paglalambing.
1: Hindi mo ba makukuha yan sa kinakasama mo ngayon?
0: Hindi ka ba nilalambing?
2: Naglaylo po kasi yung pagmakasal.
0: Bakit?
2: Iba, incompatible kami sa maraming bagay.
0: Sige nga, spell mo nga yung compatible. Si?
2: Ano?
0: Si? Si? Hindi. Oh, C-O, tama. C-O?
2: C-O-M?
0: Okay.
2: C?
0: Okay.
2: A?
0: Okay.
2: E-I?
0: Okay. T-I?
2: T-L-E?
0: Hindi. Sige nga, T-I?
2: B-I-L-E?
1: Hindi, kulang.
0: Sobra. Sobra. B-I-L-E, kuno?
1: Amo na gano'n.
0: Oo, sobra. Lewat nga. Ulitin mo nga. C-O?
2: I-N?
0: C-O? Sandali, C-O muna. Umpisa.
2: C-O?
0: C-O?
2: M?
0: M?
2: P-A?
0: P-A?
2: T-I?
0: T-I?
2: B-L-E?
0: Correct, yun. Hindi naman pala tanga to. Magaling pala to eh.
1: Yes.
0: So, incompatible daw sila. Hindi sila magkasundo. O, ilang taon na ba kayo nagsasama?
2: 7 years na nga po.
1: 7 years? Pagkatapos...
0: Ngayon mo pa nasabi na incompatible kayo sa 7 taon?
1: Correct.
0: Na binalbal ka na ng binalbal. Ngayon ka pala nakapagsabi na incompatible? Andi ang tanong, gaano ba kalaki? Malaki ba?
2: Ako naman.
0: O bakit incompatible pa din? Eh malaki naman pala yung pagmamahal niya sa'yo.
2: Hindi.
0: Ganito, siguro... nakukulangan ka lang sa pagmamahal at atensyon. Yun. Hindi yun incompatible. Compatible kayo kasi nga, kung hindi nga kayo compatible, hindi naman kayo tatagal ng 7 years. Oh, 'di ba? Incompatible in the sense na parati kayo nag-aaway, marami kayong mga bagay-bagay na hindi nagkakasundo, nagkakaintindihan. Yun. Yung sa case mo, nakukulangan ka lang sa pagmamahal at paglalambing ng kinakasama mo. Which is, hinahanap mo sa iba, baka kung meron kang ka-text, maibibigay niya sa'yo through text, hindi naman sa personal. Kasi mag-iiba din yun pag sa personal na. Tama, Dol?
1: Baka nga.
0: Mag-iiba yun sa personal. Sa text, lahat-lahat pwede mong masabi.
1: Correct.
0: Kahit pangit ka, maging gwapo ka.
1: Correct.
0: Sa personal, mag-iiba talaga yan pag nasa actual na.
1: Baka
0: so,
1: ano.
0: So, ang masasabi ko sa'yo, Joy, huwag mo nang sayangin ang tiwala ng kinakasama mo.
1: Correct.
0: Kasi hindi ka na makakahanap ng kaparehan niya sa ibang tao na na bago mong makakilala.
1: Kaya nga.
0: Baka sasakit pa yung ano mo. Baka sasakit pa yung sarakangan mo.
1: Kasi for 7 years, paano kayo nakaabot ng 7 years kung hindi kayo compatible?
0: Oo nga talaga. Kasi ano lang talaga, kulang lang ito sa ano eh, lambing at pagmamahal.
1: Incompatible kasi...
0: Pero pag niyayaya ka, tumiyaya ka rin agad?
1: Oh, kita mo?
0: Tumiyaya ka din? Ganito, pag yayayain ka, tumiyaya ka rin ka agad?
2: Hindi maiwasan yung sa isang mag-asawa.
1: Oh, di ba? Ang masasabi ko lang...
0: Habang nakatiyaya ka, nafe-feel mo rin na nasasarapan ka ba?
2: Po.
0: Pinapatungan mo din siya.
2: Hindi ko kaya. Hindi makatagal.
0: Siya lang yung pumapatong sa'yo.
2: Opo.
0: Oh, pag pinapatungan ka, makakaya mo ba yung kilo niya?
2: Ay, ang bigat po.
0: Pero masarap kahit mabigat.
2: Opo.
1: Oh, see? kaya nga, Troy, ang masasabi ko lang sa kanya, incompatible, di ba, sabi niya? Incompatible kasi may cattle.
0: Ayun. Huwag mo nang ano, sirain yung tiwala ng ano mo, oo, ng kinakasama mo. Yan na lang, maging ano, kontento ka na kung anong nasa sa'yo. Huwag mo nang ano.
1: Yes, ipakakalot.
0: Huwag mo nang sobrahan kasi pangit yun. Mapupunta ka lang sa maling tao.
1: Correct.
0: Masasaktan ka lang. Masasaktan ka pero masasarapan ka rin, pero panandalian lang. Unlike sa kinakasama mo ngayon, nasasarapan ka pero pang matagalan.
1: Correct.
0: 'Di ba? 'Yun nga 'yung sabi, habang tumatagal lalong
1: tumitibay.
0: Hindi, sumasarap.
1: Ay parang alak, 'di ba?
0: Oh. Sige na, anong mensahe mo? Mag-ano ka ha? Mag-sorry ka sa kinakasama mo kasi mali 'yung ginagawa mo. Hindi yan maganda. Sige, ngayong gabi yung mensahe mo nakatuon lamang sa kinakasama mo at magsasabi ka din sa mensahe mo na hindi ka na uulit muli. Okay?
2: Opo.
0: O sige, go ahead.
2: Tapos, sana po papatawad mo ako sa mga pagkakasala ko pagkukulang ko sa bahay. Kung narinig mo ako pa, sorry po.
0: Okay na yun, naputol siya. Sa tanga-tanga rin minsan yung mga babae, ano? Kasi andun na yung ano eh, andun na yung pagmamahal talaga na para sa kanila. Kaso
1: correct
0: nga lang, hindi, yun nga yung sabi ko, hindi talaga mapiperfect yung pagsasama ng
1: mag-asawa.
0: Ng mag-asawa. Kasi naman eh, marami naman mga bagay-bagay na hindi magkakasundo.
1: Mm-mm.
0: Pero pagkatapos nun, magkakaintindihan lang naman ulit. Ang importante naman dyan, mapag-uusapan lang naman.
1: Communication.
0: Yes, mapag-uusapan until such time na masettle ulit yung issue between ng couple. Oo. Kung hindi na talaga tatagal kasi 7 years is 7 years. Kahit na sasabihin nila na naghihiwalay nga yung mga kinakasal.
1: Correct.
0: Yung 7 years pa kaya.
1: Correct.
0: Ganon. Pero kung diba? Kung papalawakin naman natin yung ating isipan regarding about marriage, maiiwasan natin niya yung hiwalayan basta't nag-iintindihan habang nagpa-fight.
1: Kaya nga eh. baka hindi pa patawad ang hinahanap.
0: Ano?
1: Patuwad.
0: Kulangan lang yun.
1: Kaya nga eh.
0: Dapat pinatuwad yun eh. Pagkatapos tumuwad yun.
1: Diba?
0: Magsasabi yun, Papa, ang sarap mo pala. Ganon.
1: One more time, Papa.
0: More. Pakibilisan naman kahit uugod-ugod na ganon. Tapos ipasok.
1: Oh, kaya nga masasabi niya, my heart goes shalalala. Oh, di ba?
0: Marunong din pala tayo magtagalog, eh, no? Di ba? Alalalim ng mga Tagalog natin. Kaya huwag na kayong tumawag dito. Masisira buhay nyo.
1: Kasi pag may katil siya, ipapakalot lang yun eh.
0: Oo nga.
1: Diba?
0: Oo, sige. Oo. Sigihon nyo pa na.
1: Oh, correct.
0: Masisira buhay
1: nyo. Siya
0: tapos, ay. Ewan ko sa inyo, yung sarap na hinahanap nyo, ilang minuto lang yan. Mm. Pag mawawala yan at kinaumagahan, kinabukasan, iba na din yung ano, yung mood ninyo. Kaya yung mga nagtataksil, wag lang kayo magpahuli.
1: Kaya nga, parang awit ng isang gatas noon.
0: Sige nga, parinigan ng awit.
1: Kasi hindi ka panis nilang nito eh.
0: O baka napakinggan ko na yan nung nasa itlog pa ako ng tatay ko. Sige nga.
1: Sabi niya,
0: kantahin mo nga.
1: Charap, charap, charap, Daddy Gold. Diba?
0: Ay, meron pa naman Daddy Gold, diba? Meron pa.
1: Meron pa.
0: Meron pa. Sa ibang bansa siguro dito sa atin, hindi na masyado.
1: Dito hindi. Meron pa, pero hindi na siya masyadong ano.
0: Mabili. Mm-mm. Kasi marami na rin yung mga brand ng mga gatas na pinapalabas eh. Yung gatas mo, pinapalabas mo rin yan.
1: Kaya nga eh.
0: Yung gatas ko, tsaka pinapalabas ko rin.
1: Tsaka may bata pa, ano, may karugtong pa yon.
0: Ano?
1: Isang batang nagsasabing, charap, charap, charap. Daring gold iba.
0: mga nostalgic yan,
1: commercial.
0: Pag mga ganyang mga commercial ads, makikita at mapapakinggan mo yan sa mga YouTube siguro.
1: YouTube na lang.
0: Kung itatype mo talaga yan. Kasi meron pa namang nakapag-upload noon eh.
1: Kaya nga.
0: So, yun. Maganda din naman pagkatapos yung mga namimiss kong commercial ads sa television at saka radyo. Naalala mo dati, every morning, prime time program, yung mga advertisement ng sigarilyo. Mm. Diba? Mm. Menthol cigarettes.
1: Boss.
0: Oy.
1: Boss.
0: Yan yung hinihingi ko pag wala akong pera.
1: Sigarilyo.
0: Dolph. Wala na akong pabili eh. Baka ano, bibili ka muna doon ng boss sa ilalim.
1: Anong gitbala? Boss kung jackpot. Pero kung may kwarta gani, ano gani?
0: Philip Morris!
1: Baka ito ni Philip Morris.
0: Gaya naka-MC ko sa bunggi, baka ito ni Philip Morris.
1: Kung wala gani. Gaya, wala ganda ko ni kwarta.
0: Ikaw naman ito ni Bakal, boss lang.
1: Ito ka namin ang bal, hindi ka mag-likit.
0: 10:43, mabalik pa ang phone pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag at healthy nga pananawan. Magtumar ka mo sang Vision X Plus.
1: Kag araman ang Santon Plus, Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, tumor kag cyst.
0: Mabakal sa inyo suki ang mabuti ang malapit sa inyo lugar, Charlie Gomez, ang Barangay Bagtik Silay. Good evening to Family Gomez. Mabalik pa ang phone pal sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: kailangan ako si Dan, isa ka professional boxer sa agad na trainee. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong dalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulaan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
4: Pagpamatuod sa kaipiktibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Cecilia Pibrahas. Sa amon pamilya, ginahatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular nga pag-atipan sang amon kaugalingon, kabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay, antioxidant, gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Dala pa Japon ba? Sige, Apon, katropang 36 ka upon nyo sa phone, pal.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, palalakit sa kalawasan, kag ginapanuhot, magpamanyo sa kunpang haplasang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal siya mga suking abutika malapit sa inyong lugar. Mayong gabi anay kay kagawad Ruben Imberga. Sa mga taga Cadiz, nagabaligya ni si kagawad Ruben Imberga sa mga Yes 12 products sa iyang kape bro. Di ba? Okay man pag-endorse?
1: Okay, git eh.
0: Okay. Hindi ka mag-okay, hindi ka ka-duty boss.
1: Oh, correct.
0: Pwede na ka makatawag XFM call and text line.
1: 0915-8311-431.
0: Good evening to Monsters Luces. Happy listening from Antique.
1: And may gab imandala sa may Alta Chera. And of course, sa may Balabagog, pamatid na subong si Emily Barriquez.
0: Hi kay Angela Palacios Cam and Bernie Pasage Cadorna. Hello sa inyo. Kag kay Jay Katuhaw, Neil Buluntad, and Elena Hirona Tumbukon from Makato, Aklan.
1: Wow!
0: Grabe, kalayo!
1: Kalayo ba?
0: Sana naman tayo makabalik sa Aklan, no? Kay sini, bati ko ha.
1: Mm-hmm.
0: Sa Ruhas ako ng mga Thanksgiving.
1: Gani man.
0: Nakato ko na sa Ruhas, wala pa.
1: Yes.
0: Okay, nalabihan. Tama na pagpapakalibo mo.
1: Kag ano, nang may mga cousins ko da.
0: Ah, wala ako mako, wala mo ko naman ko may parinti ka da.
1: Yan sige lang tama na.
0: Oy, dinay lang gid Wednesday ta subong.
1: Yes.
0: So lapit na lang ang aton nga week 10 sa Goldie Gulbir Premio sa Tansan. Yes. Promo. Kaga sa mga gusto gali mag-intra, baka lang ka mo sa mga Gold Eagle products, pareho sa Gold Eagle King, kag 320 ml sa Gold Eagle Beer. Ang Tansan niyo pagyaboy, sulod niyo sobring nga puti, sulat niyo kompleto nga pangalan, address, edad, contact number, kaya sukay itindang ibaklan sa Gold Eagle Beer, kag yulog sa mga drop boxes. Nga namtang sa tanan nga XFM radio stations, malapit sa inyong lugar sa NIR, kag sa Panay. Kag next week, hulat-hulatan nyo man ang pagbalik sang Santon Plus and XFM libu-libong pa-premyo!
1: Oy.
0: May sugpon pa na nationwide.
1: Very, very good.
0: Including ang XFM 99.5 Mega Manila.
1: Oh, senyor!
0: Diba? Ang mga taga-probinsya, kung magkadto ka mo sa Manila, mabatian nyo man tong XFM. Ang iya frequency dito is 99.5. XFM, mm-hmm. Mega Manila. So, hindi basta-basta. Ikaw yan, Mega Sardines? Mega Manila, ganyang XFM. Ay, hindi, gali. Mega, no? Kay si Sharon man, gali.
1: Yeah, superstar, kuya.
0: Ay, dali lang. Balikan ito ba yung istorya ito sa Barbie? Nga, hindi mo pwede dito ipa-auction?
1: Ang
0: Barbie? Ang muñeka?
1: Si ang muñeka. Ay, hindi. Ito yung may sentimental value. Ito yung sa ako niya.
0: Picture review ko na pagbalik mo next week. Lang tawon ko ano yung tsura niya. Basta may ara mo ko na sa balay. Nagampang mo ko Barbie sa una.
1: Hindi yung Barbie. Nora Honor Dahl.
0: Ah, Nora Honor Dahl. So kung ano ang itsura ni Nora,
1: amo gina siya.
0: Same man sa muñeka. Baligin pa personal, again pa personalize ya gali, pa obra. Para panghatag niya nga remembrance siya nga mga supporters.
1: May isa
0: kag fans.
1: May isa siya ka fans sa una nga
0: fan lang gali, hindi fans. May isa ka fan.
1: Oo. Nga produce siya gina ang muñeka ng ina sa mga way back mga 1970s.
0: Apa mangkot pila ka pila ka bilog ang iyagin pa obra.
1: Damo as in damo. Oo. Bali nagunta na sang nag-ano na eh, nang daw nag-lilo naman bila ang career ni Nora.
0: Ah, wala kaya kay, wala kaya kay Bill. Mayagin palapta niya kayaya ang mga Darna nga.
1: No, may, in fairness lang sa kay, in fairness lang sa kay Vilma, may Vilma Santos Dalsman.
0: Ah, may harap magaling?
1: Oo.
0: Nakakuha na, ko wala.
1: During that, ang ako niya nga, pakaisa nga, Vilma niya.
0: Nakakuha.
1: Nabakal man siya sa, may aragani nga daw Jezebel na nga, nga dal si Vilma.
0: O, oh, diba?
1: May ara man siya nga Darna.
0: Oh, diba?
1: Si Nora, yan, may ara nga Super G.
0: Mm.
1: Noong, na.
0: Ano na ang meaning sa Super G?
1: Ba, daw Superwoman man bala nga costume. Amo na bala.
0: Pero anong meaning sang G? Nga, nga Super
1: guy.
0: G?
1: Super guy.
0: Ah, Super guy. Mm. Hindi gay?
1: Well, ako na iyo. Super gay.
0: Tama na ang mga gina, ano ko, ginasailo ko ang topic sa Nora Honor. Kaya damo gina sa may nabalaan.
1: Yes,
0: hindi na sa muutda niya. Yaka ang topic, diridiritso lang gina all about Nora. Pero kung tapikan ko naman sa loto, subong, iyan naman ipakibato. Ang ano naman?
1: Ang... ang weteng?
0: I am... Pero ka-relate. Oh. Eh, pero until now, ha, damo-damo pa Japan sila bala mga fans.
1: Oo. Oh,
0: nga nationwide dyan. Hindi lang yung silinga sa Manila lang. Diri sa aton, bisan may nagapamati pa na gani. Ang ano gani, di ba? Ang maestro gani ito sa TUP, di ba? Nuranyan man siya gali.
1: Oo, si Kwan, si Sir Voltaire.
0: Oo, oh, ano, di ba? Nuranyan siya
1: yes,
0: gali.
1: Yes, very, very good.
0: May lang wala ko nag-open up ng Bilman yan. Ko.
1: Tani, hindi din siya guro. Magpaano. Magpa-OJT. Ay, sige, makami sa OJT nga. Mga Bilman yan. Pero hindi, sir, welcome. Good
0: pero balaan niya man, wala pa akong nakabot sa muna ng mga panimpo. Kay 31 pa man lang, kuya.
1: Amo to siya ang ano ng... That was the first time nga nagpamanila man ko nga nagupod ko sa...
0: Ah, nakapamanila ka. Oo, din, sa... din. Anong lugar ang katuan mo sa Manila?
1: Film Life.
0: Because Zoo.
1: Nakagato man kami sa
0: Manila Zoo? Oh, yeah. Really?
1: Yes.
0: So that is why...
1: I've seen my cousin there.
0: So that is why gali ito may anggin-anggin man tugali sa mga susulod sa kurong, no?
1: Correct. Chimpanse.
0: Ang araw lang mga tinaga, mamati ako lang sa mga inagiging ng bala. Ay, chimpanse! Oo, na.
1: Now you know.
0: Oh, really? Do ginagamit expression do chimpanse. Alin-lain. Ay, hindi na ako galing yung mag-ambala mo. Do chimpanse ka man. Nakamunta lang na ako ni Ambala.
1: Bala kaya.
0: Tingala ko. Do ka familiar na siya kay Tsura nga. So, ano una, so pag-apply ko to sa Piyak Isla, siya, nakapamilyar yung itsura, kahit hindi nakapamanila naman ko sa una. Naman ako nga, ang kabalo kong mag-Tagalog, eh, since 6 years old ko, ay hindi, since 4 as a 6 years old sa Manila ko. So, na ano ko balao?
1: Na-adapt.
0: Na-adapt ko ang hinambalan nga tinagalog. Then, sang dako-dako na ko ito, nagpang-apply na ko bala nga nakauna ka to sa akong sa Piyak. Nakamba ko, nakapamilyar mo na siya itsura. Ay, gali kayo na dumduman ko sa siya. Gali itong isa sa mga nakita ko sa Manila Zoo.
1: Gani. Ano gani?
0: Chimpanse.
1: Chimpanse. Animal.
0: Ay, MC Clarito, ikaw tawag sa amon ah. Kariyo i-dial ah. 0915-8311-431. Si Mar Magbanua daw wala nagsaya kapabatsyag. Tapos, dali lang yun. Mga taga-Switch Adlawan, Roa City, mayroong gabi sa kay Helen Calonce Baktong. Thank you for tuning in. Kaga, yung pagparuhas ko, bala nalabyan ko akong tiyo. Wala na ako nagdulog sa dumaraw.
1: Nga man.
0: Wala na lang ako nagdulog eh. Kay tigabihan na kami mo. Mahapit ko talaga kay ma-stopover bala kay mga pe. Amba ko, diretso na lang nung June. Kaya wala na ako digali kwarta nga nabilin.
1: Namin na dyan sa ano, sa Ruas ang ilang mga seafoods.
0: No, tiki-tiki seafood capital of the Philippines sa Silaya. Tapos, wala lang ko naghapit kiti. Siyempre basta maghapit ka nga daan. Talagsa lang mo kita nay. So kinanglan mo git may ibilin kigid yang bisan 500 sa kalibo pasalamatan nila wala. Nga bisan pa paano. Sang ano, sang dali lang manog college ko. Dito ko na nagtiner sa Dumaraw mo. Nga nagpahunay-hunay ko to balanay kay gaplano ko tani nga Mascot Ranger ko bala. Galing kay ti na-recruit man ko sa radyo, so sa radyo na lang ko.
1: Basta dira ito ya katilaw sang pitik-pitik nga.
0: Mara naman ang pitik-pitik naman. Ano tsura sang pitik-pitik?
1: Lobster gan. Mara pitik-pitik. Imo yung lamok na yun.
0: Sabi ko, nalipat sa samang isuriya ng lingan. Sino na nagduwa pa sa imit lang na lobster? Ito, namit kiman siya. Pero alung-alung ka na kung medyo, ano ka na, boundary ng imo nga, ano bala, imo blood pressure.
1: Correct.
0: Alung-alung kaya ang kolesterol niya, perte.
1: Nang amo to gani nga daw pamatsyagan ko na hubog ko to guro sang aligi.
0: Oh, na basta matamaan ka. Ilabi na gid mo may edad-edad ka na tapos kinanglan mo na monitor mo yung BP. Tapos kaga basta gaplano ka mo gani maningaon sa mga seafoods nga na. Preparar ka na nga daan sing
1: imobulong.
0: Sing first aid nga para sa allergy. Kay ikaso-inkaso, may ara ka dayon imnon ang iban, kalamay mo lang ng ilang gina...
1: Sa bagay, para pasensya na sa nagkakaon da ha?
0: Kalamay!
1: Kalamay.
0: Para pagwa mo.
1: Pasensya na gani, sering ko.
0: Hindi ba, na lang paghihambal.
1: Mapagwaya ang...
0: Pero mas manami isubong, kay te, pwede ka naman kayo sa imo nga mga doktor, pa-check up ka nga, pwede na lang nga daan ka... pangaman sing as needed nga bulong.
1: Yan.
0: Gaan ka man lang na sa high blood abi o kun sa allergies na mga muna.
1: Kito pa namin, kito bala sa ano nga, as in ka na ng damo kan sa balaligi in Paris, pabi sa ano, ng kalukalo. Do namit
0: pagin sa ginatilawan mo nga ginabaydan mo 150 ang I-compare mo bala din ang namit ang ginabaydan mo 150 kung magkaon sing ano.
1: Siyempre, 150.
0: Lobster, hindi mo pag-ibaylong lobster sa 150.
1: Ang matagal sing ko, mas namit ang tag 150.
0: Oo, pero do lobster ka dako, be.
1: Ang muna. Wala mo muna kadamo, sang aligi nga gila.
0: Kung mo muna kadamo si aligi, ito pra niya.
1: Correct. Isa mo wala din wala dito kita.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: No, Troy. Good evening, Troy.
0: Hi, who's this?
2: Troy Montroy. Ito nga tiki, Troy.
0: Ah, okay. Ano aton?
1: Si ano damo man aligi mo.
0: Wala daw kulbaan siya doon may pamangkot sa kunsi mo.
1: Ano na siya?
0: Basigin pago mo ni.
1: Oo, ano na?
2: Dalpe, may mangkot ko niyo, Dalpe, pwede.
1: Nang pakot-pakot naman, ha?
2: Isa lang, Dalpe.
1: O ano na siya?
2: Ano ang pamangkot ko? Ano, din ka ulit ang bao, Dalpe?
1: Din ka puli ang bao? Sabay-bay, eh!
2: Din ka puli ang amo.
1: Ha?
2: Din ka puli ang
1: amo. Sa kalasangan!
2: Si Andat may di Jem Rosa XSM.
1: Ha?
2: Ano? Si Andat may di Jem
1: Rosa XSM. Di nga arak ka pa da haw. Sabi mo may sahan mo ko.
0: Sabi niya ko no sa XSM ko puling amo.
1: Di nga arak ka pa da haw.
0: Ano?
2: Hindi ba din pamangkot sa imo. Di nga tuloy ang bawa. Ang balmas bye-bye.
0: Oh, gani.
2: Namangkot kaliwat sa imo ko din natuli ang amo.
1: Di amo naga...
2: sa kalasak. Tinga, ara ka da sa may XSM.
1: Di amo na gani. Siling ko, tinga, ikaw ya, ara ka pa da. Di isa ka man sa mga amo mo.
0: Amo-amo lang ang mga duwa.
1: Abi, siguro malutsan niya ko. Ano istorya? May istorya na.
2: Ano, di ko kabisado ang Negros da. Dili lang sa Antique.
0: Ate, kabisado mo na namo na Antique, ah. Oo, ah. Antique, ah.
2: Kay ang ano, alin sa may lawaan, may ano, may isang kabulag, tapos lalakad sa pagkanto sa San Jose, kay Pistos sa San Jose. Alin sa kami ang sirbi niya, ano, ang sirbi ng nga guide, ang ano, amo, kasi gamba lang amo, iya. Tapos alin sa lawaan, karaban nga, gina, iya, ginaagihan, ano, ginatamangkot ng amo, ano, kung ano nga lugar.
0: Okay.
2: Isiling sa amo, iya. Na diri na ka sa may bugasong kasi nalakat nilang bulag tapos ano
0: dali lang daw, hindi ba kami nakaintindi sa iyo mo ginamba dali lang nagalakat ang bulag nga nagasakay man sila sang amo, ano gid bala
2: siling to gal ano ang may isa ka bulag tapos nagalakat ang bulag ang amo na ang gambal tapos ang iya amo iya ginatibong.
0: Hmm.
1: Te.
2: Amo na serbi nga guide.
1: Hmm. Dason.
2: Tapos kada labayan nila nga ano nga banwa, dili ra mangkot ang amo. Ya kun ano nga ron tang banwa. Si ang aron sa milawa.
0: Hindi ah nagapamangkot ang bulag sa amo. Hindi kay ang amo gapamangkot sa bulag.
1: Dosuli.
0: Ang bulag gapamangkot sa amo kay ang amo iya nga guide.
2: Oh,
0: sige, padayon.
2: Alin sa lawaan, naglakap sila pa sa nasi, kay Pisto sa nasi.
0: Hmm.
2: Tapos, alin sa lawaan, naglakap sila pa ano, sa nasi.
1: Ang
2: tingiro na malawian nila, ano, ang bugasong, di yun pamangkot nga, isang bulang niya, amo nga, ano nga ba, nga, siling sa amo niya, ano, bugasong.
0: Hmm.
2: Okay, nang bulag, tapos nang mangkot, ano, naglakap nila ang bulag. Tapos may labian pa rin siya ng ano nga banwa, ang pamangkot ng iya amo. Amo, ano na, ano na yung banwa, siling nga patnongon.
0: Dasiga, dasiga na sa punta, baladayon na kayo daw, hindi ba kami kayong chindi o ano, ano nang katapusan ano ng pamangkot?
2: Kaya pag ano, nakaabot nga sila sa sanosi, sang ang bulag ng amo. Tapos ano, yung pamangkot ng iya amo, masabi na sila.
0: Tapusan na, abi na ka pinamangkutanay, kadugay-dugay man nga pinamangkutanay na yaman. Tapusan na kung ano na napamangkot niya sa amo.
1: Ano?
2: Siling ano, siling sa ulang sa amo na ano lang yung ano nga lugar, siling niya sa nasi, plaza, na ari na ti, ari na tapos may plaza, may triana, tapos may balay-balay na may balay-balay na binasakyan sa tao, ng libot-ibot, ano ang ngalan na adulte?
1: Ay, ambot! Ikaw yung ka-istorya, ha? Ako naman kuton mo.
0: May balay-balay kung na ginasakyan sa tao. Ano man?
2: Ang balay-balay na ako. Ang balay-balay na ako nga. Galibot-libot na aso. Tapos ginasakyan sa tao.
0: Balay-balay.
1: Balay-balay ginasakyan sa tao.
0: Tricycad! Tricycle!
2: Oo.
0: Oh. Oo. Oh, tapos?
2: Hindi ba may triyan?
0: Oo. Oh, oo. Oh.
2: Eh, ano, may arab ang ginasakyan ng tao nga...
0: Perisuela!
2: Kasi, bright nga amo si Dulpe, eh.
0: Ah, amo lang nagali. Kalawin lawig pa sa nilaktanay sang amok ang bilat ibay nga bulag. Perisuel man lang galing sa bat.
1: Amo lang galing awla ko lang sa bat kay abot ko ng iya nga mamangkot.
0: Tulong na to, away ka pulos.
1: Mga ina mo, manang imo, iya.
0: Amo.
2: Bye!
0: Nabuyang pa kami chimpo, pinamati si imo. Amo man lang nagali ang katapusan. Balik-balik pa istorya.
1: Ano kay ginihong pinsahan ka chimpanzee mo?
0: Ano abi kay amo upod ko mo?
1: Amo ganin kasi ko ginihong pinsahan ginsang chimpanzee.
0: Abalik pa ang phone pal, may gabi!

0: 40 minutes after 11 o'clock. That would be all sa programa nga Phone Pal. Maraming salamat sa mga nag-join kag nagpinamati sa amon nga programa. Sa mga tech on duty sa tanan nga XFM, sa NIR kag Panay Island, madamo nga salamat. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos!

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, kung nakalang music, magkatapos bukta ko, blam, mayara ko yung mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blam,

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pay.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Sampon Gold. Coffee Mix.
3: Ako sa Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sampon Gold. Coffee Mix.
0: Nagkape ka na.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape.

0: iwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Ibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking katipan ni Lilo.
8: Sa ako center agent.
7: Bermigid ako nag-migrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay na ito sa akong sang
7: Sister Pain.
8: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Amo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Sister Pain, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan na kape na inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan kong uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Masigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Samsung Gold. Coffee

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutrition value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Dagka

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyo
4: magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akin. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahaganha.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay pagkos ako sa Sister Pain. Nalasita, sige na matulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya isirot piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko

0: Sunflower Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunflower Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagkana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Magsansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Magsansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-system pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-system pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: System pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas
2: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

Good morning, Siyudad si Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, welcome sa itong programa rin sa Exciting Pilipinas. Subonga at lausang Huwebes, October 8 na kita, 2026! October 8, October 8, 2026 na kita mga katrapa. Huwebes na, Huwebes ka adlaw. Kamusta? Kamusta ang inyong mga pagbugtaw? Kamusta ang inyong mga tulog? Perfect ba ang inyong mga rest? Or ang iban, bag-o pa lang matulog? Siyempre no, sa mga ga-VA baladira, sa mga nag-call center, di bag-o pa lang ilang ang mga tig tulog. Pero di, siyempre, dapat make sure ninyo nga may laman ang tiyan. Especially sa mga nag-aubarabala late night or midnight. Kaya siyempre kabalo kitang tikong nagagihong ato nga lawas sa nag-consume ang inasing energy. Bisa tulog kita gani. So dapat ha, kuyam-kuya, makaon kita. Parang healthy ang body. And of course, sa mga VAs naton, para bas kung pag ninyo resistensya bala no te dapat pero pag ka mo sang mga kinatumar nga vitamin C di ba la pag kape kape eh, para bugtaw gid no e bala wala kang katulogan during imo yang night shift. Eh, nagtadakadaan tubig ka, kay dugay-dugay, endorso ko sa inyo, atong nga kape, Dria sa Yes to Health. But before that, syempre, kao po din yung subong aga. Dria sa programa naton, nga pang pukaw, sa aga. Ako si Katrapang Wendell Valinario, Dria sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo, live the live na kita ha, sa atong niyang Facebook page. Oo, live na kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mabatian mo kita sa inyong mga tagsika radyo. Arama kita sa 103.9 XFM Bacolod. Para kita sa FM nga bond sa inyong mga tagsika radyo. So padayo lang sa pagpamati ah. Matamat naman komento para sa inyong mga pag-readings and pa-shoutout! Especially sa mga nag-celebrar sa ilang mga kaadlawan today. Di ba la? Non-happy, happy, happy birthday! Happy birthday sa mga birthday celebrant. Happy, happy birthday to you. Ay mo, ako na naging nga theme song ang kanta ni Ruel Cortez. Eh, Ruel Cortez, gina. Sibira hindi. Di mga katropa, matamot lang din ang komento kay atong ina isa-isahon sa pag-abalik yan aton mga katropa. Na? Dari lang siyempre sa ato niya programa Exciting Pilipinas. Pero arewa sa lakat sang panahon, update nato na weather update. Teka siyempre mga katropa, dumayo ang panglakat. Ang subong nga kagahon. Kaya clear, matinaw ang kalangitan. Medyo bulubog now ang huyop sang hangin. Kagati maayo-ayo nga balita kay as of 8 p.m. today, wala sang low pressure area nga na-monitor mga katrapa sa sulod kagwa sang Philippine Area of Responsibility. Samtang tiang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ mga katrapa, padayon nag-aapekto sa bahin sa Mindanao, Palawan. Kag ang northeasterly wind flow naman nag-apekto man sa extreme northern Luzon. Kag diri sa aton tibing mga thunderstorm advisory man sa gihapon na dara ini sang ITCZ mga katrapa, especially sa south nga bahin sang aton yang probinsya. No? Dara sa mga Ikabangkalan, Pulupandan, Valladolid, no? Sa mga thunderstorm advisory. So, dala lang payong anytime and everywhere you go para ti in case kid man magtupa ang ulan, protektado kung hindi ka mabasa. Iwas basa sa imo mga gamit, kag iwas hilanat para ti iwas man baldog sa imo nga bulsa. Alas 5:17 na mga katropa. Comment, comment, comment lang din mga katropa. Kaya atag na iyang abasahon. Kag pagkatabiwan sa tanpagbalik. Pero don't forget mga katropa nga ti
ano no, amat-amat na kamudra diga mo, amat-amat na kamudra iyang magtigaanga no sang inyong mga pamahaw. This Thursday, mga katropa, sa liwat, October 8, 2026. Sa pamahaw, gidalo, to da, abis ka na itlog lang daong binate bala. Scrambled egg or ugang nga pinireto. Importante nga, mabusog ikaw this morning. And paligo ka man da yun eh. Ari mga katropa, basta ka ni pagpataka 5:10 onwards sa 5:18 na kita. Syempre musika na inadria sa programa natin na Exciting Pilipinas. Oras natin alas 5:18 na. Parang musikahan natin, drilang sa Exciting Pilipinas with Katy Perry.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

pinapalag sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Kamusta, kamusta na kayo dyan mga katropa? And of course, tinakainit na kamo sa mga tubig. Nakainit na kamo sa takores ang tubig. Ato niya, ipangapi sa buong aga. O panitin plamahan sa inyo mga favorite drinks. Para maaga pa, mapainit-initan na ka itong mga chan. Ano? And of course, sa mga mahilig dira sa kape. Kape nga healthy, gina-endorso ginaton sa inyo mga kape mga katropa. Sing yes to health. Ula dira ang pinakabago natin nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa inyong kape mga katropa, hindi lamang healthy. Kundi mga katropa, iniman ang skincare mo pa. Tapos may glutathione and collagen plus my Santon and mga ingredients ka makapahealthy gid sa imong lawas. And of course, mga katropa, may isa pa kita ka coffee mix naman mga katropa para gid sa tanan, sa bugos ng pamilya, pati sa mga kabataan. Perfect sa mga estudyante. Kung aga, ang ating nga Santon Plus Coffee Mix. Ang ating nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa, ang wala sang kape. Na ini para sa mga hindi mahilig sa caffeine. Ari naman yung mayara sa nga malunggay, soya beans, kag mangosteen, and of course, Santon nga perfect gid sa bugos yang miyembro sang pamilya. Ang ating nga Santon Plus Coffee Mix. And of course, mga katropa, mas barako naman mga kape ang gusto niyo ako. Nagkape ang lasa and aroma naman. Syempre, mayara naman kita sa premium D3 Coffee Mix. Hindi naman mayara sa stevia, mangosteen, and vitamin D3. Kung sa diin mga katropa, hindi una kinahanglan pabutangan sa kalamay. Perfect nga coffee para sa may mga mataas ang sugar o kung diabetes. Tungkol may stevia na pambatamis. Hindi una kinahanglan pabutangan sa kalamay ha. Mainit na lang tubig. O kung gusto mo man a cold o kung ice coffee. Sa ito naman yung premium D3 coffee mix. And ayan mga katropa, di matamat na kamudiraan. O himos man ang mga tinigang. Naluto na bala. Naman sila butanog naman da kag maguripatang ka ni Mother mo aga pa. And of course, sa mga katropa pips na ito nga nag biyahe na yung subong. Padulong man sa mga ila pa lagawan. Sa airport, din ka man subong padulong aga pa, o lubrahan, o kung bakasyonan mo daan. Oh. Ingat kayo sa inyong pagbiyahe, hinahinay lang at dulong-dulong pa daan. Oh. Importante, hambal nila, safe ka. Biskan, ano pa nakadasig ka, nakaroon tiprano ka pa itong tabot, pero ito may mga gasgas ka na. Kaya ina-ina, hindi naman nami. So dapat, hinahinay lang sa dala nun. Always, kumbaga, kinanglan mo gid nga i-lantawon pero may imo nga safety. Para sa ton alas 5:33 na. And aring mga nagapodwa sa itong programa Subong Yang nga aga diriya sa Exciting Pilipinas. Good morning sa ila ni Mama Shirley Arevalo mayong aga. Sa ila yan ni Mama Elvira Gilugo, mayong aga, manggalantaw sa Krusubong sa may Fernvale, Barangay, Panukoy. Good morning! And of course, good morning man sa kay Marcosa Saromines, maayong aga man. And of course, kay Mama Mayna Silyadura Dumipi, good morning! Nagatutok sa aton Subong, kaupo niya mga Moms Chapter, dira sa Maya, Punta Taytay, mayong aga! And of course, sa matanan nga nagapamati sa aton na, sa ilang mga tag sa karadyo, mayong aga sa inyong nga tanan. Sa ilang man ni Gatot Sakora Suplente, mayong aga man. And of course, sa ilang ni Tita Daisy, darang aga pa nag parindahan. Good morning man! Sa ilang ni Nung Jojo, dira no, aga pa nag biyahi-biyahi ng mga katropa na itong mga drivers. Ingat sa mga pagbiyahe ha, and good morning! Sa liwata sa tanang yan, nag-matamat na bugtaw, nag-parikasog na aga pa, mayong aga sa inyong tanan. And, syempre, dalo na ito ng good vibes sa tayo maghapon, mga katropa. No? So, hindi nyo na pag-iliswa pag nyo mga tag sa karadyo, batay yung mga programa sa XFM Bacolod 103.9. Halin aga, hasta mag-gabi. Dari lang, syempre, mga katropa. And syempre malantaw man kita sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Salamat ka po din sa katropang Wendell Balinario and salamat ha. Madami nga salamat sa mga nagupod sa itong programa sa buong aga. Thank you, thank you, thank you so much!
Kita-kits kita buwas naman, Andri, lang sa Exciting Pilipinas sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si Kadrapang Wendell Palinario. So good morning sa liwat sa tanan. And oras natin alas 5.33 na. Bye-bye mga katrapay once again. Happy, happy, happy Thursday! Good morning!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita, pat.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tee-hoo!
3: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas ang Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa

Mix. Gawal sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain.
7: Nagasita, sige na madulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon, collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold Coffee.

Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tiribong mabalakan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo mo nasaga. Pinagis ang inting kukupersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM time, alas 6, 12 na mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Nagkonsiling ka man sa buong bayan sa kalibutan. Welcome with Risa Pagpalayag sa atoy nga pala tuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropad, law kita subong sa Webes, Oktobre 8, 2026. Kag subong aga kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulo na mo sa inyong mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor, dira subong sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa. Mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 ng XFM Sagay City naman. Sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. And sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And also mga katropa, hindi ka mo magkalipat tungod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa atong official streaming apps ang XFM Philippines. Pangitan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install mga katropa o kung ma-download ninyo nga libre. And ma-access dira ninyo ang mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara magkita sa ating text line. Dari sa itong estasyon ng ating nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, 13 na. Kag mga katropa, atong padulungan ang mga headlines sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Atong padulungan mga katropa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Lalaking nasapuan sa siyudad sa Victoria sa residente sa siyudad sa Bacolod. Biktima, madamos ang kaso angot sa pagpangawat.
2: SP, gindinayang hangyo sa gugmang at timprano nga ingris sa dalan, Lacson.
1: Simbahan, dismayado sa sitwasyon sa Bacolod Public Plaza. Sa tanga mga headlines sa balita sa nasyonal.
0: Express Balita, National News.
1: Korte sa Makati, nagpagwas ang mando sa pag-aresto sa kay Representative Leveste.
2: Security implications ang kwarta gikan sa China nga naangot sa Duterte imbestigahan sang NSC.
1: Sa tanga mga headlines sa balita sa internasyonal.
0: Express Balita, International News.
1: Iran back Houthi, ginako ang pagpangatake sa airport sa Saudi Arabia kagiban pa nga mga lugar.
2: Sa tanong balita sa sports, Golden State Warriors daog batok sa La Lakers sa score nga 124-98.
1: Kag sa atoy nga balita espesyal, kapon si katropang James King. Mga katropa, ibalontak ron ang istorya sa likod. Sangkon anong rason nga ang ining lalaki wala gid kuno nakakita sa babae.
2: Sa tanaman niya showbiz news mga katropa, sa condwife sang ginpakasalan ni Jet Li, gin klaro nga hindi siya akig kay Jet Li kundi sa bana sini.
1: Alas 6:15 na mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international kag iban pa. Ang mga katropa, ining ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Ato na padulungan, mga katropa, ang detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Nakakilala ng nasapuan nga bangkay sang lalaki sa Asyenda Angelina 1, Barangay 12, Siyudad sang Victorias. Agas sa Oktobre 6. Ang nasapuan, ginkilala sa kay Jomar Santillan, 34 anyos. Kagining residente sa Purok Bulinao, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Cesarillos, ang puro barangay sa Barangay 1. Iyaging kupermar, Kang sa puan ng residente sa iyang lugar kag nakaagi na priso sa kaso nga pagpangawat bangod madamo ini isang reklamo sa lugar. Dunga pa ni Relios na priso sa ato si Santillan sa sulod sang 6 ka bulan bangod iya nga ginsulod kaging kawatan ang daycare center sa barangay kabangdanan nga ining gipasakaan kaso sang kapitan. Gipaigman ni Relios nga si Santillan ang malakan nga nagapauli sila nga lugar matapos ini ang nahilway. Apang paday pa nga may mabatian ng barangay sa mga reklamo angot sa pagpangawat sang biktima. Sa nagsiyang pagpangusisa sa pamilya ni Santillan, ang tisining masapuan sa siyudad sang Victorias, nagpabalo ini nga magalakat sa siyudad sang Silay.
2: Nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa pagpatay sa isa ka persona nga nasapuan sa Shenda Angelina 1, Barangay 12, Siyudad sang Victorias sa Oktubre sa isa. Ang biktima ging kilala sa kay Jomar Santillan, 34 anyos, kagresidente sa Purok Bolinao, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Enrique Casila, ang Deputy Chief of Police sang Victorias City PNP, nakita ang bangkay ni Santillan sa mga nagalabay ng mga residente sa lugar nga nagahamyang kagmay ara sang pila sa ulo. Dugang panikasila, ila na istorya ka, ako na istorya ang mga nagaumbra sa kampo kag wala sila sang may nabatian nga may naglupok o kon may nagpangayo sang bulig bangod ara na sila nagatrabaho sa kampo oras sang kagahon. Ginapatihan nga ang biktima gitpatay sa iban nga lugar kag dira lang ginbilin kun sa diin ini ang ginguyod pasulod sa kampo. Wala sang may nakita nga basiyo sang kalibre sang armas luthang sa lugar.
1: Nagapangayo sa hostisyang pamilya sa lalaking nasapuan sa asyenda ang Hilina 1, Barangay 12, Siyudad sa Victorias, aga sa Oktubre 6. Ang biktima, aging kilala sa kay Jomar Santillan, kagresidente sa Purok Bolinao, Barangay 1, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay alias Bing, ang stepmother ni Santillan. Nagdesign siyang biktima sa iyang utod nga magkadto ini sa siyudad sa Silay, apang wala na ini nakapauli sa sulod sa isa kasmana. Kagila na lang nga natukiban nga ining nasapuan ng isa kabangkay sa siyudad sa Victorias. Dugang pa sini, malaka na nga nagapauling biktima sila ng lugar, bangod madamo ini sa nagapangita, kaginapatihan nga may ara na ini sa mga atraso sa ilang barangay, bangod kilala ini nga kawatan kag nakaagi na priso. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan, angot sa motibo sa pagpatay sa biktima kag pagkilala sa mga suspek nga sa likod sang krimen.
2: Desmayado ang director sa Social Action Center sang Diocese of Bacolod sa kahimtangan sa Bacolod Public Plaza matapos ini ang ginpaidalom sa Beautification sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Sa interview sa programa nga sentro sa XFM 103.9 Bacolod kag sa kay Father Julius Espinosa, iya natukiban nga ang kahimtangan sang plaza sa tion sa pagbukas na sang Mascara Festival sang Oktubre 1. Gapadamo na sa mga nabaton nga komento ang sitwasyon sa plaza. Dugang pa ni Espinosa, gusto man sini nga mahibaluan kung ano ang tema sang beautification sang plaza kag sa iya nga paglantaw na dula ang daan nga kinaiya sang lugar kag nagahulat man ini sang sabat gikan sa kay Congressman Albie Benitez kag kay Mayor Greg Gasataya kun sino gid man ang dapat manabata kun manabata sa nasambit nga isyu. Nahibaluan man sini nga proyekto ang isa ka national nga gobyerno ang nagpondo apang iya nga nakita nga mayara sang kakulangan sa koordinasyon kag komunikasyon angot sa pagpaidalom sa construction sa Bacolod Public Plaza. Iya nga ginkompirmar ang 40% sang plaza nga ginapanagiyahan sang simbahan kag ginahibalo sini kung mayara sang formal nga pagsinapol sa tunga sang lokal nga panguluan sa siyudad sang Bacolod kag sa diocese angot sa pagkayo sang lugar. Nagapangabay man ini sa mga lokal nga opisyal sang siyudad nga maging transparent sa panggobyerno bangod kwarta ini sang pamuluyo ang ginaga gamit para sa nasambit nga proyekto sa plaza.
1: Ngayon pa tagi Bacolod City Councilor Tani Saison kung nga wala gin accept sang sagunay ang panglusod ang proposal sang Gugma Foundation nga masugudan na ang ingress activities sa Lacson Strip sa Oktubre 12. So kay Saison, Oktubre 12 ang gin-propose sang Gugma Foundation bilang pagsugod sang ingress apang wala ini ginaprobahan sang sagunay ang panglusod. Sa Bailo, Oktubre 14 sang gabi ang ginataga kag ginaprobahan sang SB bilang PETSA sang pagsugod sang ingress sa Lacson Strip. Sa dek sa diskusyon sang SP na kaya man sa to nga mga selebrasyon nga duha lang kadlaw at isang highlights highlights ang ingresyon sa Lacson. Doon ang pangadako nga sabad sa mga residente ang mga motorista kung tiprano pa ipahamtang ang mga stage kagkiosko. Ipahig ni Saison nga kinangansun doon ang ginaprobahan nga schedule sa SP agad malikawan ang posibleng nga trapiko sa dalan. kag manginhapos ang dalagan sa mga aktibidad kag sa pagpreparar sa mga lugar para sa Maskara Festival.
2: Ginpahayag ni City Engineer's Head Engineer Loben Ceballos nga ang syudad nangin mabalantayon sa nangin obra sang Tiesa kag naghatag sang feedback. Hindi rason suno kay Ceballos nga irason sang Tiesa nga na-delay ang 300 million pesos project sini sa Bacolod City. Sa may Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center Fountain bangod sa rason sa syudad. Dugang pa ni Ceballos nga mga disenyo nga ginalantaw man sang syudad anay kag ginapaliwat kung wala ini sa standard rason nga reasonable nga hindi totally rason ang pagdelay bangod sa mga desisyon sang syudad. Madumduman man nga gintalana sa January 27, 2027 pa ang target date nga matapos ang proyekto santo sa pinakabago nga mensahe sang Tiesa sa syudad.
1: Nakabaton sa fire extinguishers kag fire hoses ang 16 ka napilian ng mga red zone na guys sa syudad sa Bacolod dali sa mga private sector partners ng Bureau of Fire Protection BFP Bacolod City. Kabayan ini sa programa sang BFP Bacolod nga adopt a red zone program. Fire safety equipment turnover. Nga nagtingwa nga mapabakod ang kahandaan kag kapasidad sa mga komunidad sa pagatubang sa mga insidente sa ang sunog. So na sa BFP Bacolod sa pagpanguna ni Fire Superintendent Jeremy Masip ang fire marshal na ginpatigayan sa ang inisyatibo po sa 22 ka private sector partners kag makabulig sa pagpasanyog sa fire safety kag emergency preparedness sa mga barangay.
2: Nakigsapol ang Hiraya Water Corporation kay Bacolod City Mayor Greg Sataya agud tala kayo na posibilidad nga magamit ang ginabulo banta nga 37 MLD o kon million liters per day nga water excess sa syudad. Suno sa Hiraya kabahin ini sang mga tubig nga nagatubod o kon nagaawas kag wala nagagamit, lakip na ang posibleng nga excess water halin pa sa pila ka mga subdivisions sa syudad. Ginalantaw nga tipunon kag magamit ini nga mga tubig bilang duga nga supply ilabi na sa pagatubig bang sa posibleng nga El Nino nga mag-aapekto sa supply sang tubig sa syudad. Kabahin sa ginatalakay ang mga pamaagi kung paano makolekta, matipon kag maipasangin nga nasambit ng mga water excess. Agud hindi na mausik kag mapuslan sa mga lugar nga malapit sa mga water source. Ang inisyatibo ginalantaw man bilang isa ka posibleng nga solusyon agud mapabaskog sa gihapon ang water supply preparedness ang Bacolod sa tiun sa posibleng nga pag-init sang panahon kag pagkulang sang water sources.
1: Alas 6:24 na inyo na batay mga katropa mga detalye sa balita sa lokal. Kagining ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Alas 6:24 na, mga katropa, padulungan na to ng detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Inmando sa Makati Regional Trial Court ang pag-aresto kay Representative Leandro Leveste bangon sa ginaligar paglapas sa isa ka probisyon sa Public Service Act. Sunod kay National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag, galing nga makikoordinar ang mga otoridad sa Bureau of Immigration agud ibaluon ang opisyal nga kahimtangan kag nahamtangan sang tiglawas para sa implementasyon sang naulihi. Ulihin na nga na-record si Leveste sa France kaupo ng iyang iloy nga si Senator Loren Legarda kaysa karoon nagapabulong dito. Ginalauman nga magapagwas ang opisyal nga pahayagang kampo sa mga manlidha angon sa legal nga tigang nga ilapagaymuon nagud masunod ang mando sang korte.
2: Ginpahayag sa National Security Council o NSC nga tanawon sining posibleng implikasyon sa national security sa minilyon ka pesos nga ginreport nga ginpadala halin sa China sa Kanye 88 Food Corporation, isa ka negosyo nga may kaantanan sa kay Vice President Sara Duterte. Ginpahayag ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa Senate Impeachment Court nga nakabaton ang AMLC sa report nga 319 million pesos ang nagkadto sa Kalye 88 halin sa China. Ginpahayag ni National Security Advisor Eduardo Uban Jr. ang ukon nga ginaseryoso sa karoon sang NEC ang mga impormasyon nga ginaplastara sa impeachment trial ni Duterte. Ginako niya nga ang pagbista nagapadayon kag ang aligasyon kinahanglan nga usisaon sa maayo base sa legal nga proseso. Pero suno sa iya, ang mga impormasyon nga kinahanglan sang mabinantayon madalong kag responsable nga assessment. Samtang ginpahayag man Duterte spokesperson Attorney Paulo Panelo nga si Benaventura nagtistigo lamang sa mga report nga ginsumiter sa mga bangko sa mga sakop kag makaduluda ang mga transaksyon.
1: Nagpagwas ang pahayag ang talatapan ni Senator Jinko Estrada angot sa pag-turnover sa unfurnished ng opisina ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III bilang kabahin sa standard practice. Ang kampo ni Estrada nagsiling ngang ila Chief of Staff nagpahibalo kay Soto antes pamanan sa Oktobre 5. Nga deadline sa pagbiya sa opisina ng mga kagamitan kag mga materyales sini pagadalon sa bagong opisina ni Estrada. Ang pahayag nagdugang ang kalabanan sining mga gamit pareho sa mga tiles sa salog, mga glass panel, mga suga, mga kabinet kag iban pa ginbakal gamit ang personal nga pondo. Bangod ang budget nga ginhatag sang Senado hindi bastante sa pagtabon sang tanan nga mga gasto.
2: Ginhinyo sang prosecution sa International Criminal Court sa ICC nga ibasura ang motion sang kampo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan ang mga ebidensya nga ginabuyagyag sa kaso nga crimes against humanity batok sa Anay Presidente sa 10,000 items. Suno sa prosecution ang kadamuon sang ebidensya ang makatarungan kag may kaantanan sa kaso bangod importante ini sa pagtumod sang partikular nga mga insidente kag ang mas malapad nga context teksto sa ginaligar ng mga krimen batok sa mga similyan. Ginsikway man sini ang paglaragway sang depensa sa pagbuyagyag bilang paghaboy sa mga dokumento. Sa musyon naman sang depensa, ginsiling sini nga ang pagbuyagyag sang mga ebidensya nagtubo gikan sa 5,275 tanan ka mga butang sa tingon sang hugna sang kumpirmasyon pagkadto sa kapin sa 62,000 ka mga butang. Lakip ang kapin sa 320,000 ka mga pages sang mga dokumento kagkapin sa 1,000 ka mga materyales ng mga audio visuals.
1: Alas 6:28 na mga katropa, inyo nabatian ang detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, ini ginadulon sa inyo sang Vision X Plus.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: Ito na padulungan ng detalye na sa Balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Ang mga Iran-backed Houthi ang nagsiling ang ilagin sa lakay international ng airport sa Riyadh. Isa ka refinery sa Aramco kag pila ka mga duog sa Saudi Arabia. Samtang ang koalisyon nga ginapangunahan sang Saudi sa Yemen nagsiling nga ginguba nila ang mga target sang Houthi sa baybayon sang Red Sea. Ang Pakistan kag Turkey sa piya ka bahin nagpromisa nga mag-deploy sa mga tropa sa Saudi Arabia sa idalom sang isa ka bagong mutual defense pact. Pagkatapos sa mga simana sa mga pagkatake sang Houthi, samtang ang Riyadh kag ang mga kaliado sini sa gobyerno sang Yemeni nagsugod sang isa ka pagduso nga nagatuyo sa pagbawi sang tanang teritoryo nga ginahuptan sang grupo. Ang mga Houthis nagasalakay man sa kaiping Saudi Arabia alin sang inaway sibil sang Yemen nagsugod liwat. Kag nagdeklarar sa maritime blockade sa ilang mga barko.
2: Nagadamo na mga tawo nga nagapakigbahin sa mga protesta sa nagkaraang nga bahin sang Pungsod, France. Napilitan ang mga pulis nga magamit sang tear gas sa pagpalapta sa mga nagaprotesta angot sa pagpabaya sang gobyerno sa edukasyon. Kapin sa 2,000 ka mga eskwelahan na ang ginsarado bangod sa hublaga. Ginabulubanta man sa mga otoridad nga tubtob sa tunga sang milyon ka mga individual ang nagpasakop sa protesta. Ang gobyerno naman sang France nagpanawagan para sa malinong nga paghambalaan balanay sa tunga nila kagsang mga naga-protesta.
1: XFM Time alas 6:30 na mga katropa ang balita sa International. Hingin na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Sa 6:31 na mga katropa at ang padulungan ng balita naman sa sports.
0: Express Balita Sports.
1: Daog ang Golden State Warriors kontra Los Angeles Lakers sa score nga 124-98. Silas ang buwa sa NBA preseason game sa Oktobre 7, siningatuig. Nagpanguna sa kadalagahan sa Warriors ang ila 11th overall draft pick sa NBA nga si Yaxel Edinburg. Matapos nagkamada sang 17 ka puntos kag siyam ka rebounds kag may 2 ka assist. Nagbulig man sa day Stephen Curry kag Brandon Podzimski nga may arasang tig 16 ka puntos. Samtang 15 naman kapuntos ang ginbalhag ni Sandro Mamukilashvili para sa nalutos nga Lakers. Alas 6.32 na mga katropa, ang balita sa sports, sining inadulon sa inyo sang Cesna Pain.
3: Express balita, dala sa inyo sang Cesna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cesna Pain mo na. Cesna Pain, available sa mga drugstores.
1: At ang padulungan mga katropa, ang istorya ko ang balita sa showbiz.
0: Express balita, showbiz.
2: Mga katropa, matapos nag-trending ang kasal ni Jet Li mga katropa sa isaya ka ginatawag kung ginkilala nga tausog royalty mga katropa nga si Mai. Ang nanging cryptic mga katropa ang duha ka asawa ko ng first kag second wife si niya. Mga katropa, nagwa ang balita nga ti gin-congratulate sang second wife mga katropa una si Jet Li. Pero ang nasambit nga pag-congratulate to ka sarcastic pa lang mga katropa nga may ato pa to nga congratulations and welcome to hell do ka mo pa na mga katropa. Hello, may hello do ka mo na mga katropa ng payag sang second wife. At the same time, meron pag isang video nag-circulate online nga ining second wife kag first wife kakadlaw ang bal nila. Nga ako no, naluyag man si Jet Li ni sa bana nila. Ayan, baka dahil sa pera, nagsabat ang first wife nga. Ay, hindi man siguro, baka sa dulumay bala, to kaamu na bala ko. Wow, doon ginakadlawan nila mga katropa. So, ati, daw damo sa fans ni Jet Li. Ando na nga, kigman eh, ati nga, abing doon ginaaway nila bala mo na si Jet Li. Pero ang second wife, klaro niya nga, balya, hindi siya akig kay Jet Li, kundi sa ilaya nga asawa. Amo ni si Rafi Kiotch ang kilala bilang second wife ni Mai Gani. No, kag mga katropa, ati ang nasambit to nga, pahayag ang hindi galiya ko no si Jet Li ang ginakaakig nila kundi ang asawa nila kay una daan mga katropa mayra sa mga report nga ti amo na bala mga sustento gali may problema plus at the same time una gali mga katropa ginpahayag pa to nila nga sa wakas hindi nyo na kailangan magtago so meaning mga katropa gali una dumbali nangin kabit si si Jet Li mga katropa kay ti una gali patago ang ilang nga relasyon so ti hambal nila kumbaga ang hindi na responsable ilang asawa pero nagdugang pag-iisa so meaning hambal nila ng kumbaga hindi ya deserve amo na bala mga katropa so ginpunto niya nga wala ya hindi si Jet Li ang ginaaway niya kundi ang iya nga bana kagati sa karon man ya ang fans ni Jet Li do nagdutay man kay do damo sang nag unfollow kay Jet Li may mga comment dan ay ganyan ka pala idol mas gusto mo maging third wife unfollow na lang kita pero mga awa mo na pero timiyara mo niya nga away man labot kay tiyan nila tiya man iya kasal iya man iya love life ngay love dan mugid idol naman kuno nila ya si Jet Li sa rides bala no sa palumba-lumba kag ano da libot-libot nga nakasakay sa motorsiklo. Pero te, amo naging klaro sa naging second wife nga hindi galiya si Jet Li ang iya tuya ginakaakig kundi sa bana sini. No? Mga katropa, oras na taon, 6:31 na kagangaton nga balita sa showbiz. Ang ginadulongin sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din nga aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging. Plus, makapaputi gid sa aton mga panit sa mga natural sini nga ingredients na may sa bugos nga pamilya. Gamiton na adlaw kay antibacterial ini mga katropa. And of course, maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen. Ngagin akon glutathione and kojic mga katropa. Ngagin iintrahan pagid akon gindugangan pagid sang itning VCO kon ang virgin coconut oil. Ngagin isa sa isa naton kahabon sa ining clear skin herbal soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:36 na mga katropa, inyo na batihan ang balita sa showbiz. mo ginamalikawan nga may mga reaksyon ang tawo nga mo na. Ano ginakamagaran, no? No?
2: May ara, ganit ka, tropang France, nga doon nakita ko sa Reddit. Tuguro na ako sa
1: okay.
2: Okay. Ang balay ito, hindi man ako namang garano ng lalaki. Lang, no? Duka, ang balay, hindi man saya royal blood. Duka
1: okay.
2: Muna. Na may pero ti basa iguro gagahigong maanay lang din sila ko no kay ti usually ginahambal ka tao nagpatol sa jet ni mga third wife kay mangranon do ka muna bala kay tamangranon ti muna nga nagpatol siya ako na muna nga analuyagan niya may nagato digto anonymous digto nga nagano kaya hindi man ah hindi niya ano ah royal blood de royalty saan ang ano na siya up class ko na siya sang ako na higher level na siya sang high school kami tsaktuhan lang ah may kaya-kaya lang pero guro gay gugmanay sila eh na amo na yan ang pahayag pero ti ang buto ay takabalo wala man si as na sumungay si Jet Li wala iya kahatag ya statement kag wala siya gani ka post biskan litrato nila yung kumbaga sweet together gid sa iya gid bala nga account kaya mga post sa mga page nga ti nag kuha sang photo nila sa mga photography page nga nag-video sa ila pero siya mismo ganito wala sa yagin bala personal nga account o kung sa yagin personal page te wait ta kabalo kung gana luyagan yan ayas si May na yaw pero te ang una dan ka ambal katawa kahit di magaranon mo kwarta-kwarta to ka mo na bala makita to dan sa wedding nga ano nga photo ni Jet Li nga to sa iya bala nga ano pictorial shoot to kung shooting niya nga sa iya pa lang daan nga shoes ka to pang France Dior na te ang shoes niya pa lang research mo ara na sa mga 90,000 pesos yung balila ba si manggarano ng laki te yung balila sa iban ako kabalo nga si Jet Li tamaan na ka manggarano ni Bajin ha ang mga ginaano siya na gina sponsor ng mga motor sponsor ng mga brand ba lang okay sikat to saya especially sa mga motovlog sa mga nagamotor sikat yun si Jet Li te eh ang balila sa motor ya pala nga pila kabilog na tagmilyon ang nagurong presyo te hindi kaya kambal nga si Jet Li mapato lang kay manggaranon kaya ti siya mismo manggaranon kaya may kwarta naman plus vlogger pa siya iya nga mga vlogs daan ga 100,000 pa na kada posting maniya te ang balila hindi man guro sa kwarta pero wala gani si Jet Li ka sabat pa ko nga ah no nga abi siya kag nga aman bihan ka mga tao mo sa batgid siya pag gusto lang sa kuno ah. Na kung maluyag ba siya malayo kung hindi man
1: kay pitik na yas ang iorta ni Jet Li ano na karong kay naga padayon naga ano ganing term sa ito naga ibok-ibok ang iyang ano na bala part bala ang heart bala left ventricle kag right ventricle te ang blood nga nagapadayon pitik siya te nagadalagan sa ano aorta kag ano pinaganing mga veins na ni ang aorta di ba artery na iya
2: artery.
1: O ang super ang may ara na mo superior vena cava kag inferior vena cava mga veins na iya sa heart veins.
2: Kaya nung doon nakita ko, ito pang pangalaki. Nag-rides-rides. Diba sa mga pilipan sila,
1: diba siguro eh?
2: Danay, bala rides-rides. Kasi may ginahambal ko mga tao, law, ay, manapman, manapman. Diba sa mga panalukan ni Jet Li, ako pagwapo na iya. Pag gusto lang na saya.
1: Meron na iya. O, may landa sila. May ko ninyo na heart gapitik da? May kon iyaman na yung desisyon. Why naman din sa iba niya sa basulon kay personal yan na yung choice. Nga kung ninulsulan niya sa ulihit, iyan na iya. Ba? Iyan na iya mo. Wala man na yung may nagtudlo siya. Nga mo lang ng ipamanaha. Mo na lang ng higugma. Alas 6:40 na. Hindi na ba tayo nabalita sa showbiz? Pero mga katropa, dali kita ang istorya. Ari sigurado gini bago lang taka-discuss ang heart. Pero mga katropa, paano mula mag-inhealthy aton heart? Kung magkalipat, mag-tumarsang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, ha? Iyagin niya sang yes to health. Kaya isang mangosteen kag malunggay. Kabulig niya pa healthy sa tong heart kapin pagindi kon ka ano imong pamatsyag do galain heart problem kada ari mga tropa this ang exercise kapag tumar everyday sang Santon Plus Herbal Capsule Aryong, istorya natin sa special, speaking of heart, eh, paano, mapitik pa ni Bla, nagpitik yun man ni Bla, ay, hanang iya, kurasyon. Eh nga, dito ko no sa Greece, sa kuno kalalaki, wala nakakita, babae. Ano ni rason? Ano ni siya? Isolated? No? Pero ano ni istorya, sini? Ni katropang James King, ginbisitahan mo siya, ikaw ang unay ang nakita.
3: XFF Balita Espesyal. Balita
4: Espesyal. Lalaki sa Greece, wala kaagi kakita sang babae. Katropa ini ang Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si katropang James King. Kabalo ka mo bala nga may aras ang isa ka lalaki. Ngalin sang natawo, wala pa kaagi kakita sang babae. Ini si Mihailo Tolotos sang Mount Athos dito sa may Greece. Ang Mount Athos ginakabig nga isa ka sagrado nga lugar. Kag hindi git pwede, stricto nga hindi pwede magsulod ang mga babae. Bisan babae pangasapat katropa, hindi git pwede. Ang ini nga lugar ginatawag nga Holy Mountain. Kag kalabanan nga nagastar lang diri mga monghe ngayar sa 1400 lang katropa. Masobra na 1,000 katuig mga katropa nga stricto nga ginabawalan ang pagsulod sa mga babae sa siringan lugar. May aras na ginatawag nga tradisyon nga avaton. Iniisa ka tradisyon para ma-maintain ang ginatawag nga celibacy ukon hindi mga asawa. Diri na nagagwa ang pangalan ni Mihailo Tolotos mga katropa. Kagsunod sa 1938 nga report ukon balita sa diringan lugar, ining si Tolotos ang napatay sa edad nga 82 nga wala gid kaagi kakita sang babayi. Wala man siya kaagi kakita sa mga salakyan, eroplano, ukon mga pelikula. Sang ginbunag si Tolotos mga katropa, napatay ang iyang iloy. And santo, gindala na siya sa mga monghe sa Mount Athos kag dito ginpadako. Kagina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugon ang immune system, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: Grabe, no? Ano nga mga doon na nagisagaliya, doon na priso, gitsaya?
2: At tulang ito sa kalugar, hindi sa kahalin. Paano ka to kahalin kay...
1: Monghe, kagitsagaliya.
2: Literal. Kasi so, mga pelikula, na pala ka sa France na, daw mo ginagawa yan.
1: Ako na. So, may ka nakakita sa outside world? Mm. Alas 6:44 na, mga katropa, ang balita sa pagbalita espesyal. Hindi na ba tiyanong ito sa ito ni katropang James King. Mga katropa, before kami plan ay magtakop, katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health, saan ito ni Mabakal?
2: Yes, mga katropa, Mabakal lang ito mga produkto sa ito mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Niman ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ito mga online shopping applications. I-search talang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga nag-monitor dira sa ato na, good morning dira.
2: Yes, good morning sa mga katropakips na ito na sa ila dira ni Sir Lloyd de Valle. So, good morning sa ila ni Sir Jelwin. Mayong aga man dira, 33 days to go ko no, kag birthday yan na. Sa kay Sir Lloyd de Valle, sambaya, good morning. Ano siya kuno sa unaga o Brazil sa una kuno technician sa Laguna sang gakanta si Laika ang ga-perform. Wow! Doon kagapon tiyan nga topic ang pwede nang kumanda ang buhay. Sakay Mabel Vera Gilugo, good morning man. Sakay Sir Arvic Chris Casires. Kay Mamay na Celia Dorado Mipig kag sa mga moms chapter naton dira sa may Punta Taytay, good morning. Ano kagaga iban na gadulog pa ni Grocer Jelwin sa iyang anak ay nalulap siya Gro Kapuli. Kag siyempre sila sa tindahan si Drawa nga aga pakaginaman aga panindahan sa Libertad. Good morning.
5: Wow, ka perfect.
1: Aga na. Nasa tanay nga mga nagamonitor, good morning. Mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday sa inyo.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Alas 6.46 na mga katropa. Ang oras na mundo ginakulabos na. Sambay ka magabulo sa bulsa. Ikaw po si katropang Irvin Salinas. Mga katropa sa liwat, kami yung mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Ako si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinons, Pilipinas.
2: XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa mga kitipan ni Lilo. Sa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribet. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na-world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pag-ibili sa mga buki ka.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. System
4: Pain. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong Trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lansa. System Pain para diri-diritso ang Trini.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen. Ringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
9: The secret of health.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
0: Premium D3. Ang bago.
11: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
0: The Secret of Health.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
12: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung kape, gato kang pagkanervyoso. Ipatilaw ko sa akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
18: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
19: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nakakapi ka na.
19: Nagagwapo ka pa.
20: Santon Gold Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
12: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
12: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
21: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Sister Pain.
22: Ako balis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga bukika. Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kagbinipisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
25: Ako gali si GC. Head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
24: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
2: Ako si Danny.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samton Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samton Gold Coffee Mix na.
0: Samton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Samton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Ulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal nang ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangustin at gamma mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: buhay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Namamayagpaan, mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
3: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iwag ko ng bata, tapos may balay na ginpapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Mangyaga mga katropa, may aga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome na sa pagpangalagad ta sa Bullseye. Once again, it's Thursday. Dasi kayo sa manadlaw nato mga katropa. Daw sa san ulang kita nagtapos sa bulan sang Setyembre. Here we go. Ari na kita sa Oktubre, naghihirampot naman kita mga katropa para sa bulan sang Nobyembre. Lapit sa 8 na para sa bulan sang Oktubre mga katropa. Lapit na matunga-tunga nga aton nga bugos nga Oktubre. Are you ready para sa Christmas mga katropa, no? Para sa bulan sang November mga katropa, before we will be celebrating the month of Christmas, December, celebrating the Christmas mga katropa, of course. Kinanglan ta nay mag-atubang sa fiesta minatay. antes magkinalipay mga katropa, dumdumon ta nay mga tao nga nangin ka party sa kabuhi ta. Dumdumon ta nay ang mga tao nga naghatag man sang kabuhi sa aton, no? Para sa pamilya naton, para sa mga ginikanan naton, always kita nga mga Pilipino, abi mga katropa, we feel indebted no, sa aton nga ginikanan for the life nga ginhatag nila sa aton, and that stays forever, no? Wala na nagakalimot ang taos na kita nga mga Pilipino nagalantaw kita sang ining mga contribution sang pila ka mga kultura naton, sa mga miyembro sa pamilya naton, ganayin kabahin sang aton nga kabuhi mga katropa, no? And that's why amo man nga attitude, no, kultura sang aton na sang Pinoy nga ginagamit man, gina take advantage man sang pila ka mga politiko, because kung maghatag ka, ang Pinoy nagabalik gina siya, naghatag gina sa balik, may return gina sa mga katropa in any form, di ba? Pwede siya maghatag sang iyang pwede siya maghatag sang iyang pamaagi sa pagpasalamat balikan niya man ka mga katropa. Diri sa aton pungsod mga katropa, sa aton nga diri sa aton nga lugar, ang tao gahatag, pero may arat na hawid na mambalsa hatag ta, mabalik mo na sa aton, inab lang nag-expectar ka, nagalaom ka nga makabalik na sa imo tanan ang ginapangatag mo. Amo na, that's why dani once nga may arat ta ginbaton ginatag mga katropa, ay hindi na ta mag-expectar sang kunano pa. Amo man ang ginagamit sa mga politiko nga mga strategiya nga once naghatag sila, may balik sa ila. Ang balik sa ila, boto. Botohon mo sila. Kay nag-hambal sa kay buot sa iya, kanami sa iya, ka maalwan sa iya. No? Diri kita na anad lang mga katropa, kung wala ka naghatag, kung wala ka nagpaambit, o kung may kasang nag-share, traidor ka, no? Lain ka nga tao. Pero ang tao to nga ti, amo naman tong bilinsi, hatag niya pa. So, ka lain naman, kag siya naman itong masakripisyo. Diriman nga nakita ta, ang aton nga pagkategorya sang kolor, maghambal ka puti daw ka heavenly. Limpyo. Kung maghambal ka itom, yawan un. Tiyan mo na kung kisa may ara kita division mga katropa, because we label sa isa kabutang based sa aton tawhanon nga pag-insindi. Amo na katropa, sa mga panahon nga ni hindi tama unite sa isa kabutang, because ang nag-identify kita sa aton kaugalingon to something, no, nga gin marka na ang stereotyping bra nasa isa kabutang nga daw na standardized nga maghambal ka itom daw ka daw ay siya kung puti siya gwapa sa daw mga mga katropa ini mentality ta permita niya gaka ano nagkakabutang sa tipaslong nagkakatipaslong ah ang judgment na tira man ko nakabasi ha kung taas ilong gwapo gwapa ang ibang na gani nagpaupiran lang para magtaas ang ilong nila. Onda pa ka ilong, hindi kaya gwapo, hindi kaya gwapa. Malaw na? May mga tao, yung kaka-confuse kita sa mga katropa, kahit yung definition sa beauty, ara lang sa amuna ng mga standard, abi mga katropa. So, siguro we have to go out from that shell of understanding and, standard so that we can accept isang tao kung sino man nga ara sa ato ni subong kung sino makita ta without going into judgment based sa mga biases natin mga katropa sa pag-acceptan natin si sa katao. Okay? Anyway, welcome mga katropa. It's Thursday today. Lapit-lapit na lang Friday. Kaglapit naman weekend mga katropa. Ma-relax naman, tapahuway naman kita. But nonetheless, it's okay, no? Amo rin ginahulat-hulat natin nga mga panahon, no? Nagpalapit weekend pagkatapos mga katropa. Makapahuway-huway kita, alright? 7:27, 7:26 na mga katropa. O kung 7:24 na sa pagkaragad na, check your time clock mga katropa so that hindi kita malate sa mga kalatuan natin this morning. May mga katuan kita nga meeting, you're catching up para sa aton nga opisina, aton nga ulubrahon, katropa, Thursday, kailan lang matapos. Kaya pag Friday mga katropa, relax na, makapuli, timprano. Abi nyo sa mga kumpanya, ano man sa mo, kung straight ba ang trabaho ta for 6 or 7 days, mga 5 days mga katropa, grabe man ang bugat sa aton nga sa aton pagkabuhi mo. So sitwasyon nga kinahanglan ta mag-unwind, kinahanglan ta man may ara sa mga paglain sa routine naton mga katropa kay para hindi na monotonous ang aton na daw daw ka rutina eh, no? 7:25 mga katropa, welcome sa programa naton sa Facebook Live naton mga katropa. You can catch us via XFM Bacolod News and Public Service Authority para sa mga kuturan naton sa Kabangkalan. Ari kita sa XFM Kabangkalan. You better check that out, no? Ang aton nga Facebook page para updated kamo sa mga latest development update mga katropa sa aton palibot. Alright? Pira ka mga balita aton nga tutukan. Ari mga katropa ho, ang talatapan o kung ang talatapan ni Congressman Alvin Benitez na pagwa na sang sulat mga katropa nga halin sa National Historical Commission mga katropa nga nagkumpirmar nga may ara sa panugot ang renovate, no? Pag-bag-o o kung pag-beautify o kung redevelopment mga katropa sang aton nga public plaza. Nakapagwa na may confirmation from National Historical Commission ang ining mga approval abi sa local government mga katropa. Pero may indication to, may sulat mga katropa that there's no major renovation that will happen during sang ining construction sang aton fountain at lightings. Okay? Amo man naguro ka medyo tihintihin ang nagtihintihin ang tiyasa because may ara sang mga limitation lang ila construction hindi man sila makatandog da. Pero tanom guro pwede mo na may landscaping ta pwede mo na para mapabeautify gani patahom gani ang aton plaza gani mga katropa di ba? Ang main concern today mga katropa definitely is the preservation sa aton mga heritage site. May niya problema, that's no brainer, wala niya sang question da. Okay? Ang aton lang di is that kung may ara sa mga papeles, kung insakto ang proseso, tag-ara Japon sa insakto nga design ang ining ginhimo sa tiyasa. Okay? Ang tiyasa, mga katropa, nagpagwa na sa kwarta mga abyan, no? Para sa mga wala pa nakakuha sa mga detalye sini na pagwa sila sang 300 million pesos para sa construction, para sa pagpa-beautify, pagpagwapo sang aton nga Bacolod City Public Plaza, which nag-allocate sang 80 million pesos ang aton nga national government sina, no? Along with sang fountain sa Bacolod Government Center nga ginplastar man to, interactive na siya pagkatapos daw dancing pinunong uso na, no, ang aton provincial government mga katropa dira sa Plaza Fountain, kung dira sa Provincial Lagoon may ara man adamo, no, magkato ka katahom, no, katahom kung galagaw ka na ang gabi kundi daw nami man, no, daw katahom man. Excited naman ang taning aton pira ka mga kuturan di ang aton syudad. Pamantayan pagani, butangan pagani isang security guard eh. No nga mabantay da nga wala may mapundo da matulog sa plaza. Ni amo ni ang ka-excited ta pero na dismaya kita matapos nga nakita ang plastada sang plaza mga katropa nga daw gin pabayan lang gin kotkotan pero abi nyo kun ang tiyasa guro gin kay uni nila gin tinduan nila mga katropa mambalta ay okay guro mo, no, daw masugot paguro ang pumuloy pinipinuhon siya ni pero ang sitwasyon niya sa plaza daw hindi kita may subong hindi kita may ako personally would say nga hindi sa nami. Why? Una okay lang kayo dapat ahom sa aton syudad ang plaza na pintahan at least man lang na cover up to ang medyo mga lapses abi ang mga laway nga taran-awon dito sa Bacolod City Public Plaza. Alright, next is ang aton nga mga floor area sang plaza mga katropa ngayon butangan fountain ti managaw ko ta imo iya ang bilog nga panapa sang floor area mga katropa dira sa east side sang sang plaza mga katropa kung tumukar gani gumawa na gani ang ining fountain naton ay sos basa delikado para sa mga kuturan ta may tani kung hindi na sa for recreation purposes kaya magkanto ka na kaya magpungko-pungko ka babakal katuabi sa mga kunano baklon mo to sgwa, no, patawhay-tawhay ka na relax-relax ka na mga katropa, no, sang una sang sa guys ko ilapat ha dira ta kakadto kung may ma-examination mga katropa pungko-pungko na di tanang galing sagapa mo man eh, no, alin sa kapalitsit na pakadto sa manicure pedicure pagbaligya kagabaligya sa mga pagkakaon or pakadto ka naman to magkadto ka to mapicturan ka ang term na sa una sa pinakamakuturan na tundo siya basi pwede sir pakudak ka pakudak mapakudak ka kuno di amo rekaro mga katropa may confirmation na sa National Historical Commission ang ining gin pagwa pero Otis Mani sa First District Representative pagwa man siya sang dito sa San Carlos mga katropa so that we can make a comparison sang proyekto sang Bacolod City Public Plaza kagsang Bacolod City Government Center. Last time ang ginplastar na to is ang San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge nga gin sugaan sa presyo nga 80 milyon pesos. Kamulang ba na ba na yung mga katropa? Kamulang ba na ng taos na da? No? Hindi naman tamang dugang sa komentaryo. Pero mga katropa, dito sa San Carlos, amu-amu man eh. No, makita mo, abi mga katropa, dala sa Bacolod City Government Center, duha kabilog ang nabutong to. No? So, ang budget pila, kabalo ka, 40 million pesos ang ginpagwa to. Ti amo na hi. Amo na ang sadya to kay ti do nag-angko naman sa taas kilay pumuluyo ta. Ninga ay tanaob lang 40 million pesos kag ang 80 million pesos or ang 300 million pesos nga ginpagwa sang tiyasa mga katropa mga abyan. Sadya ni karon makita tang pira ka mga nagakalatabo sa aton na pagkita ta sa aton nga palibot mga katropa daw ka sadya daw ka Ah, dokan kanami turn kung kisama minsar ah. Pero ti okay, anyway, ti amo na sa pinakamalatest naton mga katropa sa pagpakalagad naton at check on taman ang pinakamalatest update naton diri sa aton nga palatuntunan ang mga nagkakautabo sa aton patrol mga latest development mga katropa ang Mascara Festival nag ano na gidman nag nagsugod na gidman ha kadto ka mo sino nakakadto sa plaza sino nakakadto sa ano ta sa aton nga Mascara site mga katropa ari ay pila ka ba latest update na mga katropa aton nga pahibalo sa inyo no ang hiraya nakigsapol kuno sa Mayor Greg o Gasataya no ang isyo sa tubig ni Karuna no isyo sa tubig Karuna di tanawang tanay Karun mo kay ma nagmeeting ang hiraya sa alkaldita ambot ko na no ang mangin resultados na di okay ano ang mangin pahayag sang anong mga resulta sang pagsapol sang hiraya water mga katropa sa aton alkalde kay may ara pa daw utang bala mo ang ang promoter sa syudad nga dapat kun sa ang sa syudad dapat nga isettle pa ni okay plus may utang man ni mga katropa may utang ang promoter sa bulk water no negosyo istorya no negosyo niya te ang gusto na naman naton di nga ang gusto naman natin di mga katropa nga mapasiguro natin ang supply natin sa tubig kay ti ginahambal man sa atong gobyerno nga may super El Nino matabo so kinahanglan preparahan so kag pila ka mga update pa dito sa City Hall mga katropa no ari balikan terman ni Chesaw bow estudyante takaroon ng delay na delay kag ang problema kung kis ang mga katropa ginahaboy sa sudad ang basol sa Chesa no pagkatapos pagwapit siya bayad na mo ito gani nagdugang pa kami gani ano eh nagdugang pa kami gani isang nagdugang pa kami isang 28 million pesos kay nag devaluate na ang 300 million pesos nga budget for 2027 or 2026 nga nagdubo na ng mga nagdepreciate na sa ang inakakwarta so ibaraon ta karon lang taon-taon pero kamalig just update mga katropa sa aton nga pulis no? Kag iban pa sa national naman mga katropa impeachment padayon sa gihapon ang mga talakayan sa impeachment court mga katropa angot sa mga akusasyon abi sa kwarta mga katropa sa vice presidente amo ni Japan kabahin sa nangin deliberation o kon pag trial sa impeachment court angot sa manggad sang BC presidente mga katropa mga byan no 7:35 sa pagpakaraga naton let's pause for a break mga katropa ihaboy taman naton mga obligasyon no? Pero antes ka muna nag pungko ka muna gapamati ka muna sa radyo pamangkot ka mo ano himuon ta no antes ta kon antes na magpalibog mga katropa dapat anay magpangapita para ma-relax ta anay okay ang aton kape nga ginapahibalo sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa nami ni para sa mga kuturan naton nga diabetic may ara na sa mga pre-existing conditions mga ginabadyag na pwede ka mo kainom sa Santon Gold Coffee Mix ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa kompleto ni sa mga ingredients nga kinanglan nyo no? Halin sa Santon pakadto naman sa mga malunggay ara manda ang at ang marguso nga nagabulig panubo sa aton blood sugar mga katropa kag syempre ang pinakanami di nagagwapo ko sa diya mga katropa gahimis kutis mo gabata ka pa glutathione kag collagen may ara mga ingredient ang Santon Gold Coffee Mix so samtang naga pumati-mati kada kapi-kapi kada mga katropa no react ka manda kung kisa pagkatapos kumod-kumod gamay pero nagapangapi kita sang healthy nga kape okay para sa mga diabetic persons recommended ini nga kape para sa inyo para sa mga kuturan natun nga medyo may ara sang blood pressure kay kung taas ng aton BP ang mga doktor gambal nga hindi ka nakapangapi kaya Basta mag-palpitate ikaw, mag-timbuok gulpi ang imo nga dugo. So, hindi pwede. This time, nayara na sa Saturn Gold Coffee Mix, mga katorapa, ginpatamis sa natural sweetener, ang stevia. Kag wala sang decaffeinated siya, wala sang delikado para sa mga kuturan tanga, mag-inom sang kape, mga katorapa, mga abyan. Bullseye. Alright. So, abari, pila ka ba latest update naton? Update naton karos patrol. Barikanta, kay may-ari naman tipila ka man shooting incident. Sa pila ka mga lugar, there is Negros Occidental. Check on ta ang mga detalyes na pagkatapos ng mga pahanumdo mga katropa. Standby.
1: Bullseye. XFM 90.3. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Sister Pain.
2: Ako si Danny.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.

katawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
1: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye. Balik natin mga katropa. Morning sa mga katropa natin nga nakatutok na sa programa at kag naka-check-in naman sa atin nga Facebook page, no? Basay gusto nyo nga updated ka mo sa mga nakatabo sa palibot, you can always visit our Facebook page. Ang aton nga mga latest postings. Paki-subscribe naman sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa, mga abyan. Alright? So, amon nga aton nga gusto pabalo sa inyo mga katropa nga may maskara festival dari sa Bacolod. Among maskara, amon isang permi gina dayo sa pila ka mga foreigner tungod sa nami nga style. Kagtapos, masadyan tao di City of Smiles mo dapat naka-smile for me. So, amo na ba mga katropa, no? Pero antes na magkanto sa mga kamatarakayan naton kag aton diskusyon mga katropa, may ari sa balita ho. Ang update mga katropa, duha ka shooting incident na tabo ha sa Surcabahin sa probinsya ginaimbestigahan sa karon, no? Kuwaon tinay bla mga detalye sini mga katropa sa aton nga patrol with katropang France Andrew Burgos. Kag lang taon ta pila ka mga ang status sini, nadakpa na ba ang mga suspects sini mga katropa? Mamay na sila Dora dumipig maing aga. Ma'am Jovi Abundante, morning sa imo. Salamat gid from New Zealand. Thank you. Mayong aga sa inyo tanan. Okay. Kwaon tanes katropang France Andrew Burgos mga katropa. Duha ka biktima sa pagpanglutang sa Surcabahin sa Negros Occidental mga katropa. Detalye wag katropang France Andrew Burgos. FM Live Reports. Katropang France mga aga.
5: Katropang Urbane nagapadayo ni ang investigation sa kapulisan, no? Ilabinigin sa pagpanguna sa Negros Occidental Police Provincial Office na pila ka mga asod-asod yung insidente ng pagpanglutang katropang Urbane mismo sa Surcabahin sa probinsya, no? Sa specific katropang Urbane, ang ining na mga insidente naglungtad ini katropang Urbane sa Banwas ng Binalbagan at mismo sa Banwas ng Kawayan. Kung sa tingin katropang Urbane, una niya na tabo ang sa Banwas ng Kawayan sa Oktobre 4 kagining ginsundan sa Oktobre 5 sa Banwas ng Binalbagan.
6: Aba?
5: Pero dire kita katropang Urbane magtutok sa pinakaulihing na insidente sa kasutang incident. Ganatabo lang October 5 dito sa Sidyo Kapaklan para kitanggol sa Banwas ng Binalbagan. Kung sabihin direk ito pa, Erwin, hindi kailangan biktima kay alias Johnny.
6: Mm-hmm.
5: Pwede ka mahumuma kag-residente ka pa, Erwin, sa nasabiting lugar.
6: Mm-hmm.
5: So, ginapatiyaan si Johnny ka pa, Erwin, isa siya ka mahumuma kag-aktibo ng membro sa National Anti-Crime Group Organization o kung na ginatawag yung sila sa NACGO.
6: Okay.
5: O kung sa mga post na pulong kapag hangot sa atin ng mga tagpalamati, isa siya ka membro bilang ka force multiplier sa lugar ka tropa Erwin. So, kumbalikan sa ning insidente na sa Puan ining o panagitan yun yung bangkay ni Johnny na nagamiyang o nasa kapo kung sa din ining nga nagapang-arado ka tropa Erwin sa aga sa Oktobre 5 na nabatihan ganun sa pila ka mga insidente dito sa lugar nga dumay asod-asod na panyupo ka tropa Erwin, no? So, ginaturuhan din sa mga residente sa lugar kanito na nakita na si Junie ni Legamiangon kag dibuon. No?
6: Mm-hmm.
5: So, ginapatihan na pa Erwin ngayon yung biktima, giningago ka na sa hospital abang gintawian din ni isang kabuhi.
6: Uh-huh.
5: So, sa information ni nga Lincoln, sigin patikagupan na to sa Nokpo, no? Pagi sila ng spokesperson sa kay Police Major Judicius Kalabo.
6: Mm-hmm.
5: Pero pang Erwin, sa karoon, ginaimbestigaran ini, no? Kay ginanagtaw sa nga ito niya kapulisan na posible may mga pilans na ka mga gulong na ginalantaw. ay ang isa sa mga ginatutukan nila sa karon ang may kanser sa lupa. Which is sabi niya, ang ginapangubahan basta sila. And also, Katropa Erwin, posible ang yaling na pagka-force multiplier o kung nanin-membro siya sa nasabiting na organisasyon, Katropang Erwin, no? Pero, at sa karon, ang payag sa atin ni Police Major Katalubong, nagkapadilit sa karon, na palamang ko tanon,
2: noong
5: pagkihala, ang siling na mga suspect, kaya sa likod sa pagpatay,
2: sa
5: siling na membro sang nakto sa tropang Erwin.
2: Pero kung ito friends?
5: Taon pa, ito may mga, ano pa sila? May mga ginatikon, pag-inis lang ang mga information. Kahit pala, o kung idugang sa mga detalye sa nagkapatay ng investigation sa pagpatay sa kay sa sining na mangunguma ka tropang Erwin dito sa banwasan nga Pinalbag. No? Pero hindi pa mali nila ma-disclose yet kung sino ning mga suspect but ongoing ang ilaning pag-aaral. Kuha ang dugang mga detalye sa pagkilala sa mga ini.
2: Wala
5: lang hindi specify na sa aton kung may sila dito pa pa Erwin sa mga ang nag-engage no, sa sininga krimen especially sa pagpatay kini sa kay Juni
2: dito
5: sa Barangay Santol sa Banwas ng Binalbagan. So ginaano pa man nila ang pamilya sa karoon tiga tingwaman no? Kaya pa-sikaso anay niya ang bangkais nila ngay mata matapos ang nakabuting na krimen katropang Erwin no? Pati ang kapulisan ano man, kapaligurado man para mapasakaan kini sa nagkakaigo nga kaso ang mga suspekara sa likod sa mutal niya pagpatay sa sininga manguguma dito sa Barangay Santol sa Banwas ng Binalbagan
2: katropang Erwin. Nagkapla. Ano nga maanggulo mga kausang nilalantaw yan? Lapit-lapit din yung mga motibo. Is it personal or may insurgency?
5: Na gitayag sa ni Police Major Katalugo is about sa lupa.
2: Okay.
5: Lupa and also isama rin sa mga nilalantaw Manila ang pagka-active member yan isang organization ba na? National Anti-Crime Organization. No, sa draft lugar. Si force multiplier sa Katropang Erwin. So isa ini sa mga ginaano nila, mga isa ni sa karon nga ginakabigman nga which is the pinaka malapit big, no, na rason sa pagpatay sa kay alias Yunay ni Katropang Erwin dito sa Banwas ang Binalbagan. So far din nga lang giniyang ng mga paglantaw si ni Katropang Erwin. Nagano pa lang ino ang investigation directly hindi pa ginis sa siling nato niya nga malapit na ginmala sa kasulbaran. Ang ining kaso sang sining force multiplier nga gipatay kahit kay Papa Erwin the first place why pagin sila ni gani may naka-identify to sino gani mga suspect eh, no? Hindi man sila makapinpoint kung sino ni mga grupo nga may mga kinaiyang mga kausa. Dali sa aton sa probinsya man sa Negros. Pati amo pa na ang ilagid na ginapangabay sa publiko especially sa mga residente sa lugar. Nga kung sino ang makahatag pagit ng masante nga information
2: duga
5: nga detalye.
2: Katropang
5: Erwin sa natabo ni nga paglutang sa isa sa kamangunguma sa barangay Santol sa Banwas ng Binalbagan Katropang Erwin.
2: Grabe no. Pinatsyanay do ka simple lang sa aton di sa Negros Occidental.
5: Ako kanina, si Doka, ano, nagib na suong, no? Doka, tapos nagib siyang, ano lang, itapos rin sa itong sa Negros. Kaya dito may pila nakamang insidente ka na pa, Erwin, nga may nagkakalatapo ka ngayon sinin. Which is, kaya daka, ano na lang yun, Doka, kapos na lang yun. Ang pagkutas ng kapuwi sa isang katasona. Sa siniman ng mga sospitado. Pero pa, Erwin, pamatingan to na planay, no? Si Police Major Diretsus Katalugo. Ang ato niyang pag-interview sa iya sa ilang investigation sa mga sa Banwas ng Binalbagan sa pagpatay sa sining members ang nakbodra sa lugar.
3: Napuod ng tao wala ini sa mga record sa barangay nila. Tama na. Ang buong pangalan sa
7: Pero, Sir Jude, may napatala ko sir information. Ano siya? The force multiplier member siya sa NACGO?
3: Yes, sir. Ang monitor natin information na nabigaw. After which may incident is the active member na sa the force multiplier. Kaya nagkakulang siya ng mga pagkakataon ng tao, okay? Pagkakulang siya ng gamit para magkakataon ng tao, okay? Kaya kami nito sa past investigation na dito sa na-try criminality, force multiplier, sa manong.
7: natin, sir. Possibly do tagin na, sir Jud.
8: Wala, kita pa na sa aso.
7: Okay.
8: And then what that is, also giving us the direct certification sa tanginig sa membership. Kaya nga, more for the buyers.
7: Okay.
2: Okay.
7: Sige, sir. Pero ano ni sir sa family?
2: Oh. Katropa Franz? Oh. 751 mga katropa, amo nang ginambal nato niya. Aso naman niya kaso sang tinirohay sa lugar mga katropa, diri sa Binalbagan ho. Kagawayan, duwa kilog ang napatay di. Ang ginalantaw ka pa ang gulo mga katropa, probably basi propiedad duta. No, pero ti sino ang kontra kung duta pag istoryahan ta. Okay, may araba na sang dispute. No, may araba na sa gaway sang duta da. Sino duta na sa mga katropa? Ano ang duta? No, kung nakarp ni siya or pamilya nga duta, away sang pinamilya. Isa sa mga gulo, ginalantaw pagid ang insurgency, no? Nga nagaluntad nga dala diri sa Negros Occidental despite nga ginambal sang aton nga Philippine Army nga why na, ah? Mga anon lang siya, mga uhot-uhot na nangyari nga nagkalabinin sa rebelde KPA. Pero kita ta, ang asod-asod nga piratsa na ito, no? Balikan tas katropang France, katropang France.
7: Katropang Army, no? So, well, tiga, ano man yung sa karoon, ang kapulisan. So, nga rin kinibihang patod, sininga rason, no? Sa sininga kamatayon, o patay sa sininga lalaki.
2: Oo.
7: Ito sa banwan ng Binalbagan, JP, doon, no? Doon ka, ang pila ka parte sa Negros Land, doon ka damo, ginsang mga presensya niya po sa rebelde.
2: Oo.
7: So, Katropang Army, why man naging gina-disclose pa sa nga ito ng mga autoridad kung ay kailatana naman niya ang sambiting mga grupo dito sa sorry nga bahing saan nga probinsya, especially.
2: Oo.
7: Pero kita kata sa Arvin.
2: Oo.
7: Sa barangay Yaw-Yaw.
2: Oo.
7: Kay isama ni ka o nanay ganito senior, hindi ka naging patay man.
2: Oo. Oo.
7: Sa Arvin, no? Iniya nga insidente, last October 4 na tabo ini.
2: Okay.
7: Sa, ano no, sa sityo, Apurok 1, Barangay Yaw-Yaw, Baduan sa Binalbagan.
2: Kasi
7: ang biktima, aliasan ng kay Atan. Tama ni siya kamangunguma,
2: 3
7: years old, ganit ka ni Katropang Erwin, no?
2: Pabalik
7: natin ang istorya ni alias Atan niya, sa ato niya na buha ng information from the Legislative Office. Ka ini ko daw sa Katropang nagpatulong nito nung sa likod sa Malaya, kung sa linin ng tangan niya, nila ang mga ginasagot pa po rin. Ay daw ginapatigan nga magpanabog ni siya katapang Erwin. Tugtog na ini ang disadulungan sa mga armado. Pero, kag wala na siyang iban pa nga mga istoryanay, dadipiro na lang ni Gilea katapang Erwin ng biktima.
2: Oo.
7: Mga nagresulta ka ni siyang iyang nakapatay yun.
2: Oo.
7: Kag sa investigation na doon nakuha ni katapang Erwin ng nagkalaylay, kailangan ka makalibre sa karamatutang.
2: Oo.
7: Kapo ni gamit sa mga suspect kay sa biktima, ano? So, dali na ito, ginalantaw, so, kay Police Major Katalubo, na ilan yung investigation, may mga, ano pa sila, no? May mga ginatubod pa sila kay ang biktima ni Galeto, may tumagin pa, ilisab lang ang kaso, lang sa mga Erwin. So, natasaka ni kaso, biktima. Oo. So, wala lang din yung specify sa aton.
2: Oo.
7: Katropa Erwin.
2: Oo, oo. Oho. Oh, Katropang Francis, go ahead. Katropang Francis.
7: Katropang Erwin, no? So, wala nga yung specify sa aton. Wala nga gini nga kaso.
2: Oho. Oho. Alright. Oras mga katropa. Alas 7.55, gina-establish natin karon ang connection natin with Katropang Francis ini Japon kabahin sang mga nagratabo ng nilutakanay dito sa Southern Negros ang Binalbagan ginapatihan related sa duta kag ari naman sa Kawayan may isa pa nga napatay. Okay, so hulat-hulat kita sa pinakamaritalye de sa mga kuturan natin sa Southern Negros. Amo na yung sitwasyon da sinyo? Amo na ang kalatabo na sinyo? Takap daw ka kululbaan, may ara sa pinatya na ito, may ara sa mga linutanga na ito, no? Ang aton pulis, no? If it's personal, if it's a personal grudge, or may dispute, whatever nga mga senaryo, ano ang natabo? May armas sila? daw katalagam sang mga inadlaw natun nga mabalanta nga may ara sang mga nagakapugday o kay nagakalamatay ng mga kuturan ta sa Southern Negros nga bakante blanco ang atong otoridad as to sino ang responsable sa pagpatay. Kag sino ang nag-ano ang mga kausa sa pagpatay sang pila ka mga individual dito sa Southern Negros. So, kasubo, no? No? Balikan ta balas ka, Tropang France, Andrew Burgos, angot sini. Ka, Tropang France, welcome back.
9: Arvin, no?
2: So, ara na, tahom na.
9: Ang investigation nga din provide sa aton, ang information nga din pagwasan mo po, ang biktima gali, may din filing na kaso.
2: Ah? Okay.
9: So, may din filing na kaso mo, no? Kung walang din specify sa aton kung ano ginabing na kaso, diba? Hindi, may kag-apong ka na Arvin sa lupa pala.
2: Oo.
9: Kung ano pinagdating ng mga circumstance, sabi ang ginapangatubang, ang biktima kabang danay niya dito nag-patikayon o nag-hibo inisang